0: 92.9 ifesowapo bo se ngbo yen o de ni ni problem sami now
1: band fm
2: bojumo ba ti mo ifesowapo gan la ba ma gbo ojogun agbede bi o fe afiju radio afede fe yo apate ede oku fofo agbede amo wi ohun to ba jora won la wa fi di won ara won nile ise radio ti wa awon eyan to dan to dalenu da lo ni pede ifeso wa po amejeje 92.9 awara pede kinu elede odun to ba gbo bo shau salaba so ko ni sipa sipa yo awara gba nibi ka so didun lede igbo oga ni wa ninu ijile ede bo fe bo se lede yo ba pon mele nibi ka ma fe popo yo ninu ede gbogbo lo fi jasuaju won abajo iriri lenu ise ohun imo ijile lo je to gbangba le sun lo ye be Bond FM 92.9 ifeso wa po radio amejiji to jasuaju orisirisi eto agbokose lowo wa ni nbe ifeso wa po amele to moyan lori asuaju elede enu gbogbo ijele oro

0: si adura ati awe ise iyanu kankan o le se o ti ya ni bi ti adura ti ngba ti gbogbo ogun ti se ni mono wa ti o de ngba itu sile ti onirobinu je nfo fayo sese erun gbogbo ti witi ni bi ipade adura ti ijo light of the living church ijo imole alaye se iwe mimo so wipe e ma gbadura laisimi ati laika re idiri yin to fi ye ki gbogbo en to ba fe bo ninu ofin won ajaga aye o je ka jo kura jo ko ni gbogbo ojo jimo friday ni dede ago meje owuro si mokanla ni sabo under bridge onichokuta on sagamu ogun state akuri olohun iyanu se iyanu lo sele ti joseph fi di apase ni ile ajeji nipase iyanu ni anaje olohun ni silo akoko to fun iyanu tire na labe ifami royan wo le ta gbe kale fun iran ta wa yi general ofasia prophet rotimi lesomi baba zion e pe baba woli sori 0706 717 0079 tabi 0806 231 3555 jesu nduro de o
1: ara mi olufe oruko mi ni woli rotimi ilesomi baba sioni oludasile ijo imole alayi eja gbadua o o se pataki nitori pe ko si kan to dabi adua egbo mo fe ki e si ami baba mama nibi kibi te ba wa e sabi to le gbogbo eni tin tori re sare pe ko n le yawo lati sa ologbe ni oruko jesu yo subu ko ni dide ma egbo eye niyan nje mo daju pe ere meji lo wa laye enikan a ma sa ere wi pe ko n le ri ire gbamu a ma sare tele ire pe ko n le mu awon kan si wa won a ma sa ere wi pe ki awon le yawo mu ada lati sa eniyan logbe mo wa gbadua gbogbo eni tin sare kiri tin wa ada oloju meji tin wa ada ati da ogo lati sa ologbe ni oruko jesu won subu won ni le dide mo lai lai egbe oro keji ara mi olufe e se ami o ta ba wa ri eni to tori re ririn ajo iru ririn ajo wo eyi tin sare kakiri tin wa ida oloju meji to ma fi beja boya o ti le ti wa ri ida oloju meji yen to ti wa lowo e to wa wa ikiri pe awo o ti ba ida yen mo fe sa e logbe e ti o ba wa ri be o sele si jagun jagun yen o sele si oba yen o pada subule ida re mole ni nje ti o ba ri be mo lo sa 97 mo fi gbadua eni to lowo o ti te ida to ma fi pa eni to lowo o ti te ida to ma fi sa mo re logbe eni to lowo o ti ta ida aboju meji to ma fi sa e logbe gbo ti ka lara re ko subulu ida yen ko gulegbe ko gulegbe ko gulegbe ko gulegbe egbe eyin eniyan elomi owo e ki se owo atewo gbare bi re ba nbo boku di a pada bo lowo e ko ti eni dowo de popo ma so pe o debe o fe bo sugbon lati oni lo olorun ma se owo e ni owo atewo gbare e wa gboro yi eyin eniyan e mo gbagbe bi mo tin soro lo yi isoji alagbara to ka mama o lo lowo ni ilu badagire se wa ri isoji role oni nkan kan wa ti a fe se o gbo iwo to gbagbo wi pe osu kejo yi ko to tan wi pe n to reti o ma to e lowo jajo pade ninu isoji role yi tori nkan kan wa ti oluwa ni ka se ti mi o le so lori afefe sugbon kan ti mo ko ma so fun eni to lori ofe lati ma gbo mi o ni wi pe mo fe ko gbagbo ko de gba olorun gbo ko si gba olodumare gbo oba to da aye oba to da run o fe ko gbagbo je ajo pade ninu isoji yi ni role yi wa gba o to ba tin bo ni role oni mu kokoro dani o le je agadagodo olomo meta o le je agadagodo olomo meji gbo mi dada lekun ayo re ma si obi bi lekun o lati oro ifokan bale bi o ba ti si fun e so pe ko si jesu I can bet you gbo o ma si ni gbogbo iwo ti won ti fi agadagodo aye agadagodo aifojuri agadagodo to ofojuri e to fi chilekun ogomo e madaka ibada gbo inu ati ara ma si eni la si o sile nibi ta die mo boda anti wo ojo to tin sise gbogba to tin lagun won se won je ko wo yara ogo won ti palekun ogo o wa ti tipa o raye wole eni la si oh my god ibi to ba wa ma lo jina gbo mama odun melo lo tin taja to nta yi ki lo ti se e lo ti ri nbe to je pe owo kan kisi to fi gbe nkan rese o sise lekun ogoti o ntaja lekun ogoti so wa ye ko ri be ni ra kokoro olomo meta tabo olomo mere mu wa sibo ipade ni soji gbo bayi ni oluwa lorin sali wi gbogbo iwo ti won ti tilekun ogoma a si lone taba wa ri agada godo aye ti won ti mo e ti o je rona lo agada godo okoko agada godo esu e ta fi tilekun mo e gbo tabi ti won fi sise bi lodi si o yo ja parapa yo fo tutu oluwa lo wi be o ki se mi dowo bo jo lokada yin o ni pe o le do lowo sa ti je kori e pe ko de mo nkan to se kini o ko mo nkan to nse to ba ti mo nkan to nse wa dide o da mi loju so gbogbo yin pata ja pade eyin te jo lokada iwo to tun jo ni moto na ai mo ye ni to nwa moto ti je pe bo se nwa lo nwa seyin lo nwa seyin nitori pe ogun kan wa to je pe a pe ni seke seke eru eyin to ma nfa yan ba ni ma bo leyin o ri owo lo to sugbon ko ri nkan gidi fi owo yen se awa kan ni e oni moto ni e ma je ko digba ti moto ma gbo me ndi ko to di pe ora mi sugbon ja jo gbadura ra kokoro yen danise sori bi ilekun ogo ise to ise to ba ti si sile o ti bo nibo ni bi soji yen boda kan bere ati kan bere momo ibi ti soji yen ti nlo oni ilu badagiri now eyi ti e mo lati my two agbara iyanora eyi ti e mo lati lusada e wo moto to lo si badagiri e bole ni yana itoga te ba ti bole ni yana itoga e bere lowo anybody pe e nlo si church eleja fidi yen wa legbe bayi ni ilu ibereko ibereko church eleja egbe bayi ni fidi yen wa ago marun eni ibe yen ati kon biba gbegede o gbena now e ti e bo lati badagiri badagiri ta nkankan e wo moto to lo ibereko e bole ni yana itoga te ba ti de ibereko yen bere church eleja bakan na so ibe ni soji yen ti lo lowo lowo loruko Jesu da fun e gbogbo iwo to kole de na to pari e ja pade nbe tabi ko lo buye pe be yen wa hey Jesu nbe laye o si bo nbo e ja gboro ri
2: ki oruko yi ati bo le ti wa sinu soji yi ma
3: oruko mi ni Adeola Adesina mo wa lati lu beri dagura bi mo se duro ilanlede mi ni awon tenant mi ma n dare lowo mi ti a ba ti wa gbale owo ti a ba ti san wole yen o ni sanwo mo won mo mi ni gbogbo nibi ti awon council wa nbe won mo mi daadaa nbe mo ma n gbe won lo be mo sa le gbogbo wa jade n december ti mo le wa jade yen mi gbe anybody sinu ile nigba to wa di ni osu karun mo wa gbo program baba mo wa gbo ko sabe si gbo lati igba yen lati wa ni ọdọ àwọn ìṣàdáhùn ló wà mo ń wo owó tí mo fi máa wọ mọ́tò mo ní wọ ọlọrun jẹwọ agbára rẹ tí bá máa lọ jẹ ní 20,000 lọwọ kí n lè ra òróró kí n rọ ṣẹ kí n ra iyọ ọlọrun dẹ gbà fún mi bẹẹ mo dẹ wá
4: hallelujah
3: níjà yẹn ni ọmọ kan jí jẹ tọ́nà kò pẹ́ ìṣẹ́jú méjì mo bu òróró mo bu ọṣẹ mo pòópọ̀ mo fún àti gbogbo ọdún ilé yẹn pátá ó tún ìjọ kejì mo fún un ó tún ìjọ kẹta mo fún un nígbà tó ìjọ kẹta bí mo ṣe rí àwọn mẹ́rin inú yàrá mẹ́wàá tó wà nínú ilé bí ẹ ṣe wá gbà lẹ́nu yẹn ó tún di ní ọjọ́ kẹjọ mo tún rí àwọn mẹ́ta bí ẹ ṣe wá gbà lẹ́nu yẹn bàbá ilé sami ìpẹyin dájú o èmi dàgbà nínú ìyọ àti òróró àti ọṣẹ mo nígbàgbọ́ ní orí rẹ gidi gbà o

0: Ekaro, akwo jumore. Ibolachi, onyoma negenti. Kubochi ta, mitarage mporoma.
1: Jamaa, baraka moda asuba. Mwene, mukupata samurana maitaren albarka ani.
2: Yo, ati ororo, ati osa, mwani kwa bani ori regidu dao. Ano ni mase yi jet, ano ni mase yi, eh, ni fa basi se rase, eh, ni fa yasi se rase, mwagwa wa.
3: Ara mi olufe, hey, shori, mosofu nishari, ishe, adura anu ye, ishe oshe adura anu ye, ekberu me joni. Ororo, back to sender 13. Ororo anu, ekberu kon, iyo, ekberu kon. Mo ti so fun yin tipe npe Olorun be laye se wa ri ororo kan wa o ofe ni mo fe fun yin nibi soji yen ofe le ma gba o de ma je last day e mura sile e gba ororo yen ni ofe ni e ni so wo e gbogbo yin lo foju ri e ri pe ti wa le o le lo ororo yen ki aye e wa bakan na mo I can bet you so bi Jesu ti nbe laye ti agbara re nbe laye ah o le gba ororo yen ko tun wa bakan na so wari awon ororo back to sender yen iwo na get it here atawon ye won yen ki iwo na mo fun ko mo fun o ri pe iyanu o si se kini iyanu o si sele eyin ara mi olufe ni ilu Isagam e ku imura o ni Friday yi e gbera kia e ja pade ni boni yen ni Isagam ni boni ni Isagam sabo under bridge onijoku town hall ago mejo aro si ago mejila ni e ja pade nbe o tori pe mi ma me oni nkan kan ti oluwa ni ka fi gbadura un lajo un la ma fi gbadura so yo dara fun yin oko yin abale eja gboro ri kan si nbo den ba kan na eyin ara mi olufe eja pade ni musin o gbogbo eyin ara musin oni musin ajina egbo o eyin ti every second Friday e kan losu ni pade yen eyin ti e nbo lati aboru egbo abulegba agege pwd odi olowo gbogbo yin pata ja pade ni mo se nibo ni mo se te ba ti de mo se e ko so fa awon yan pe e lo si onile gogoro bus stop te ba ti do onile gogoro bus stop yen e ko bere idera cinema hall idera cinema hall so mo ma fun yin ni iyo ni ofe e ni sanwo e mura adua dani mimi ami e ti gbo so ago meje aro si ago melo ago meje aro si agome wa ni o tori ti ba ku nbe mo lo si Isagam
4: mo bi be lo si church ikoroju mo ti wa si nibai ti mo mo manage lo down ti mo ko ni elo gbo nibai ni so mo ko n gbo program daji ni aro mo ma gbo iroru o gbo pastors ni laro mo ko gbo o program mi so pe to ba ni gbagbo gbo ara bi to n gbo ni pa de wa ni ta ho mi de mo ni ri e ni di baji ni o fi jade mo kan ji lawo ni mo ni big money mo ni mo fe je ibi kan ni ilogbo won ni gbolo mo ki lo nse ni ilogbo mo ni gbo program
5: ni wa ni oruko ni ibo wa lati ebo ni eri mi ni pe lawo o fa ko n gbo lati ni ara o fe ni o ti fe wa ni o ka mo si e ni wa sare mo le an go lo lo ba ko senda wa fi wa bi ari ani ati mo ni
3: ara mi olufe loruko Jesu ire ni eri kan e ma tatile ko isoju ti aporuko re ni my story must change for good ito mi yo yi para si rere ibi ta ba tun ma gbe wa bi emi oluwa ba ti so e gbo ni aro ola eyin agbegbe to ku now mo fe eyin ti e le fi owo te le fi ranse yi lowo ke ko so pe baba e gba owo mi re e ma fi sise oluwa nto ba ni send e si account ko si pe ma de gbadura fun e account number yen lele account number yen re 00699 36 107 bele kan si 00699 36 107 access bank oruko to wa nbe Light of the Living Church pe ero ibani soro yi 070 67 17 00 0709. Bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí 0706717079. Nípa ti iṣẹ́ àánú, òróró bàtò sẹ́ndà, iyọ̀, omi sioni àti òróró àánú, ẹ lọ sí Abarojẹ Road ní Alabama bus stop. Ẹ bèrè Oyewole Street, ilé bàbá Oyewole, ẹ máa rí mbẹ̀ látò ní ìlọ. Gbogbo ẹ̀yin ará Ìkọ̀tún àti Àlímọ̀ṣọ́ generally. God bless you. It is well with you. Orúkọ mi ni wòlíì, Rotimi Ilésanmi, Bàbá Sioni.

0: lọwọ mama agbara olohun ni ke se mi to ba sa mi o ri owo iyanu ta lo sa mi o ri owo iyanu o ri ina lọwọ o ri ina lọwọ o ri ina lọwọ owo re ma te owo re ma te matthew eni kan gbo mi mo ma si we ran ti ko olohun ma ni niyan si o matthew awon nkan mejila lo ma sele to ba fe ko olohun o ni eyan si o matthew ọgbà tó bẹ̀rẹ̀ yẹn parí wọ́n jọba alázàbùdá ó ní èmi gan lọ́wọ́ ọmọ yẹn sí èmi gan lọ́wọ́ ọmọ yẹn sí na kí ọlọ́run ó tó lè ráyàn sí ọ number one luke chapter one verse 26 tó o bá rojú rere gbà ohun àkọ́kọ́ ni pé o máa rí ojú rere gbà tó o bá rojú rere gbà bàbá mi máa ráyàn sí ọ luke chapter one verse 26 ní oṣù kẹfà ẹyọ Ndia kan. Yes. Oh yo. Aran nitori pe aran angel na wa so kun pe iwo akoju sise lore Oluwa wa pelu re. Alabu kun fun lo ninu awon obere. Matthew o ba roju rere gba. Oluwa ma yan si. To ba ri kini gba. O ju rere gba. Sami o roju rere gba. Elekeji tafi ma ro luran lowo si eniyan o ni second samuel chapter 9 verse 7 tamo obi re ba da ti an si se daada le excuse on ti an se le yen o le wa soro lori iwo mo iwo ba mi ka second samuel chapter 9 verse 7
1: ma sebe nitori pe ni tota emi o sore fun o nitori jonathan baba na emi o si tu gbogbo pe na israel baba na fun o o si ma ba ni ja o ni gba gbogbo ibi o je
0: praise the Lord. Now, ara eniyan si mefiboseti. Ara eniyan si mefiboseti. Wi pe e lo pe wa. Tori pe baba re ti Jonathan, baba re ti se nkan to da ko to ku. Won wa ni e lo po ma re wa. E je aso ore fun. Gege bi baba re se da. Brother, o jeje ke gbo pari lori re. Gbogbo nto nda luru, to nba luje. A ma re ki lo nse le fun. Si e ku lo nse le, abi banu je. Brother, emi ba soro o. Ki sara fun nkan to nse le fun ama re number 3 ti o ba fe kana eniyan si o matthew to ba fe kana eniyan si o o kegbe gege bi ti batulumi o se kini bo ba le kegbe faanu oh my god mark chapter 10 verse 49 e wo okunrin yen bo se nke ala nu koja niwaju e o wa bere si nkigbe ni verse 48 o wi pe opolopo palenu mo o kigbe si pe iwo ma david saanu me yesu wa dese ko o ni elo pe wa to ba le ke ninu adua boda nbo lo wa ma bo nu adua esa ina adua njo ti na ba njo eskisa a ki fe mo iwo na ma bo wa ya na adua o n ba yagi yagi yagi yagi lara mi wa ya na adua orun anu o si ma si fun en to sami ileri olorun yo se fun ni elekarun o ma ti akoko ti lo yo di ni ola won ma so yo enu so mo gbadura ilekun si fun o a si we kan a si we kan a si we kan oda na oluwa ran mi si o oro tan ni so fun re loruko jesu ogun to ja laye o ma ri oni ja iya to je laye o ma ri oni je ninu gbagbo o ni pada seyin o ni da sako emi de ma ko ni bale o emi solu to pada leyin olohun ko ni bale o oh my god emi solu opa won ni mo nso sa ko ni bale o emi ti ma pada leyin olohun emi yo ni wonu re ko ni wonu omo re ileri ose e ranu gba lagbara olohun mo n lo si Jerusalem ni ojo keje osu kesa e je ajolo bo ba ti de to ori ja ajolo taye awon ori ofe to le se ba mo bi re re lati ran won lo but to ba ma gba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wu ko dale oluwa ni dale lori ekeji baba ti jade ninu ojo dale oluwa ni dale lori o mi yen kan na ni Jesu fi se baptism a ma gbe obi oge kan ti a n pe ni Sinai ba se n lo yi mo gbadura yoo dara fun je ka obi ri olo wo enikan to mo

0: ti Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo ro meji lo yo dara fun phone number yi e pe o tabi ke send the message emi na fe lo Jerusalem mo join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun o re na lowo o ro re re o se be Jesus oluwa wa phone number e lo phone number 00 66 48 14 55 Matthew,
1: Oru na lagbara o
0: te ba ti de ikorodu e wo mato tun lo si elepe e so kale ni gaga hostel e so fa won lokada to ambe pe kan lead mato yin de AK 47 Oru oni ni o deni kan na ni o mo ti gbe ko lo pada loruko Jesu yo dara fun ara eyin te wa wa ni challenge ni Ibadan Oru oni na ni o egbera ni bi kibi te ba wa e ma bo e mu osan yin lowo eso yen e mu lowo eyin te wa nbagan Oru oni na ni o Olorun Abraham, Isaac, ati Jacob, yo fiti to bi re.
2: Amen.
0: Be lo ma re.
2: Amen.
0: Yesu Oluwa wa.
2: Amen. Amen. Amen.

0: sosew gba ope wa
1: amen jesus
0: gba yin wa
1: amen
0: gba yin wa
1: amen
0: ana mo so fun o wi pe bodo dagba ki ipin mo ba fu o pin ipin fo mode won ni ko lo to seyin agba ni won fi si abe oluko ni ti o fi dagba ni won fi si abe oluko ni ti o fi dagba o di gba to ba wo e ti mo specify ninu ogun yen ko to le wa ni o lo ni gbogbo e sugbon won ni won ni fun dagba okay bodo dagba okay lo join department in church mo sise fọlọrun ita ba tin se fọlọrun lati dagba wo na se Sunday school teacher wo na se counselor the evangelism team the prayer team the intercessor ke mo gbadura fun awon oluso agutan yin mo gbadura fun awon missionary to wa ni ninu gboka akere e ma gbadura fun alafe orilede o ma gbadura fun awon ite loba loba mo gbadura fun awon iko olohun pe ki aye omo ri won mu gbadura fun awon tin be nle iwosan pe ka tun won la san lo mi ki se gan bere gan bere okunkun lo bo won mo le se te ba lawon ipade ton ma nse ni le iwosan ninu okunkun eru abayin awon igbe ije ton ma ngbe nbe mi o derubo awon bi ti kan ba yan de na ni o mo de dinu agboro mo fadura ran lo awon do fe travel adura nla ni awon pastor to ma wa ni garage yen se ele mi ni ase ba ti gbadura kan to kuro ni iwo mo to fe ba omo to po ni awon pastor to ni se ranse awon evangelist to ni se ranse ti garage yen ti won fadura ran awon don't travel and lowo ise nla ni won se ise nla ni sumo ka wa mo wa bere owo ko fun lowo awon eyan ninu bus eyan na tun ni ogun de dinu iru awon ise ise ba won o ye ka won kan ma sponsor de ka won kan ma sponsor and that is why iru awon iranse olohun be kan fo ni sabe ise iranse kaaki so one man ni sponsor so ko sin to kan pelu offering en to lo mo a fi si lokan to fun oni nkan lati na kan ni pe kan ma ti pari lo aseju meta ohun to sa wa lokan ni pe ka sasare gbore ki mo to to si awon gan inu bi won bo se sa be si gbore ba awon ise nla ni o ye ki jo ma gbaru ise yen ka la won team ti o mo wa ni garage nkan mo gba lo fe ti won ni bere ko bo lo wa mu yen tori pe awon mujemuje wa ntiti e bi won pe bonu won tin reje to baba bishop edepo laje kan ka lo nba bi pe en bonu won tin ye eje mu awon oju titi ni tan ba tin travel awon ade lo gbe panu eje won si oju titi awon awafa tan ba ti pa awon awon ku eje won lo sipad won ni tiru awon bayi ba nko janko awon ni when we sense higher power we clear the air when we sense higher power so o le ni higher power bi to ba dagba bi bo modi si ba nka to ba nsoro o na fe soro ja fa ba tin so esu mo ko ti dagba to wa be le lomi inu emi mo kekere yen lo wa ede ogbo dini yen ti o gbodo didi fuya won gbodo tun yan oje o gbodo gba ipin re a to pari osu e wo Joshua 19 wa yen o ba mi le o nka on ta fe so nipa ipin ipin keji o si yan fun Simeon ani fun eya awon omo Simeon gege be idile won ile ni won si wa laarin ile ni awon omo Juda ori yen Oni se mo pe omo keji ni Simeon Ruben ni Akobi Simeon ni second born Levi ni third Oni and the second lot came forth to Simeon even for the tribe of the children of Simeon according to their family and their inheritance was within the inheritance of the children of ipin won wa laarin ipin elomi ipin won wa laarin ipin elomi so won da ni ipin won so bigba ti won wa ni odidi ilu kan o wa fun Juda o Simeon wa ni street ninu gbogbo ilu ka gba o pe gbogbo magboro yi gbogbo makoge ilu Juda ni ki Simeon wa ni street kan be e gbogun lanu wa ni ipin re laarin ipin Juda to awon kan wa to e pe won so ipin won nu saarin ipin e ya ma so nu saarin ekin to fi mi han e won to sele si Ruben ni first chronicle 5:2 First Chronicle 5. Oni nitori Juda bori awon arakunrin re ati lodo re ni alase ti jade wa sun ogun ibi ti Joseph ogun ibi ti Joseph for Juda prevailed above his brethren and of him came the chief ruler but the birthright was Joseph. So that is why to gbodo siwa o gbodo si aye gbe o gbodo si aye je ko ma ba di ayan mo egbegberun ipin won wa ni labe ipin elomi ko ye ko ri be mi o mo nti ran re se ti gbogbo ipin ran re fi wa ni abe ebe ri awon ara gibeon won gbo pe olorun israel nja won nja won bori won ba sa wa si abe joshua lodun na won lawon fe di omo israel won ni pe awon ti gbo npa nto lo se meanwhile won lo kan ti israel fe ku lo ni joshua baba won damaje won se ku nbe ti won ma bo si look kan ma de palu yen kan gba lu yen le awon gibeon bo si waju ilu wa le de je be lona jijin le tin bo ebe ni ilu yin jina gan je be ni a akuro fun yin ada bi ogbon ni gba te ti gba ogbo ilu tan solo yin de sa gba ogbo le lawa na wa ni pe ah tori na mo se pe fun yin tori pe tan mi apon mi tale mo je a se gita le mo je eni je yan gidi ni ilu won la gba so bo mo won ni phd e wo pin won ni abe ipin elomi mo gbadura emi o mo ntiran re se ti ipin gbogbo iran yin bo si abe ipin awon elomi iwo lo ma liberate ipin le yin
1: amen
0: mo gbadura mo gbe nti ipin re nbe ni abe ipin awon elomi oni lo jade
1: amen
0: ni lo jade
1: amen
0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Jesus Oluwa.
1: Amen.
0: Ni aro Sunday gbogbo eyan ara Oregun ni aro Sunday gbogbo eyan Oregun ago mejo leti be service ago mejo si ago mejila igbese kan na lo wa fa gbe nbe oni ajo tuntun ni je ki tuntun wa ni ara re ni ilu Oregun o ma je pade la milaka olorun fa lo pade fun egbegbewo ni mo ni gele do olorun fa bere on tuntun ni oni aye to gbe lati january de akoko e oni ko te ogun lohun o fi tin gbe lori ni oje ose tori na ago mejo laaro ni ojo sunday si ago mejila lohun adani wa ye fa da lohun awa la wa ni waju access bank ni agbede star yen ni bi o to gate ni 7 of motorway ni aye lo fun ba mi so fun awon ti o gbo pe oluwa fe sin kan na ni ojo sunday won se da fun gbogbo eyan abiyamo lohun ni ki ajo pawapo ni osu yi gbogbo abiyamo eja pade ni iju gbogbo eyan agege abule egba iyana paja ati gbogbo agbegbe yen a n bo ni number 106 iju road ni church bus stop ni egbe olowo soke dile police station ni iju road ago meje aro si ago mejila ìrìnàjò ńlá ẹ̀kan lọ́dún nípàdé yìí.
2: ẹ̀yin èèyàn tí ẹ ti ń bá wa lọ nínú wákàtí kọ̀ọ̀kan lálaalẹ́ ọ̀hún tí ẹ ti ń yọwọ́ ọlọ́run ó tún máa wà lálẹ́ báyìí o ago mọ́kànlá sí méjìlá ẹ lórí facebook àṣeọmọ jáde sí ọ lórí facebook adéníyí peter olóporọkú on facebook a yẹn kó jẹ hala peter yẹn kó jẹ pinla olóporọkú kó jẹ hola on facebook adéníyí peter olóporọkú on facebook àti mercy monday tv on youtube lágbára ọlọ́run ó ní ṣe tí o.
1: Amen.
2: Ki mole tan si o.
1: Amen.
2: Ayo ni ri o.
1: Amen.
2: Ayo ni pe o.
1: Amen.
2: Ona re la.
1: Amen.
2: Gbogbo o.
1: Amen.
2: O ti ri be o.
1: Amen.
2: Mo lo ti ri.
1: Amen.
2: Okan re ba.
1: Amen.
0: Jesus Oluwa wa.
1: Amen.
0: E mo pe fun adura. Ba ti n pare eto ti won mo gbadura wa kan ti kan fun yin ni lakola ti ogun si mo se.
2: 070-4912-3572 ati 080-5986-3301.
3: Ètò eré òwúrọ̀ lẹ́sẹ̀sẹ̀ gbọ́ tán yẹn bàbá wa adéníyàn olóòpọ̀ ọ̀kú ni wọ́n fi oúnjẹ mi bọ́ wa kí ọlọ́run kí ó bùkún fún yín jésù lolúwa.

0: e ka gbara sori eto wa eto yin bona osiri apa kini pelu omo yin fala sheikh imam agba olori awon afala ka kire agba laye are joko awon agba fala ye ati loke okun ade oluwa ri folarin okun ade mr pilot ikeja long da lasko tawa awon ti won bo lati ona ikeja long kosu ala kokon gugu be ara mo gbo pe so mu lu lasko tawa mo gbo pe ojo ro mi wa mo boyo ndale gidi gan ni bo kon fun win win ni nibe lowo lowo bayi ni mo sa gbo pe ojo ro ehe mo sa won ku gugu adu ikeja na bi on fun na die die na mo ni toro olu mama kan so mi bayi po tin ro eyan ara so molu e da kun e sa je ka se suru e ma sare o alagba ko alagbe gba pa bole wa bo ni ajo esa
1: e ka ro mo wa
0: keja long
1: wa da be se yi no
0: yes sir
1: o jo ro ni eko bridge wa si pa de isai mo jo ele pa ni ko di opo se bi se yi trailer ko du o se ji le ba mo o le da do kule
0: ta e se
1: o we wa ji do do e pe kon pe ri de lo fi le
0: e se jare
1: ile ba de ti mo pe o se ma bo fun lo bo ni ojo ta kokon
0: yes sir evangelism
1: Yami
0: o gbadun so fa ti ro re pa mi
1: o. Ki wa le se gan? Sadura
0: Sami. A sadura
1: Sami, a le do
0: be ko iru ile ma de church lagun mokola. E ma ku me lagun mokola abo. Ope won ti close.
1: Kala ja gbadura wa.
0: Kala ja ja. O da. Se wa ko ya mu gbo ni kia kia.
1: E jo sir, mo fe se re se re algo ko lowo mo Nigeria. E ma ri awon mo tun fe mi ara won iwewu. Won a gbe ni mo
0: Take break motor basket. Go back that motor eleyin. Temi eni le lo. Temi e lo payan ni. Abe ni to gbe sey so hang. E dreba to kini e sori. Ko sin da o da o ya mo ti do ma fi si si o ya mo gbo mo ti do o da se. O ni agbara Brother mi. Ijo kan mo n duro de BRT bus ni yan opaja. Mo wa ri ogbe ni kon ni bus stop mo fe sumo o mi o ri bi sumo ki bu te je 500 naira pere kin fun gbogbo bus to de e mo pe omo lu abi ni kin so mo ta amo ko suwo lowo e to ma fi woko ko si owo lowo e to ma fi woko arakunrin kan na mo ti mo ri ladugo lagbegbe alira tuba dijo street ni okiodo ngba yen ni mo ti mo oju e mi moruko e e kon kon mi ro pa ten kira gan amo o da ni pa ma kira le nkan kan arakunrin yen afigba ti mo ri yan opaja to nle boss mu bo se nle mu leyin lawon kodo to nle bole lo nle mi mu kini o ba sarakunrin yi lo je ki wa wo pe kin se gbogbo awon te ba ri ti won ro meyin oko danfo to duro sori irin eyin e ni omo gonfe abi omo buruku emi nbenu won asiri yen obo ni o ti sapa titi ipa yen odun lo se ni ko n dogbon yen ko n sa fi debi to n lo asa jeun awon machine gbo o mi o wa lati wa gbe leyin ifuwa buruku yo iwa ti o da ifemi are ni wewu iwa ko ba daba ni ti irin yen ba se be to ye abi break oko feli abi oko mi la mo o kon ese lateyin ti o ba ku o si nda o to ba ku iwo to wa dan photo fa igba ko hang se yen orugi oyin o bo ba fi esun apaniyan ta mo si manslaughter kan won afi eru pe o gbemi eyan lojiji moda won afi esun ekan e o iwo ni ko ma gba gege bi awako ati ko doctor papa julo ko doctor igida yefo ni o ti lo o ti ko le ti tailboard ama awako lorogo lorogo ayafi ti won ba ri emu lo deku o de le pe awako ni o mo kete ti won ba turo beyin le kun yen owo steering yen ma so fun e pe nkan kan si se kini then o gboro ma wo mirror meta rear mirror right ati driver side to fun ma mo pe eyan kan ro rear mirror de ma tun asire amo to gbogbo yen ti ma le baby e ti ma le nkan e ti le oga wa tabasego e ti mo le mo yen eko isi jaba e ti le meyan oko ohun ti o je ki e ma ri won lopolopo gba niyan mo te gboro so nko doctor eniye pe mi o gba keyan hang seyan oko mi o le wo dipo ko gba ko hang pe eniye elo lo wa lowo e o ya gbe be o ri tele se won niyan o ko si awa ko to le wa ru oko be to ma fara le lo o le wo e de jo en te ma nse na o le wo eni wa nu oko gan e wa ku gan nu oko lanu ti container su le lori ala da oko ya mo ti ko su ko yin e ma yen binu si ti fun ni ba ti lejun ba su du pa la ba jo mi ma binu si yin o ko e ku je latodo yin o elomi nbe to je pe e wuru akudrakun to wa nu oko lanu ni T4 ni 5 star Toyota to fi le sele be to fi le ku ka to wa so en to wa se yen oko to to to ro meyin oko ko le wo abo olorun gbogbo ajo n to do olorun kini o da o tori na awon kan na wa to ma n lo kini ke bata oni tire skate roller won wa ro mo danfo iri buruku ona yen o de da to pe eyin gba mo pe emi won ti fe bo emi won to do olorun kini tori na awon kan na wa to ma n lo kini ke bata oni tire skate roller won wa ro mo iri buruku ona yen o de da to pe eyin gba mo pe emi won ti fe emi won ti fe bo tori bikini e se mi on dudu ti nkan kere ba se ti owo won ba lo yo lara danfo yen bayi tabi mai ka yen bayi won ma kun tori won ma la ni mole won ma kun e fi mi lara da ko ya de ntam lam toto yi won ma ku lese kese ni amo to ba ku ti ba ri bi lo o bo o amo ti awo yi ba se be ti won ri mu ti e ba o esun ipaniyan o wa lorun ti e na o gba mi so fun yin esun paniyan o wa lorun ti e na o gba mi so fun yin oda ile ise bond

0: 92 eje ka tesiwaju lori eto laaro yi eje da isa lai fun opopolopo ati a fe koja ni Tomilan Bridge lati Ogudu Alabi Asegun Alabi Asegun lo bise awon boya banki banki no gba isimi abon wa leave lati Ogudu sake se ona kloduo sha ni wa lasa lati Ogudu sha si alapere ge bi iroyin ta kojo wa si anu woro ko si wa la kankan rarara lati ko ta wa yi lo si anu woro yen lo si Tomilan Bridge iko duro a gbo pe o wa lalafia gbogbo en to ba be koja ni papa expressway last ko yi ati lo ati bo e o dun rin e wa be koja lati my two ni kon ni isoro wa last ko ta wa iko de jeun to buru ju koja my two yen lo si to alaba lo son ko si wa la kokon labe bo ti le won ori ko si wa la kokon labe bo ti le won ori ni aro yi lo si gbogbo alaba rago e ma gbagbe mo ti mu trophy lo si gbogbo alaba rago yen mo ti mo baba lawori ki ti pe o yes baba
1: I'm going to go to the house. Ogota odun soke wa pajulo lati ogota soke 60 years okada gigun o to si e to ba de ma gun to le fi okan ton olokada yin pe eni to ni beru olohun to nwa okada bo ti to ati bo ti ye tori egun eni ten to ba ti pe 60 egun e ba da wahala ni o e je odore to ele keji la olohun la go meje abo e je kin fi asko yi je ise ga mi egbon mi ade Adegbola Adegbola ni won ni kin ba won ki ore awon timotimo lati odun to ti pe job loni happy birthday to you sir Otunba Kamarudin Olarewa ti won je alukuru the PRO Lasus Tech Ikorodu Lagos won ni kin gba ladura fun pe esu opopolopo odun laye ati laaye yin o olojo bi oni Otunba Kamarudin Olarewa PRO Lasus Tech Ikorodu Lagos lati odo ore timotimo alagba Adegbola ti won je ikan ninu agawa Monica Kinyo. Bakono ni Afa niki egbon awon yi Mrs. Latifat Ogunleru Mrs. Latifat Ogunleru te ba ngbo mi Afa wa Batunde ti won je eje yin aburo yin ti won se ni Lamata yen Lagos LSBL Lagos Transport yen Lamata ni won kinke Mrs. Latifat Ogunleru Latifat Ogunlaike wa lo lo tu eto temi na sa pẹ̀lú àtúbà kan bá ṣojú òbí làtúbà lórí ìlú àgbọ̀nà ìkìlú lóòótọ́ ètò yìí adé olúwa adé fọlá pàdé lórúkọ tèmi agomé ìjàbọ̀ lámà pàdé ẹ̀dá kan ṣe jẹjẹ ó dàbò sáwọ́dàbò

0: kan e ma je egbe oselu mi wole accord egbe oselu senator adeleke to wa lowo lowo to ohun na ni ke dibo pe mi ko mo so e ko ti gomina sara ro
1: o se kilegun wa so fun agba rasko so fun eto dadorede wa nigeria lori owo ran lowo trillion pese ni fun ti 2021 o se se kan ran se pe won
0: agbo to irin lo agbara lo lo mu wa lo mu eni to gba kan je are ilegun ma so fin tele dokita abubakar saraki bo kola sara egbe oselu pdp o ti muro to ti gbalegun ni ipele ipara won la ni 2027
1: awon agbo florede wa nigeria won tun ni awon akeko marun fun le eko gbogbo se ti ogun poli awon omode ni ipinle oyo ajeke gbana la ro
0: ki la wa nbaka oselu ina ni e wa fe so di bobo papo bobo lese emi lo de fe dupo kan si keji nje mo pe eni to je ogbogbo tadi ko so ma ti so e ma so oro oselu di bobo papo bobo osu lese latari bo si po gomina to ma waye ni ipele osu
1: agbalagba to so ya jodi amusere fun ade ku woni kan awon officer ss ni o so to le mu ya ni orede wa nigeria won na tari won lo sile won jo mo egbe ipob won tun fe sun esi opo ku kan fi kan won gbọn na
0: o da to be je be ni se ri awon oro okere ati won nkan to mo awon to wa ni ile okere lohun je mo pe ijoba apapo ma so lati ni awon ti gbe igbimo kan kale ti o ma se ko kari won ti o fi ni sede na bon se nle won kuro abi bon se nkoju isoro loke okun
1: baba won sister sister mi egbe lo ma wo to lori an to ni arun lajere siku sel awon to mo nipa itoju fun alafia le wa case laaro kilona abayo ati bijan tin saye ta mo si laboratory ajeke gbo
0: e wo gboro wo be ri se wa joba papo so laaro teni gbogbo juna osogbo iwo ibadan kilomita bi melo kan ti won fi oju ona ti won mo lo gerege lati osogbo lo si gbangan e je ma jo ka ma joba papo ni ise o bere lori e laipe lajina
1: ke won gbogbo jade ti abe ti gbara fi aso awon to nsi ojo jade o nigeria na kiki o won ki laaro toni wipe ele to bi idogun wipo ti poju ko jale ba won le ko le ba wa le wa nigeria
0: wipe gbigbo tun ma ti de ni ipinle kano go ijoba ipinle na ma se igbeya o fun awon oko laya to je pe o tun fun won ni owo million bi 300 naira o na lo la kale lati gbogbo awon to yawo tun ta toko tutun
1: ai fa gba feni ko je ka yoroju ni ipinle osun ni o tori idibo se tori idibo awon oludije pe gomina ni o wojo ara won ajegbe na laaro yi o
0: latari bo to so ni ipinle awon loba ma fun e laaro ti latari oro kan ta won gbe pe oro di na ma ti fe fa gbomi si omi o to laarin awon loba awon ni ko si nkan to jo o
1: jesu kristo ma lodi alaafia afa asure anu soro o lo lo ranwo ni agba ni lewe sugbon ko so fun ko to fi hun sile olodun
0: o da ni ipinle ondo nje mo pe ipinle na ma ti fun re laaro teni fun awon ise to wa ni ipinle na o ma ti de to pe ti o ma je ki gbogbo nkan fun ran fun awon ise ti won ni lala mo ati pe owo osu awon ise ti o ma lo daada o
1: if you see something say something awon gbogbo le wa nigeria won lopa won ni ore aro na se o ta ba ko firin kan ka je ka won gbo o
0: nje mo pe latari bo to ma waye ni ipinle osun awon egbe oselu to ko ma tin fun e laaro e ba so fun gomina lowo lowo ni ipinle an to lo tun fe lo lekan si eni ko ni di eru re tori pe kini e gbo labare o
1: gomina ufuang je ko di mo o ni sere aso to la me tinubu lo sere ni lati mo lori gbogbo odun 2027 o ni won ri kapa fo loke lala ni ipinle plate lo pe akesi be o
0: e ma je ka ma soro kun gba kun la wa nitori pa fe dupo kan si ikeji emi lo de se aribo 2027 to n bo yi e je asera wa lokan ta ba gbiyanju ta n soro okun pe si ra wa ta n ba ra wa je ki wa la fe mu jade nigba to ba bo dupo
1: ko se ti o ni ku ko se to ko gba ba rin digbo ti o ni digbo ro nje je mo pe agba oloselu kan ni orede wa nigeria to tun kan je oga agba to tun fi wa kan je akowe ti o se borose ile igbo sofia agba dokita adamu muhammed fika won si wo se lanode leyin odun 86 years
0: won ni adura ni gba agbara ko to fun adura da ona ba so pe gbadu e ke pe mi wo nkan te ba fe nje je mo ri eto abo to me ba se nsa pada da ta n gbiyanju loto e je ka tun sakun o to adura ni gba agbara ko awon kan lo ma gbe igbese yi o ni nkan to to lati dekun ta ba fa gbra fun awon afemisofo o se se kokan yi pada
1: ai boss arodo ko ma si labe labe ijoba papo le wa re jara bi are aso jola me tun nu bu won ti bu wa lo igba sise awon egbe obi ati oluko egberun meta ati otale ni o le meji 3052 fun nton won ti abala ti papo na ni
0: won ni bobo banguyan bolu o ma kuku ni ota bo ta ko soja o lo ro ti e lo ara awon ton fore ton benu atelu sako ijoba mi ati gbogbo se takun ti mo se papa julo lori ona

0: gbe kale o ni are n gbiyanju lati je pe awon akanse to je pe yo je idunu fun awon araalu o lo wa ninu won o ni ta ba so to jona a so ti oro aje a so ti awon eto kokan ton gbe kale lati mu rorun won to ku die ka to fun baba tun wa se yen a tu so nipo oro oro to eko o le ri ko ti yan o na mo ye nkan ni are gbe kale lori ninu owo agenda yi lati ya awon eyan ni owo eyan awon akeko fun won lati je ke won le keko won yan ni joba papo wa ni igbo tun ati idagbasoke lawon ojo kakiri o se mi rara o to ran ma gbiyan pe lasiko ton je are gbogbo awon ipinle kakiri se ipinle osun lo wa lowo lo bayi o ni ipinle oyo na ati awon ipinle kokan ti oju ona ko ba ti se ton gbe kale o na ni won ma ti yan ojo sugbon lowo lo bayi osogbo ewo ibadan osogbo gbongan road won ni gbogbo patapata ni yo bere ni se o bere lori e ti ma je ko igbogbo dogo ko lo ni irowo rose ninu iwe the nation le aro
1: lo ti o ke the guardian la aro ore wa tu je olaleka ni owo epo e ma ma fe we epo sa wa da lo ti owo epo ni je je ko jo wa ka po je ko dumo won ni o pe ninu solar tan pe mo solar popo do mo se far wi pe o se ko je pe oluye iwe ijoba wo ta mo si auditor general fun ti joba papo ko je pe won ran se pe won o lori pe kini won ni be baba kaprasia case wi pe ile igba sofi agba ni ba se yan solar yan gbo lori ran lori pe true kan ti o lo bi trillion ko le pese pese 15 fun odun 2020 gege bi en to je alakoso fun eto na wo to je alam ni to fun oro ajile wa nigeria tai wo yede lori pe case lanu de oni ka mo nkan sa si joba papo nigeria oni se ro ran lawo pe true bi aso gba me tin se tewo bo pa se ton lo ti lo oni opolopo mai de ro je pon fi tari si rede wa ni oni be ba si gbagbe tele tele opolo won ipinle half salary lori la salary lo je pe owo osu daji lo je kan tele tele ko te pe aso gbola me tin tewo bo pa se bi aso so pe won lawo pe true wi ko ti lo wa ni oni be ba si gbagbe tele tele opolopo awon ipinle half salary lo la salary lo je pe owo osu daji lo je kan san tele tele ko te pe aso gbola me tin tewo bo pa se bi aso so pe won lawo pe true wi ko ti lo won opolopo mai de ro je ko ti je pe on follow kila lan le wa nigeria won ni be ba si tu gbagbe to je alaga tori bi gbo wole le wa nigeria ile kun aso fa gbale wa nigeria dr mohammed seu ogbo eto lo ti wa ni se pe se pe oluyewe owo wo apapo le wa nigeria se pe won la je pe won bere oro lowo wa lori woran lowo petrol to kan le pese pe se fun odun 2021 o nuwe the guardian letter na kala ro
0: je je kin pada sinu wero in daily talking ti wa mu oro loselu kin koja lo sinle kwara eni to gba kan je are nle gbe ma sofin agba tele ri obaka bukola saraki lana ode ngba ton se pade papo pelu awon ni loro ati awon eyan lami laka ni egbo osulu pdp latari gbara fun sebun to ma waye je nko baba ma so laaro teni o ni ago to feyin lo agba lo lo mu wa se ri gbogbo awon egbo osogbo to wa ni ipele para egbo osulu pdp bi ton tin la kale pe awon to ma soju fun ipo kan abi keji ni 2027 ton tin la ru won kale ni senator dr abaka saraki so ri mo pe wo ago to feyin lo ni agba egbo osulu lo tun ra mu ni ipinle kwada lati gbakoso ipinle na o nigba ton so di mo pelu awon loro ati pade ti won se papo ona ba ta le gba ti egbe no fi duro gbonmo ti o ni si mi nkan to ma mi ti baba lo 2027 no ti fori duro oro ipe gbogbo awon ton ma ta lo ko won to ma du ko si ko gomina soju legu ma soju sofin le wa ni o ile igbo ma sofin ni ati kaakire won ni bo wa dapata no ma we no ma yan kankan lati ni pe egbe osuru pdp o rowo ni 2027 ni o wa duro sibe o won ma tun so laaro teni won ni jeje mo ton ko ni egbe osuru na ton lo si ni egbe osuru mira o ni e wo egbolu pdp ni ipinle kwara o ti duro pada gbogbo eyin te lo na le tun ma pa tori pe kini egbe na ba gbiyanju lati ro won ponla ton wo ki agba ton du ko nla kan le ni ipinle kwara ni 2027 e ri gbogbo to sa lo na na ma wa pada anu awon to ti pada na gbogbo ton kuro be na ti pada ni won wa pe won wole pe be pada e ja fo so po e ja mu egbe osuru pdp ka mu lokan soso ko na ka mo ko ma si mi nkan to ma lojo adami se anona se pade papo na de ti fori ko pe gbogbo egbe alatako to ku ati pe egbe osuru apc to wa ni ipinle kwara won ni egbe osuru pdp ma gbiyanju lati gba isakoso ijoba na lowo won dun 2027 e lo kekun rere ninu iwe the nation daily trust laaro se
1: ko buruko wa je mi na lo si ilu lorin supo mu ibi abo toja ni se ni data tori pe ni ilu lorin ke se ilu ja gidi ja gan ilu lorin ke se ilu fitina fa ilu to sumali jana to ta kete si ilorin ibadan na sumali jana o tori pe o wa fi tu we ni se won ni ese ya ti won tu lo ara lo fa bo si loju we kini wore ta pe ni pele gbo to na jade loju ojumo o won ni dunun o subu layo imam agba ti ilu lorin ye sheikh muhammadu basiru Dansuki agbe imam Fulani bi pa atan meledu re bayi nigbati a gbo pe are league ma sofia nigba kan ri Bukola Saraki to ye ko fun imam ni opo ayokele toto so ye ta na wa cruiser yo se je ko dumo laaro ti todi o won ni lojo wezi oja ni doctor Bukola Saraki le ri pe o gbo pa ayokele wa fun imam na o ti o si de oja Thursday bi bo se tare sita yen ni lanu ode ni kete ti won fun Basuri Dansuki je imam agba ni iru ran ni gomina Abdulrahman Abdulrazak na se ri pe o na o fi opo ayokele tutun o ta

0: assistant pastor Monisola Akogun Meme agba pede lati gbagada mi eku se takun takun igbese ijoba lori ijoba lori awon nkan ti won ton se si tadada o dada sugbon na gbe igbese lati gbe awon gbimo abi awon gbofro kon pa lase go eni keni tite ko fi ewon jura ni o
1: inta se ta fi wa lujana bi paradise akuku mo orede wa ni asi jo ni ni o e ma fi won si e ba ti ko firi won e fi to ijoba leti abi a ma gbofro ran ton bank orede wa nigeria baba di ni aisha central mosque alaji usbaudi di bijo gbon an kole
0: adagba muda egbowo eke kebe lati oye eka e ka ro ibadan mejeji aku ise na to ba ti ehun to ba ti ji nkan ewon ni so se
1: e ka ro bond fm bibi atalaji olege juma mubara eni to ba ti te ki won se idajo jiya to nipon won o to tele kan si aja wa ni ilu ibadan
0: be ni alaka mo mi zenab lati tom jones mo ki akola jimoti ni e je ki awo kan ma mu irufe eni ti owo ba ti te o tori nkan ijoba nkan ti wa o
1: awa gbofuro kun sise tatagun ni orede wa nigeria mi lo pojo ka lo su ka ma gbo tori pe ti oba loko yen na lo je gbe asan kan ma ri gbo oba leko yi alagbade wa le salam sari
0: ola tun babo le ki olorun gbo adura wa iwa ibaje ni iwa ibaje wa lo wa awon miran apapa ju awon kan to je pe ton ba ti irin wa ni bi kan ton ma ji gbe iwa oku die ka to ki olorun ko sanu wa ne je ki ki joba ko gbegbe se eni to ba ti won so se won ni o
1: ba le oko lulu oke odo olele so lwa tun de la bi wa imi o ti e gba nonsense o ma ti kan si mi la fi pe nikan si bayi to nkan si ile ise agolo kan te wa ni lulu oke odo ni o e le ba je ma
0: o olu sago te se ade banjo jp lati apada dije je ka awon agbo famu won aimoye wa baje lo nkun gbogbo adugo ka kire ta ba ti ri mo gate kile to mo mo ti yo danu
1: imam opolo ero edo ko sasa ogun tade sasa abi
0: bonus sasa be sasa ogun tade be ni
1: da klo wa da kubuku aje won na ba ni pe ti owo ijoba ba te to ba te ni bi wa buruku yi ki ijon fi owo fun mu won god save for ogun god save nigeria god save for
0: be ni
1: e ma pe papo
0: alagba segun amodu lati okera ogba e wo ki ijoba ma mu gbogbo awon ti owo ba ti te o papa julo lawon awon to ma ni idaji loru ne ri ko ma se abi tile ba ti da won ma yo bob waju ile won ma yo irin ti gate ta baba wole aimoye ki joba ba wa won abayo si
1: ni osupo na bi lati igena ni oke okun lati ilasamaja won yin la won gbe oro tipe tipe ijoba ki ijoba

0: ka lan soro ta ba ku fide nkan be
1: ola di meji ayinla lati ile europe lo mo ngbadu yin ketekete bayi o gbogbo gba ti ati gbadu yin mo dupe ede aki gbogbo awon osise ati awon engineer ati awon ga loga pe won je ki atun ma gbo ni europe lohun o agbin yewo taro teni ewo ai mo melo la fe so lori awon nkan to ma nbaje ki won gbe awon cda na kan gbe awon to ma ma to pinpin gbo awon adugbo kakiri to ma saya ta won vigilante lati ma mu gbo awon to nsise ibaje yi o
0: akogun ti lu jegun alaji musiku apa omo ni ba ba rin kan a nso ni agbe to je pa wa tori pe oba won ni ilu jego ba lori nlo mi tutu kude buwa anu won gba na nso nsi
1: opa imam o pa lo yoru oyedokun lati sasa etika okay omo ba taufik omo ba taufik fata adeyemi adeleke re sadu kingdom mo faramo agbeyewo ye je ki awon agboforo kan ma mu enikeni ti owo ba ti te o
0: aji kan din yaya banu so won alaga somal desert union ni ipile epa akibodi fm nrin o won ni elanu lati fi soro tori pe nigeria jo ni ni baba ti kofura n ton ba nkan je ladugo wa eja gbegbe se fa awon agboforo
1: won ni eni to ba te ko foju win ofin ni o iwa ibaje ni awon mi wo lati ma ba nkan ijoba je o oruko awon ni pastor toyin alabi lati epa koka
0: e ku se e ku ola rara yin gbogbo re fe e ka ro oruko tan ni olai tan babo loye lorile ki olohun gbo adura yin o da ami ko gbo adura yin na iwa baje yi owo awon awon lesson ti bi lo je pe o wa o to je pe won kan sale kaakiri ni o koloba mo sanu gbogbo awon agbefu ni se ta ta kun lati si God bless Aradu and
1: Alaji Salaudin oko ele orisun bare sasa o ti ba won ka wa bi ogunji olori odo egbeda won ni igbese yi ki ijoba gbe awon gbimo kan kale ati awon olopa kan ma mu eni keni ti owo ba te e won ni so se
0: alagba to ba ba so won ni lati mushin isolo road bi pe a ni dake na ni o bi pa mo so fun ni alaja siata yaro won ni barika jiwa gbogbo lati marine beach ipa gba ti o kan soro yo ketan sare abako furitan bank je ni orede wa nigeria ijiya to ni polo ye ko mo wa fun wa ti so la ro ni
1: olori ode egbeda wa gbogun ja ti kale kan tun ni ka so pe kiti gbe won ni kiti gbe eyin badan mejeji awa badan me o gbe ire o
0: igbe
1: se je the same
0: awori
1: the same awori ni awori la
0: olori la nso ni la ko buko baje e jina mu kale ode lati idimu won ni pe pajo kan lo ran tun ba nkan je ni orede wa nigeria o ka won go buruko mo pale won mo o
1: prophet owo jesu lati berkeley estate won ni ki awon agboforo kan ma mu se ko ko ko kakiri o gbogbo awon adugbo bayi na ma nji nkan gbe ko nse ti nkan ijoba ni san nikan awon aralu na won ma nji awon nkan won gbe o
0: alaji agbe msola opadoye ru won ni ologbo ebi lati olola ni sasa oni pe pajo kan na ni ile o baba ti kofiru gan ba nkan jara dugbo wa e sa fi to awon olopa
1: leti olalere agbe nkan empro empro lati oregun awon mejeji na te laaro teni olalere agbe ilu lero won ni ki job ki awon agboforo ma mu won ton ba ti won ton kan fiya je won ni le se be mo
0: ile na tun won ni ijoba n gbianju be la won ba ti an bale na ko duro sugbon gbo ati nu da awon baba nla wa lo ku pa pa julo lori kebu na to je pe o n gbe na wo igbo ora ti won ti ji ka lai mo ye igba eyan agba ibarapa e pe je dakun e mo sun lori re are mo loogbe bale agbe ibere kodo igora baba onirugo
1: Oloye Kainde Kalejaye Ebale Otumara Papa Road won ni mo kiyan ku Ola Jimo Edeku congratulate lekan se pe radio tin ja daada o Olorun ba wa se gbogbo e lasiyori e wo awon agboforo ni se lati se o awon CDA ni se lati se awon bale oko lu ni se lati se gbogbo enikeni ni adugbo ton ba ti ka owo ton ba ti ri awon odaran yi kon ma mu won kon ma fi mu won kon fi dofin bakan na kon to tari won sodo awon agboforo kon kokon fi ya je won daada na oro se pataki o
0: ente enikeni ti owo ba ti te nibi iwa buruku yi ki ijoba ma fi owo ofin mu gbogbo won won se ma tari won lo si ile ejo be won gbere ba wa ninu kongo e fun won ba si je pe won die na ni ke fun won Dr. Joseph Oladipo omo julo omo lafe oni are yi ma de ro ti
1: du ati e won de ati e won popo kan sa fi kan je won abi
0: e won le won sa mo
1: e won le won ma de to ni se bi don se
0: se bi la ni won se nda ba lo la ni yonu biliaminu won ni lati fe lodo ni amukoko won ni la ba ri kan ka je ki awon yo mo lai gba pe Dr. Leye Ditab lati adeyan ni amukoko when you see something
1: say something
0: won ri pe yo diku ni awujo wa
1: be ni o se pataki o se koko abala babo tori akan ma jo wonu ijoba n gbiyanju

0: ni salamu si pe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu okini ki ola len kon si mo kini ko la mo kini loruko anobi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam e ka mo sori eto bona osiri akaji ojo eti friday jimo oloyin momo e soju popo ni kiakia mo ni ohun kan bi toro nipa epe a se mo eli ni nkan mu lonu epe mo fe ke da pe ba mi gbo o ke eli ba mi pesu a nlo sonu epe yen
1: Agbaja akorin juju Shino Peters lowo alafia Olorun lele to wa awon mo so nipa oju irin ti oko tin de oko oju irin ta mo si level crossing to wa nfagba ni awon Nigeria Railway Corporation won sha tun se be lowo oju mo ba ni won bere se be won de ta okun caution tape sibe ibe yen o denun rara sixty ni e ma mu ri lebe rara o mo nbo lati aina juice agan kankan o ba wole abi mo nbo lati ona apako iju mo an bo lati nu fagba mo fe gba orin abun bo lati alamala ma teri si o stand still oko ni gbogbo agbegbe be bayi o alaba tun sa alexa jeba yes sir akola jimoni
2: oja re jimoni e kan de ta ma lo ko be jimoni
1: ta ti lo ki jimoni eja lo ta eja lo do babalawori
2: Baba
1: Abi ka lo sa jalodo yin ni iwule fe munu meji. Thank you very much. Thank you. Babolu, e se suru die e dakun. E je sai ba hello. Se wa. Eh be ni nipa ijamba oko container. Be
3: ni.
1: Be ni. Yes, sir. Ni ti bi container ti container ti in to sele container bi laaro yi
3: in to sele ni container e laaro yi ko si photo kokon lona ti ja ni
1: ah eni suru sa se ngbo mi e gbe oko to se ku ba won yan container to se ku ba won yan lana ni

0: se lo do pe o tun gbe o ti ji oja oja to gbe ti wa o wa legbe bayi imukumu to mu wa legbe bayi oja ti fun mo lara ni were loving wa moto ye were loving wo were loving wa o ba lo drugs awon o le wa truck
1: ti
0: ba ti da wa pare pe a ona ti ko ba Baba bo mo ki sa. Tera sa.
2: Oni bo la ti be la kinu la. E lo ki ni straight of omo ni.
0: Straight of omo. Inju bombu. Ni bi won ti ju bombu. Baba bo. Ah. Ki sule tin ti e ba be baba bo ni ba sha baba bo ko da ri ji ni ke. Ni bo.
2: Ona fagba.
0: Yes sir.
2: Ibe mo gba koja nsim lo koja ni o.
0: Ah, won ti si pada ni yen.
2: O ti e sodo po
0: ko. Ah, won ti won ti se. Nibi odun ni yen la so o nibi odun ni yen ni o
2: e se mo pe ba block o ma fe ti junction
0: o de ko to ni o to ni o ma su pada ko jina won
2: ah emi o yoju wo Jonathan Coca o
0: sa
2: Jonathan Coca lo ju ri yen wa
0: be ni
2: bo tin ko ba ti sele be ni
0: o ma mu kiaki o ti mu tele se aloko o lo la la won ti si ni won ti si ni okuta okuta ni won wa ton ka be won wa spread okuta soju rin yen ni
2: seri to le ba wa turn up be ni pe ko joko wa ba se over bridge to be se si be
0: o ton ni o olohun
2: eh paro ba wa se eh o kan ti bale ni e pe jo be ko gbianju
0: be ni be
2: ko jo pe siju aduko wa be no
0: a se o ti se ti abule ti mo gbe ba ki chairman alaji se se mama you ready
3: e ka ro
0: e ra ma
3: o da yi
0: a ni e ma
3: o se je pe olohun ti se ya nu o fa na lo to fe ko die olohun fa nu aje olohun ma to je o pade yin ma waju ni o omo lo waju si ni o
0: ami ami
3: eri ye ti aso san go te do
0: yes ma
3: mo se ri ni en toro yen
0: ko
3: toro
0: kan
3: ati ake ni ata package me je jini en se no
0: ba ju olonjo
3: ah ibi ta ni won di ni aja ni ka mo na sana tin gbero gaga won yunu ata won na sana ayun kaka na me ye ja ki ni ati na sana ata won ton wa moto pe so fun ni ato won ti tun gbe ano de ti e se se ti e ti pe 2 weeks tun gbe ano da ko to ti gbe gan gan ti tin tun gan gan
0: o tun ti lu o
3: o ti tun lu o ti wa ju ti e ti wa ju fe ji si na wa se ya pa kan won sa pa kan
0: you ready ready
3: eh
0: e wa fura sa won national to wa nbe ni
3: e wo an national ni e ma ja pa
0: ni ya yo le epo loju ya yo le epo e ti e be alu yo mama
3: o le na mi je mama
0: to ri
3: pe mi te ba ti ri mi mama ni
0: eh
3: iya wa
0: e lohun pe to re ni olo to re lolo e de ni pilot e lohun pe ba to ri mo ni je yin wa gbe ja yin lojo na
3: ah e gba mi era na n toro
0: ye mi na wo rogo ah iru lohun o se yo
3: eh pilot ba ti mo ko ja lo ga won safety kini la ro ti mi duro awon ti so go te do
0: yes ma
3: I'm going to go to the motor. Eh ni duro. Eh? Wa de le tani se o ti pa yan, won ti pa so bo leyin moto won, awon fi wa wa le rio pese, o fi gbo e se je le pe mo se ro e kun le ni. Ti an ba ti da wa gbo gbo yin ni moto. O e ni o ni se ijoba mo ma daru wa laarin won. Amo lo won ma ta ti ri won. Ato la ati lati me gbe ma duro mo bebe ni. E ma duro ti sele won ti mo moto yan kale laaro, ye ma duro. Eh, ni se mi o ka je la wa o.
0: Ile onile to da ekun ati o se sile. Bo ko lo ndu emi.
3: O
0: ti ran sure for si bayi sin. Eh? Mama, mama. Mama, ofin eni ba ti payan kan pa. Ko ye ko duro lori pe eni ba fi ada abi ibon se ku payan nikan. Lori oro moto na, aya to ba ye ko sese nikan loku. To ma se mama. Eh, lo
3: ni.
0: Eh, lo mi o mo mama. Be ba sare ju ni e ti poko pa elomi oni wona o ti ronu to gbe so

0: un ton se nle ton ba lo yen lo wa lokun e un te lo mi gbe sokan o wu oju koda okuta olumoro kilo
1: pilot o mo ti ma ndu mi
0: yes ma
1: e fe kuja ni ke fe tonu ki awon okunrin atobe ki an fara won lowo ni won mo so fi pe sakoku nle yen
0: Eh, eni te duro fun kokoja ni o o le wa so pe e lo je ri ke kura ni lo jare ah e ku egba mi olorun ma sanu wa nigeria itanu olorun o sanu mama yes ma
1: e se ko la awon dakun ido titi pon titi o ah
0: oro la le dale
1: ti bi ori ta odo se go yen ah yen da ti mi loju sa
0: olo
1: ni side ade ni ji
0: Ba ta se so ta se ta se ta de ni ji ba pa lo se pa kini ba ja ni o se to koja adugbo ti yin na ti ti ta fi je pa ja adugbo ani ah se mo bi mo nbe to re de la to so di ti ti ti ni le yi le yi le yi o bi so se da awon alaji tawfik fight mo ni ka jo wa ba yin ja just last ti won ba yin bebe awon surutu to e ka jo wa ba yin po la ja ko ju je ma ja awon na le nbu yen o surutu so to yin bayi la re do se o to e gbogbo e ja lo ba ja ja se nbo mo ki girigo ah eyan ni yin o okunrin ni yin o te bi le ko pelu yori break ah ah
2: Nigeria
0: ni o
2: fe ko de fe mo dupe ni
0: yes sir
2: mo dupe ni o gugu awon radio na
0: adupe
2: adupe adupe
0: fọlọ ibe ile ba wa soro I baba
2: Eri
0: nba bara ba tun ma mokun daada ju bayi lo jeep le tun fi tele eru abi ba won lo te eru ba won ta baba saliko won aro pe ise so ni baba fokan ba le je gbo e wa fe yawo kekere sha o adehun ladehun
2: ah lady ni ni bready
0: ani eni lo yawo ke ye ye ya yo ni bi lo eni lo mo to ara bo ra yin laya kemi o tun le gbisi se fe abe fun bayi wa bi ma wa
2: Eh
0: we. E da e pe mi leyin to.
2: E wa na mi o se mi o mo mi bawo
0: la ju lo we ni ti se. Abe pe da baba da e pe mi leyin to. Eh. Te ba gbo no ya ba le o. Te ba gbo number 1 onisina baba saleko ni. Ah! Ti mo ti ka baba saleko mo di sina nu oko buruku jeep we yen. Ah. Eh aluko rajo last master. Alaja ki mo gbo to yin sa o. Aluko sa. Yes sir.
3: Pilot.
0: Yes sir.
3: Ti mo dupe gidigidi lowo Yoni Bread Mama Ten Bread yen.
0: Mm.
3: Seri ta ba ni ru awon eyan be yen ta ki ka ki pe oro lu orin bi to ku je ka to si adede ma laye ra wa. Se gbogbo nkan ti won so pata e lo se rin toto.
0: Mm.
3: Se awon oto yen kan jo tori Olorun ti ijoba ba pari wi pe ni speed limit ra sare won ni po.
0: Mm.
3: Se mo don ba de ti pe yun won ba ri toni ke sa te ba sa. E ti pa ti nkan ba ti e sile e le tete control ara yin mo to fi ni ke limits e ri den sa ni so Olorun a ma fi show e so wa Mr. Pilot then ani awon moto kan na to ni janu o na ni problem be bridge ni bi anu paja yen
0: yes
3: sir sister ya truck ni then ani awon na ni Abuja bi Abijo ni bi GR ma lo saja e to ti mo wa fe fi yoyin Mr. Pilot ni pe ni seri TMS e ni suru sa e ni suru ta ba ti e ti so leni a n gbo wa e ma gbo sa awon ton ba n gbo wa ton ni problem pelu TMS e je ki nomba e ton ma pe
0: oya sir
3: se gbo ejo
0: oya sir
3: won ma pe 07 74 70 44

0: sọ lọ mi koko nu iwe royin o n tẹ siwaju
1: o da na mo kara mo ka jero mo ki yin ni owo orogun aga e kuku ti mo pe ati dade kini un ko se yin olohun ba mi eledumare aso lekeleke to si nfojojumo funfun ise olohun ba ni omi okun to si nfojojumo oge ise olohun ba mi na ni o ba se wa nfojojumo yo bi ojo ni le se radio bond fm 92.9 onigbongbe keja nipinle ise olohun ba mi na ni o eyin na mo fin ki wa ka bo si apake ko nu lowo to ni pendo francis loruko ti ni
0: o da ki n koja lo si ipinle plateau la ro ateni ki lo de bere ma ni pe latara awon ajinigbe to nlo awon ile kokan lati ma fa awon ma ka ma gbowo rogun rogun ijoba ipinle na papa julo le igbo ma sofin ipinle plateau won ma ti fori koko sodun o ninu ipade ti won se lanu won ni awon ti gbe eto kan kale papa julo ade kan lati je pe gbogbo awon ajinigbe awon ile ton gbe sile ton ko si awon kan an korokoro bi kan ton ti ma je igbo ma gbowo rogun rogun won ni won da we wo lule o ninu oro to jale lati ile eni kan lara to wa ni ile igbo ma sofin na to tun satileyin fun abenugo ile igbo ma sofin na lalong Daniel Free ati Joseph Kokun ebe Nataka ati Mati n wa gbọ patapata na parapọ wi pe gbogbo awon leta awon ajinigbe ton ma ha awon eyan ton ma gbo rogun rogun lọgba awon eyan won ni wo da gbo ewo ninu abajade iroyin ile kan ton se papọ na ti fori koko so nu pe awon ile kan wa awon duke wa to ye pe awon ajinigbe gangan ni won ni won won la awon kan te tun pe la awon igberu ka ti awon kan to ye pe awon ajinigbe ni won kole ton sise labi won be ni pa ade eto abo ko peye ni ipinle plateau ni jo ni ile igbimo asofin ipinle na ni awon abadofin no ma bo ni wada sala boni bakan na won ni gbogbo ogun wahala ma ja awon eyan gbe ma pa awon eyan ni ipawon su kon ma da awon eyan mo lo lona to kon ma mu awon eyan kon ma fi so won so weru lawon bi kokan won ni gbogbo e patapata lo ma dope laipe lajina gbogbo awon le bantibanti tawon ajinigbe ti won ko si awon gberu to ti se labi won won ni gbogbo e patapata o na ma wo ni won lese kese ti ile ma sofin na to ti soro yi na ni won ma bo olukoda gomina ipinle na ati ijoba ti awon alakoso to wa ni ipinle na wa nbe o nigba to nse wipe igbese yi dada o lati je ki eto abo ko peye dada ni ipinle plateau ni elekokun rere ninu iwero daily trust laaro yi
1: ninu iwero guardian to jade lowuro to ni ipinle aratara o ni ipinle ogun lowuro to ni nje je mo wipe awon sabo won ma do la emi awon

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ki gbogbo awon olugbo wa asibe oba alikiola ko se haji ati umura ni irorun fun gbogbo wa. Eko number isile kin to ma so oro mi lo 08023880944 Number ti ma ku ni si nigba ti e ba ti gbo iroyin ayo ti mo mo wa fun wa lowo lowo bayi ile ise Hajj Miqat Ventures Limited won se ediwo lori umura September ati umura November eyikeyi ti a ba fe lo ninu mejeji 2,850,000 naira la masan ediwo nla repete ni o si wa fun iro ti o po rara ediwo yi o wa sopin ni 10th of August a le so ti a ba tun lanfani o se se ki a pojokun sugbon lowo lowo bayi eni mewa akoko to ba koko pe ni o je anfani ediwo ti a nsoro yi ti won san 2,850,000 naira fun umura September abi ti November e pe wa sori 08023880944 ito daju na ni pe ke fi ohun ranse sori WhatsApp fun wa e ma gbagbe pe iforuko sile nlo fun Hajj 2027 ko si ni pe ti yo fi wa sopin e ma badanu anfani ati lo si Hajj 2027 e pe wa le ni
1: Hajj Miqat wa billahi tawfik.

0: na afikun oro won pe iyan ni o je ki ore ballu ko ni itumo dada ni Africa wan bi sugbon jogbo e lo o won ebun wa nle fun en ba se dada ninu fe so se na won si fi ide lori oro na ngbati oro waye ninu ni to waye ni agbegbe badagiri ni aipe yi bi en se lo ni abala be lo so wa be alabi ele ti o fe
1: o se nla en je o je mo pe be ba ja bale o mo igbeje dada to ba de sokawe yo pokolo e je akoni mo gbagba o je super eagle lowo lowo eri chel man soro o ninu hun dara hun jaja o lara hun ya ga ga ni nitori pe matas awon ti o fe brojuko ni bi dj afcon gini wan be gini bisau o wan be madagascar o be o ni kin lo party eri chel fi soro bayi o ni se eri olowo emu nigeria maduka okoye to se pe o n bo ta jeun ni phoenix amule tikara tikara ni oni looto oni ifarapa oni sugbon iroyin to teun lowo ni gande ojo ta n da takuroso lori elere re bani soro oni okoye ti bo n soro oni ara awon ti ya gaga o nitori pe se ibe ni maduka kee lo tin je to tin mu oni sugbon oni se ni awon gba o bi pe looto aso le gidi ni se eri chele inu hundu nitori pe eyin omo lolufo eyin olo ere daraya papa julo ti abala super eagle agbojori de nigeria oni inu hundu ara hun ya nitori iyo ni okeye iyo ni o nipa ka ma mu ball gidigidi olorun ma firan ni o e ma je kin soro ju nitori e ma so mi de paso iroyin ni mo ka awuyewuye awuru aroyote won ma se lo titi kilo
0: to ba ri be ni ije ijo le karun si nte soajo iyen ti osodi ti osodi nbi osodi tournament second edition eleke jiru e ni to waye lana ka gbe se ti gbo yin bo se nlo lokokan ejeji pa pa julo ifeson se to waye lana ode yi o koja ti so bi mi nle pe opopolo goal bayi le po ninu ifeson se bi goal mewa oto na ni won pe ara won laarin ko woni iko dosumu street ati ola street won wa ara ara won mefa se merin lo pada yori si goal lapoju apere lo mule fun yin ni nbi ti won mo ah kana amusa street awon na gbeyanju pelu oluwa street won ta omi merin merin ah ah ile
1: ilode
0: awon so boli awon na lanule abara be sugbon o pa yori si penalty agbelegba o gba so pe amba na lo fa gba han oluwa ni shola street to sa olubori labala be yan na bi a se lo labala be niyan tori pe eyin osodi lapapo e dakun e tuoya ke se atileyin kan ti n be ni gbo n gba bodu yi tori ori ududu pa na ya ori ya dakun e se dara fe
1: o se la regile jit me je kin tara sasasa opolopo ke mo pe ere daraya ilu ko gugu eya papo ko si eleya meya to ba di ere ipare daraya o papa julo ballu ni o loloko injo je mo legit ayinde adeniyi oluwo ba se papun le gbade wolu won oni seri inu si nitori ololufe ere daraya nigeria premier football league lo pere shooting star ni badan akon mo gba tuntun ti olorun tete gbele won lowo to opolopo awon to ti ko ni shooting star sugba ko ni magba o le rira oni oni gbogbo ifokan bale a gbogbo n to si awon agba ball loloko ojo kan lo won fi ma jink won nitori awon ko ni magba koja lo ni shooting star o da bi eni pe won o mo ni ekunkun won o mo ni won o mu ni okunkun dun we bi arisim itoju iyen itumo itoju eni pe itoju awon to n gba ball ojo kan be ni ki mo ki to lo sodo legit bale dada oko oke ilu igando o man so pe oni obsessi oni lo to lopolopo eyin ololufe eyin alatako sesi ara irakura e ri pe saa ti nbo awo foro ere kuro gun be a se gbade premier league in lo wa loka yon oli jeje oluwa sesan ni itire road manuel oli to nfi adua jade ni oni eje ki so orilede nigeria se nlo yi ati won to nse akoso olohun gbesuba nitori pe won ti dise mo won ti se ejo won ti monte e made that's me to say won ni improve legit
0: lo o ba ri be alabi elejo fe won lojo ba oju ba ni kale ni oni ta ro se pin o ma lo ti Chelsea lo to enu won ra kura bi won ra kura won ti be sin gba kura na o won ti padanu bi ife so se meji lai jina lai ro tele mo si mo pe a lo lu fe Chelsea won ni suru
1: won le mi o won le mi o
0: da bu nbe na shoot star ni badan le oluyale na ni so mi pe o won ta di oro kan si mi mi se ba je fa won yan apajulo eyan lolufe bada
1: kini
0: so so so ale jamak shirach na de pe

0: ẹjọ awọn woni zakati to si
1: ikini awọn mekunu olohun ti ori kan po arinrin ajo omo oruko ati eniyan ti gbese ti wo lorun bi
0: Ipese o wa ni awon eniyan to fe ki zakati won ma sise ye ko gbe tori ko si gbakigba ti bara awon mekunu olohun ta nu won ki se mi
1: ijo ansoro ni nakoka ni ki won darapo mo ijo ansoro ni nakoka lo fi beru olohun ba alagba zakalowo olowo ti won si fi beru olohun ba pin ko si oju saaju ninu zakapo pe ijo ansoro ni nakoka bo ba se zakalo ba wonu owo yin tabi sadako ansoro ni nakoka ni ke ma bo lati wa sise olore won kale si 15 alaja alake street off community road akoka ipinle eko esi le fi sadako tabi zakati n sowo si 10-1350-4473 Zenith Bank PLC Account name Ansarudin Akoka Zakat in bracket Tabika Kukupe 0909-487-5711 Ijo Ansarudin Akoka Kukupe Ki gbogbo olowo muslimi o ma joju meran Anike yo epo Kuro ninu alikamo
0: Daddy wa awon mo yi ma tin pe leju sawo gbodo so pe tori a relocate wa si agbegbe akoka ki awon mo ma continue education won mo
1: won ma continue mi o ti ri ilewe to te mi lorun tele ni sugbon nigba ti mo de ilewe Ansarudin Akoka Nostrum Primary School emi go gba pe nkan ju nkan lo
0: Ansarudin Akoka Nostrum Primary School emi na de be la na mo ri ayika won to rewa classroom to nje ki eko wori e tun wo boss oloye ti won fi npa awon mo
1: se yen nikan ni te ri to ya ni awon oluko won fi npa awon mo ni arabic ati western education extracurricular Sport, quiz, and debate. Wo, bo ba jiyan ton shela gugbe akoka. Ansarudin ni ko ma gbe omo re bo fun daycare laaro. Ko wa gbe ni role pelu abo to peye 15 Alaja Alake Street, off community road akoka ni won kale si. Je kin fun loju opo won, pe won to ra awon omo mi nlo be lola.
0: Oya oya ara mi o lele mo.
1: 0913-274-0223 Ansarudin Akoka Nostrum Primary School.
0: Ilewe fun ojo la awon omo wa.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي aki gbogbo muslimi lokunrin lobinrin lomode ati lagbare ni kiki to lore julo wi pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: asiki n ka bo sori akosun eto yin eto we eto zakat half hour ti ijo Ansarudin society of nigeria ikati akoka ti won se agbateru e nile ise bond 92.9 fm ta wa ni 1a ajekunle faji iwe onigbongbo ni ilu ikeja leko aromi sele gbelegbe bilikiza epo labrahim loruko temi gege be se mo ye pe adelele mi je fun awon ti o ma pe awon afa wa wole e la ipo la jina brother wa ikimode awon na darapo mo wa lori eto ngba je ki ma fayin le ustaz wa lowo se pe won ti wa nle agodo laaro to ni lati ma pa wa soro kon fun wa ni onje mi laaro to ni lati ijo Ansarudin society of nigeria awon na ni igbakeji missioner awon na ni fun ijo Ansarudin society of nigeria ti je eka ti akoka won ti wa le agode ba daruko yin fun awon ara le kesi
4: oruko temi ni ustaz alhaj adam irin folami ti mo je assistant missioner fun Ansarudin akoka branch
2: assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Adupe fun Olorun. Ona lo ba jojo si pe Rabbus samawati wal ardain. Ona lo ba to da sama mejeje, to se da ile mejeje. Allazi khalaqa kulla shay'in bi jalalihi bi jalalatihi wa 'izzatihi. Ona lo ba to jojo si pe o da gbogbo nkan patapata. Pẹ̀lú títóbi rẹ̀ àti kíkàká rẹ̀ tó dá sí kòkòrò sẹ́ni tó tó bẹ̀rẹ̀ fún un náà. Wakọ̀ dára hu kú làṣẹ́ ìn bí tẹ̀gdì ríhì. Òun náà lọ́ba tó dá sí pé ó dá ó tún ṣàdá gbogbo tó dá nì ó wá ṣe kádàrà rẹ̀. Ó kádàrà gbogbo tó dá gẹ́gẹ́ bó ti wù ú láti kádàrà rẹ̀ àti bó ti fẹ́. Alkohol fi mọ̀ kámi tẹ̀nzí ríhì. Òun lọ́ba tó sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí pé wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira o lo ba to qadara gbogbo nkan ti bi o ti ri laye ati ngba ta yin jaye ati ngba ti o ni jaye mo olorun ba lo qadara be ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la an shayka ije amo a jari pe olorun ba na okan soso ni ko siru wahdahu la sharika la ari do olohun wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu asin jari pa anaba muhammad sallallahu alaihi wasallam oji sho olohun ni yeru olohun ni ki sho olohun ki sin samo olohun wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mubarakin bakana ki kana kuma mure anabi ni kan gba ara ali anabi on sahaba ala papo awa tabiina wa tabiina tabiin titi to fi deri gbogbo awa ali humma na ti an be laile islam islam le ni ki kana ku yo kare ni kankan wa nam aki gbogbo yin ti en ta ti gbo wa ni bi ta tin gbo wa ka kiri ni gbogbo ri de ori gmerin aye aki yin sori eto eto wa zakat afa ti jawa ansoru din ti wa be kale lati ma fi se wa lanfani eto yi olorun ma joku la ile gbogbo yin te sin ba da setu na lotun losi oni toro kobo olorun ma saba fun yin ni adipele esan ati adipele ori na la mi re to leni wa lori eto wa leni on ti a ma fi bara wa soro ohun na ni oro kan ti da si wi pe nigba ta gbe yewo a ri wi pe ani de lati wa soro nipa re a si ni de lati wa yena na awon kankan lori e kini nkan na ohun na ni ohun ta npe ni nawakidul islam awla shubahat una ni nal fires of islam addressing misconceptions kila won kan ti o le ba islam wa je kisi la won kan to je misconception to wa ninu ti o le ba islam eyan je una ni kan ta fe sare gbe yewo laarin won ba seju ti ani alhamdulillah rabbil alamin pe olohun ba se wa ni muslimi afa wa je ko wayi pe no wa kudul islam won ti man ba islam eyan je khasiratun wa khatiratun jiddan won to po ni to si ja si pe aburu lanla ni fe ni ti o ba wa ni po be olorun ma firu e se wa afa ni a'adana allah yaqwana lil muslimina minha qala ma sa so wa nbe amin en ta pe ni no wa kudul islam nigba ta wa fa fe won lo po pupo to just ko ta ba ni ka ma ka a ma kele a ma wa compressor won compressor sona meji gbogbo on to le gbogbo bo se le po to na won wa compressor si ona meji akoko ni wi pe e je kaka wo ona won yan le gba je muslimi ona ti a le gba je muslimi ona meta pere ni a le gba je muslimi ona akoko oni en pe yan ma je muslimi by birth abu asin muslimi baba mi muslimi ni ya mi muslimi ni automatically emina ti di muslimi so yo ma je muslimi by birth ona ale keji ni pe yo ma je muslimi by marriage bi yo gbe ni to fe okunrin to da si pe muslimi ni to sin se sin mi automatically ro gbe ni be ma se islam abo okunrin na to hun na wo pe o fe obinrin to ja si pe muslimi ni to si ja si pe esin mi ni se o le wo pe esin yi ohun ni fe re pupo je kin ba yawo mi lo o le islam bakana eleketa anogba ti yan ma fi ngba je muslimi ohun na ni pe yin o ma je muslimi by conversion yan le wo susu ko pe esin ti mo nse yi mi o se mo dekin islam latara awon iwadi kankan ti mo wadi ati pe esin islam yi ohun ni fe re yan le di muslimi so ona meta tata so yi yan le gba je muslimi yan le gba di muslimi so bo so wa ja si pe yan le gba di muslimi lana meta ta yi nkan meta ti yan le fi di muslimi a ja si pe nkan meji na nkan be to ja si pe o le ba ije muslimi yi je so nkan meji to le ba ije muslimi je ohun lo fe sare wa salaye fo wa akoko ninu awon nkan to le ba islam eyan je ije muslimi lakoko ta wa fa akoko list kale ohun na ni kan ta npe al ishraku billah ohun na ni associating partner with allah ki yan ni nkan mi ki yan ma sin nkan mi papo mo lohun al ishraku billah isin kan papo isin kan mi papo mo lohun latara yi pe a mo yi pe gbona la mo pe lohun be awon ti won gba yi pe lohun be gan won ko won wo pe lohun olohun awon ti won gba pe lohun be awon na ko won azumi pe boya ko so lohun ni won mo ni kan lokan won yi pe lohun be to se ti won mo pe lohun be tori pe ona gba ta fi mo yi pe lohun be ni ka be lo wa ara wa pe sawala dara wa bawo la si waye e ẹni tó bá sọ pé kò sọlọhun ẹ bèrè lọwọ rẹ yi pé báwo ló ti dáyé so dára ṣóhun ló dára rẹ so eléyìí ó ti nọ fáyé yi pé ká máa sọ yi pé kò sọlọhun ọlọhun bẹ so gbogbo àwọn àgbà yi pé ọlọhun bẹ ká wá pa ọlọhun tì ká máa wá lọ sí nǹkan míì eléyìí ti já sí pé a ti associate nǹkan míì papọ̀ mọ́ ọlọhun a pa ọlọhun tó yẹ ká sìn kalẹ̀ a wá lọ sí nǹkan tí ò wúlò tí ò ní ṣe wá láǹfààní eléyìí ẹbọ ńlá ni lọdọ ọlọrun àwọn afá pin ẹbọ ni wọn pin oríṣiríṣi ọnà pin sọnà mẹta àmọ àwọn kan gbà pé ẹbọ ẹbọlẹbọ ń jẹ tó bá ti ṣẹbọ pẹlú ọlọrun ó ti ba islam rẹ jẹ wọn tó bá jẹ mùsùlùmí tó sì lọ ń ṣẹbọ tó lọ ń forí balẹ fún nǹkan míì islam rẹ ó ti bàjẹ gẹgẹ bá ti mọ pé aṣọ náà máa ń bàjẹ bàtà máa ń bàjẹ àwọn gbogbo táwọn ń lò nínú ayé máa ń bàjẹ gẹgẹ bẹẹ náà ni àwọn ìmọ̀ọ́nì wa náà máa ń bàjẹ so inú àwọn nǹkan tó lè ba ìmọ̀ọ́nì jẹ òun náà ni pé èèyàn ṣe nǹkan míì kí èèyàn sin nǹkan míì papọ̀ mọ́ ọlọ́run ọlọ́run bá jẹ́ kí ẹran jẹ́ ká mọ̀ pé ó ń sọ fún ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam pé ànábì sọ fún wa pé kúlù wọláwọ ahad ọlọ́run bá ọkàn ṣoṣo ni o ọlọ́run ṣọmọd ọba aṣọ ọlọ́run lámì yẹ́lì ìdìbò làmì yẹ́ wùlàdì kò bímọ ẹnìkan ò sì bí ọlọ́run kọjá ká máa fi ìròyìn tó bímọ ọlọ́run sì kọjá ká máa fi ìròyìn ti sára ara yìí pé ẹnìkan ló bí gbogbo ẹni tíyàn bá bí ọ̀lẹ́ ni gbogbo wa bá ṣe wà wọn bí wa ni ọ̀lẹ́ ni wa so ká attribute yìí pé wọ́n bí ọlọ́run sára ọlọ́run ó ń dásí pé ọlọ́run yẹn ọ̀lẹ́ ni so a lè dá nǹkan kan ṣe tẹ́lẹ̀ kó tó di pé àṣà wa ń dàgbà díẹ̀díẹ̀ á dá sí pé ọlọ́run ọba kọjá bẹ́ẹ̀ ẹnìkan òbí kò bímọ ẹnìkan ò sí níbi wàlámíọkún lọ òkú fún ahad ọlọ́run ni kò sẹ́ni tẹ́ẹ̀lẹ́fi ju ẹ̀mí ọlọ́run níbi iṣẹ́ mi níbi gbogbo àwọn nǹkan tí mò ń ṣe ta ló lè gbogbo tí mo dá yìí ta ló lè da bẹ́ẹ̀ kò sí ọlọ́run ni akálákọ̀ sàmà wá àti ọ̀rọ̀dín ọba tó gbé sọ́mà méje dúró tó gbélé méje dúró tó sì lópo ta ló lè ṣerú ẹ̀ kò sí ó ń dásí pé ọlọ́run bùkátà pé ẹ má sì nǹkan ẹ̀mí papọ̀ mí èmi ọlọ́run eléyìí lákọ̀ọ́kọ́ ọlọ́run bá dé kí wọ́n lọ wọ́n sọ fún ní alukur'an ní súrọ́tù nisa pé inna allah wàdà ọ̀nzùbẹ̀ láì mi nà ṣetán rọ̀jì inna allah dájú ọlọ́run láyẹ̀kú fúru an yóò ṣíríkà bí i ọlọ́run ní forí ju gbogbo ẹni tó bá ti ṣẹbọ pẹ̀lú rẹ tó bá ti associate nǹkan mí papọ̀ mọ́ tó bá ti sin nǹkan mí tó fọlọ́run lẹ̀ tó wá lọ́ sin nǹkan mí ọlọ́run ní òun ò ní forí ju o wáyẹ̀kú fúru máa dúró náà záàlì kẹ́lìmọ̀ yẹ̀ṣà bó bá sùn òun ọlọ́run òun máa forí jiyàn ẹni tó ń bá fẹ́ tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ mí yàtọ̀ sí pé ó ṣe nǹkan mí ó ṣẹbọ pẹ̀lú ọlọ́run ọlọ́run ní ẹni tó bá parọ́ tó bá ṣọ̀rọ̀ sìkfà òun á foríjì ẹni bá ṣàbòsí tó bá tọrọ àforíjì òun á foríjì ẹni bá pààyàn mutamidan khata'an ẹni bá pààyàn tí ó já sí pé mistake ni ló fi pààyàn tẹ́mi fi bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ọlọ́run á foríjì àwọn ṣẹ̀dí àkọ́gbé kalẹ̀ pé ó ní àwọn nǹkan tí ó ṣe yóò ṣe kọ́kọ́ ṣe tauba yóò wá san díyà yóò sọ compensation fún àwọn ẹbí tó pa ẹlẹ́ẹ̀kẹta yóò wá ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó bá ti san compensation ni kò ní láǹfààní ẹlẹ́ẹ̀kẹta àmọ́ tí ó bá lágbára àti sọ compensation tán pé díyà yóò wá ṣe ẹlẹ́ẹ̀kẹta tán pè ní sọ́wọ́mù yóò gba 60 days yóò fi tanràn ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣe eléyìí ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ni ó wà understanding lọ́dọ̀ ọlọ́run torí pé kò mọ̀ọ́mọ̀ accidentally ẹ̀mí bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ so islam ẹ̀sìn tó ní àlàyé tó púpọ̀ nù ni ọlọ́run òun máa foríjì àwọn ẹ̀ṣẹ̀ míì pẹ́pẹ̀pẹ́ àwọn alámàmà mìíràn zunob àwọn ẹ̀ṣẹ̀ pẹ́pẹ̀pẹ́ ọlọ́run ni òun máa foríjì wọn ni máa yaṣá fẹ́ni tó ń bá wùn wàmá yẹ ṣerúkú bẹ̀là gbogbo ẹni bá wá ṣe bọ́ pẹ̀lú ọlọ́run tó lọ ń forí balẹ̀ fún nǹkan míì tí lọ ń jọ́sí fún nǹkan míì ọlọ́run ni fàkọ́dì ìfitàrọ́ isman kazeeman irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ti kọ̀mítì ẹ̀ṣẹ̀ ńlá tó tóbi lọ́dọ̀ wọn ọlọ́run allahu akbar ṣé lè ló ń jẹ́ nínú àwọn àpẹẹrẹ tá a fi mọ̀ yí pé gbogbo ẹni bá ti wá nǹkan míì papọ̀ mọ́lọ́run tó ti sin nǹkan míì mọ́lọ́run ó ti kọjá àlà ó sì ti ṣẹ̀síwájú ọlọ́run ní òní forí jurú ẹni bẹ́ẹ̀ ẹ̀ wá rí ẹ̀rọ ẹlẹ́ẹ̀kejì tá ń pè ní nínú àwọn nǹkan tó lè ba islam èèyàn jẹ́ òun náà ni àrídà àrídà yìí òun náà ni wípé kíyàn mínú àlẹ́rọ́dù ánìdínnìlá òun náà ni wípé kíyàn kúrò nínú ẹ̀sìn islam kó fi islam lẹ̀ kó lóun ò ṣe islam mọ́ oríṣiríṣi awuyẹ ló wá wáyé lórí ẹ̀ látara àwọn ìdájọ́ tí ó wà ńbẹ̀ wípé especially lónà àdìs tàbí bàbá muhammad sallallahu alaihi wasallam tó sọ wípé anábì ni man bàdàlàdínàhù gbogbo ẹ̀ níyàwó bá tó bá ti fi islam lẹ̀ tó fẹ́ ṣe islam lẹ̀ fàkùtùlùhù anábì ni ẹ̀ pa eléyìí controversial issue ni tó já sí pé kọ̀díyàtún fiha ikhtilafatun qadiman wa hadisan idajo kon to ja si pe ah mo boya al mujab aw saliba ah mo boya sho to lo to la nabi so bayi sho lo to no ro hadisi man badala dinahu anybody fi islam le faqtiluhu anabi ni yapa awon ta islam wan gbe oro yi kakiri wan gbe kiri ipe islam o esin apa yan ni islam esin terrorist ni islam esin ocean paint islam loruko ti o da be si ni oro yi lalaye nu islam n se esin mujemuje islam osin se esin cultism to da spiritin o ba ti wo be ko le jade mo islam is la ikra fi din there is no compulsion in islam islam o compulsion ni pe wa sesin wo to ba ri pe o ton islam wo le ko sesin na ko si se pelu sincerity bil ikhlas ni ya se le islam awon misconception awon ya wan tara oro yi won fin convince awon muslimi mi to just pe won ni iman nipa islam dada won fin ko virus sin wole mi ipa anabi lo tin ni ko en to ba ti fesin islam le kun won pa o verse ni oro yi ori be lapakan ko ri be lapakan tori hadisi hadithun sahih hadisi to la fi ani tori ala won riwaya mi awon riwayati mi to so nipa to tun ma won hadisi mi wa nibi ta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ti so be amolala yinu olala yinu naam anabi wa soro yi loto pe man badala dinahu eni ba fes islam le faqtuluhu epa se ba an to ba ko fes islam le won ko mo de won ko pa na ni ara ko ri be ta ba lo wona al qur'an ninu gbogbo al qur'an ani 1114 surahs ninu al qur'an ade ni 26 or 25 ha verses ninu al-Qur'an gbogbo re patapata ko se aya kan to fi ni le fun wa ipe to ba ti fi islam le kin won pa ko sa aya kan ba to so be to n ta si pe olorun o so be ama anabi so be kilo wa fata anabi fi so be un to fata anabi fi so be eri wa fun ninu al-Qur'an ama olorun o gbe idajo ni wa ipe iwo to ba ti fi islam le kun opa olorun o gbe idajo ni wa olorun wa gbe idajo ti awon ti se al-murtad awon ti won fi islam le olorun gbe idajo won wa ninu awon idajo to lo gbe wa fun ni ipe ninu ta ba lo won al-Qur'an ni surat al-Maida olorun ba le ke lan so fun ipe waman yatawalla minkum fa innahu minhum ila nabi gbogbo en to ba ti fi yin le to lo won ba yin se mo fa innahu minhum kusilarayin na tele eni ba ti fi islam le to lohun o se islam mo iru eni be na o se islam ko si islam la re tele olohun ni kusilarayin tele inna allaha la yahdi qawmin zalimin tori pe olohun bo ni fi jo eni to ba ti jalabo si olohun bo ni fi mena ele la ya ala koko era aya ala keji to so ni fun ayi pe en to ba ti fi islam le kini esan tin be fun olohun ba so fun ninu surat as-sajda aya 22 wipe wa man azlam mimman zukura bi hayati rabbih gbogbo eyin yohun to ba ti sasi pe o ti sabosi pelu al-Qur'an o ti sabosi pelu islam o ti wonu islam tele o wa sabosi lohun se islam ma suma arado o wa konu sa wo lohun se ma arada anha inna min al-mujrimin wala ni ruwa ni be lese ni o al-mujrimina munqalibun wala ni ruwa ni lese be wo pada pade yohun olohun bo ni ka pa won se le nja aya kan ninu awon idi ta tu fi mo pe oro ti won so ko ri be anaba muhammad sallallahu alaihi wasallam o so be lo to amo si nidi ta na bi fi so be ta ba lo won al-Qur'an tori pe oro pe man badala dinahu faqtuluhu oro ni oni oju meji lahu wajhan oju meji na oro yin ni oju alakoko o na ni pe ko sa aya kan to so be fun wa ninu aya ta ti mu wa ninu aya ta ti wona ni surat an-nisa aya 1:37 olohun so ba so be pe bada un subillahi minash shaitanir rajim innal ladina amanu eri gbogbo awon to ba gbo olohun ba gbo to won shesh islam suma kafaru to won ti wa wo ti sun pe awon oju shesh islam won ti lo se nkan mi suma amanu nigba to tun ya won ti wo ke awon to pada sunu islam won ti pada suma kafaru nigba to tun se die won tun ko ninu islam won tun lawo se mo summa afdadu kufran ru ani be on no ni leyin gba na won wa pada wa ku sori keferi aya yin e ba wo gbotun aya yiye dada a mo yi pe awon kan ku ninu islam won tun pada wole won tun kuro won tun pada wole won tun kuro on dasi pe to ba dasi pe olohun ni ko pa won ni bo se kokko ku la kokko e olohun ti gbe idajo ni wa yi pe innal ladhina amanu summa kafaru faqtuluhu lalohun lo ti ni o tele olohun ni so yi pe koni de fun won rara amo ko ri be olohun ni lam yakun allah lan yakun allah lam yakun allah liyaghfira lahum olohun ni ba ni be won ni foriji won won ni je ni aforiji lojo won olohun wala ya li yadihim sabilan won si ni fana mo tori po kan won ti de peta olohun wa so fana be muhammad lan yere ko bashiril lil munafikin ba ni be munafikin won to ru ni be gbogbo en ba tin soju le meji won soju le meji lapapo le kan na munafikin ni e olohun ni wa nabi so fun won bashiril munafikin bi anna lahum adhaban aliman pe emi olohun yin fiya to le yin fi je won allahu akbar olohun ni won fiya to le won fi je won olohun ni ka pa won so ko saya to so fun wa pe e pa gbogbo en to ba ti fi islam le e pa won o ko saya to so be fun wa na ga je ka wa hadith anaba muhammad min sallallahu alaihi wasallam hadith wa radu abdullah bin mas'ud hadithi abe lawa anaba muhammad sallallahu alaihi wasallam bi pe qala anabi sai pe inna rajula dadojo eyan kan la ya'mal bi amal al ahli al janna yati ma shi sha'a umal janna atta ma yakunu bainahu wa bainahu babainaha illa dhira yo ma shi sha'a la ti fa yasbiqu alayhi al kitab tira to ko kada ra to ko yo wa gba waju fa ya'mal bi amali ahli al nar yo ma wa pada wa shi sha'a mana fa yadkhuluha Allahu ni yo anabi baba Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo pada wa wanana hadith vice versa ni elomi o ti ma shishe omo adanna yo ma shishe dada yo ma kini yo ma gba yo ma yezaka yo ma shi dada to ba ku sata ti o ku laye e ko ri pe o yi pada si nkan mi ni adas pe fa yes pe ku aleyin kitab tira to ko ti gba waju re fa Allahu ni anabi baba Muhammad sallallahu alaihi wasallam besin elomi na so yo ma jasi pe yo ma wu wa mo na lati pinle igbesi aye re yo ma shara dada yo ma shara dada oro e gan o ti e ni ye yin ama to ba ku sata ta ni na oku laye ko ri boyi pada ni o be sin kirun o be sin gba o be sin se dada tori pe o ti je o mal janna na tele ni o tin benu kadara re ko mal janna ni allah wa ku abelon to ba de o se tumba ama te swaju allahumma taqabbal minna salihan amal wa jawwiz anna ma kana fasidan waghfir lana warhamna innaka anta arhamur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
5: alhamdulillahi rabbil alamin a dupe fun olorun ba alikiola ti o se ibani soro na ni orun fun awon stars wa eleyi ti won so yi part 1 lagbo leni lagbara olorun to ba di ose tin bo a test waju lori part 2 re lagbara olorun kolorun ko da kolorun ko femi wale kolorun ko femi awon stars wale gbo ati an gbon le na kolorun ki o yonda fa wa na ka na le test waju lati le gbadun awon stars wa daada oro ti won so yi oro ti o le kenka ni gege ba won ti so nu oro won kolorun dagun kolorun ko fi ese wa nle daada kolorun ko fi ese wa nle lori esin re yi kolorun ko si dagun kolorun ko ma si wa nle lai lai gbo ija ide to nlo kaakiri agba nla aye kolorun dagun kolorun ki o so wa kuro nbe ete sheitan na ni abi sheikh ete sheitan ni kolorun dagun kolorun ko so wa kuro ma to ro fa won stars wa na ti won fun wa ni ibani soro olorun kolorun ba se won pelepele kolorun ko ba sanu won kolorun ko ba sanu kolorun ko ba le won kolorun ko ba le won kun ni daroja gbogbo n to tara won ti won na jade na kolorun ko ma fi baje kan lai lai eyin ara le ani le gba ipele ni tori to ba wa fi di ose tin bo a gba ta ba ti se part 2 a wa gba gbo ipe na ni irorun so pelogun lodo olorun awon olowo bo tin wa tin se wa so pe ku seju meji fun wa a fe je won nu time won bo se ri ni e to gege bi se wa a ma toro akanse adua fun gbogbo awon ti won da seto wa yi eni ti o se leave na fun na baba ti won fun wa ni wasi tan e kan ba se le laarin iseju die
4: adupe fun olorun akoko yin e ma binu pe an lati stop si bita stop si pelu gbo lodo lo to ba se lodo di asa tun bo wa a ma tesiwaju olorun ma sa je so waju o so tin bo lo bi isin light ala awon first ko yin ati shadua fun gbogbo yin ti olulufe eto wa eto zakat of our gbogbo eyin ele lo fe ansaru din lapapo gbogbo eyin lo lo fe ansaru din akoka gbogbo yin lo lufi awon baba wa patapata na la nsa adua fun pe olohun ni je ko ton lowo yin
5: amin
4: to ni yin koni ton la lese yin koni ton bank yin koni ton lapo yin
5: allahumma amin
4: ya ni ate fin se olohun je ke banbi to lere wala agbara olohun lo gbo olohun jada fina la na di hanu sublana gbogbo en to ba ti gbianju to tin taraka to tin tiraka sojo ona tolohun tin na tin se gbogbo e olohun ni ohun ni ara gbianju na lare gbogbo igbianju yin sojo ona esin olohun mara layo
5: mara
4: lare fun yin afas kuna bela fun gbogbo awon baba wa nile na baba ni lati ori awon baba alaga fadilatu shaykh muhammad al bashir aladi muhammad al hawal baba alako baba kan te jasi pe ni na awon lowo te mi ri pe awon yan pe ni sheyeku mi ti ri awon lakoko olodum ma shaba mi shale ku ba
5: shale
4: ku dada fun ba shale ku alafia fun ba shale ku
5: amin
4: ba shale ku gbogbo nkan fun olodum
5: amin
4: ola ola ola gbogbo tin je wahala fitina idamu wahala ayasan olodum ma fi kan wa
5: atun
4: wa laju wa laju tun wa je vice wa
5: mustafa
4: mustafa shaba loju alaju abila hakimi to lowa loju alaju wa famasha guledun alaju wa
5: oyewole abdulwasin
4: alaju wa sadiki gbogbo patapata lati kedele aye ni kankan ko gbogbo yin pata olodum mo yin o si mo ntan fe wo tan fe ni olodum ma se ba se fun yin
5: amen
4: ba kan lati ra awon aya wa laja wa goniya toluwa loju oluwa toyin the san of a of an

0: ekaabo pada iroyin apapo nte siwaju ajo asobode ile wa iye Nigeria Customs Service ma ti rawo to wo kokan o leyin to je wepe o gbe obi ti bi ti eru ofin wo orilede ti owo re je million lona odunrun o le die naira ibu doko tinka iyen ibu doko mi tinka nipinle eko nbi ni owo tite oko ohun eni ti o je oludari iyen oga agba ile ise ohun laigbe tinka dokita bashir adeniyi wa nso di mimo wepe gbogbo igba nile ise ohun yo ma sise takun takun nitori re wepe ko ni saaye fun gbigbe eru ofin wo orilede nigeria o fi kun oro re wepe ifowosowopo ko wa wa nikan lo le je ki ile ise ohun ko se aseyori ajo tun gbogun ti iwasun mummy to win iwa jabadan orilede nigeria icpc ma tun ti se awari ile ise meji kan leyi ti won fura se wepe eni ti o je oga agba nile ise to ri si oro oke okun yen nile ise ile ise are orilede yi ogbeni adeniyi adeyemi gbe kale lona eburu ile ise ti o gbe kale lona eburu ohun ni won pe awon ile ise meji ohun ni won pe ni Foreign Capital and Wealth Investment Promotion Agency ati Foreign Investment Promotion Agency ba egege bi ajo ICPC se so won ni nikete ti won ke fi yi ni won fi to ara ilu leti ati wi pe iwadi toto si nlo lori oro won eni to je alaga ajo ICPC Dr. Musa Adamu Aliu wa nso di mimo o fun awon ara ilu wi pe isakoso are Bola Tinubu koni figba kankan fa aye gba iru afẹ awon iwa radar da baye wayo iroyin are idaraya egbe agbobolu iyen egbe alare bolu lekun idibo badagri iyen badagri division football association pelu ajosepo real art of kindness rag development foundation tikede idije rag league todun 2025 to 2026 eleke fa iru e fun awon akopa lokunrin ati lobirin nigba to nsoro nibi ipade iroyin fun igbaradi idije ohun ni olule ise ijoba ibile badagri ogbeni mobolaji ogunlende to je pioneer founder rag development foundation to tun je commissioner foro awon odo nipinle eko so di mimo pe eto idije ohun to ti bere lodun kefa seyin pelu adije mejo pere lo ti bere gejige baye gege bo se so oni awon iko ti yo kopa ninu idije ohun lodun yi leni ogoji lati ijoba ibile metala to wa lekun idibo badagri pelu afikun wi pe awon iko egbe agbabolu obirin ninu idije ohun lo tun ti nfa koyo baye ju tatin wa lo ogbeni mobolaji ogunlende se lalaye siwaju si pe ibi ti idije ohun ti gberege jigede die lara awon adije bi Solomon agbalaka lo ti lodarapo mo iko egbe agbabolu sosi lorilede Russia ti Olawoyin Ibrahim si ti lodarapo mo iko egbe agbabolu kan lorilede Turkey o fi kun oro re wi pe idije ohun tun ti se ranwo fun awon akonimogba kan bi Olusoji Sunday ati Sheriff Tijani ti won ti wa ni Nigeria National League baye ati ti ati ofimo akonimogba Frank papa ti ohun papa si ti darapo mo Nigeria Premier League nibi pade iroyin ohun ni alaga ijoba ibile badagri ogbeni babatunde ohun pe ti se lori ball wa fesegba fun awon akopa nibi idije na ni tire alaga egbe agbabolu ni pinle eko ogbeni le amid gafar dupe lowo ogbeni mobolaji ogunlende fun ipa ribiribi toko ninu ilosiwaju oro are idaraya ni ipinle eko nile okere egbe yo agbabolu kan fun orilede England ti oruko re nje Ivan Toney ni iroyin fi yewa baye wo ye pe won ti fi esun kan o iyen esun aisedede ninu egbe agbabolu eyi ni won fi kan orilede London gegebi won se so won ni Ivan Toney eni ogbon odun ohun lo se wi pe o tapa si ofin to ro mo are oro are bolu ni orilede ohun wayo iroyin ile okere okere pin eyan mefa jade laye loko ikolu kan eyi to se lori ni agbegbe Bangkok lorile de Thailand iroyin fi ye wa wi pe sadede lawon agbebon dai bombole to si je wi pe ikan lara won mo lewe ohun omodun merin la kan o jade laye pelu awon mi be kete ti isele ohun se ni won pase ki awon ti won je awon osise onise pajawuri ki won koja si ile eko ohun ti won si ti koja sibe ti won si ti ndola emi awon akeko ati awon eyan to wa ni ile eko na eyin ara agunlo dagba soke lu nitori na sai party re o yo sese ka to mi re wa sopin egbo awon koko inu re le kan si ijoba ipinle eko sise oloju eto olojo meta kan le ti o tun ba mo idagba soke ba oro kara kata ni pinle ye a mu ire wa fun yin bi pe gomina babajide sanwoolu se leri tanumo ipinu re o ni ti sise ri wi pe idagba soke otun tumo de ba eto ilera awon olugbe ipinle eko nilu abuja amu ire wa fun yin wi pe ijoba apapo orilede nigeria bu wa lo ilana eto kan leyi ti o tun ba mo idagba soke ba eto ilera orilede yi latara won amusagbara nile okere amu ire wa wi pe okere pin eyan mefa jade laye lawo ikolu eyi to se nile eko kan lorilede Thailand eyi lo pere won to ti deso ti gbo yin lati le se radio Bond FM 92.9 ni gbogbo ikeja ni laiko opo pataki lowo se liwe anu ati oluwa seyi ayo makinde ton ko ire won jo lede gesi emi pendo Francis won mo ti gbo yin lede abinibi titi digba mi ta o tun pade ire
1: ejumare lojiri ewa fakuko o
2: ejumare lojiri ewa fakuko
1: oba oke lojiri ewa fakuko o
2: ejumare lojiri ewa fakuko
1: ibi ka pete

0: ke wo ndo ngene wa tu we de o te na wo la na na go le de ba ya na ko na bi adu wo ba na ma ha ka ba mi chikara ko no no ha di ba ta ko na ba na ma ha ka ba ka ba mi chikara ko no no ha ka na ma be na ba ta no te bu tu ba na ya ji ma ta na ya ji wa le a ye ja ni ne ta ne me ko ba no ba no ge na bu ti ki we ke wo ndo ngene wa tu we de bu ni ze
1: Obia, how your man called Bachita Corona, and when I dig a Yakoko Waga, the reggae, I can see regular man, I can see. I can hear no Gendibona Bond 92.9 FM. They won't know.

Tuma da Allah masu haro tare da sallama assalamu alaikum barkamu da yau barkamu da sake saduwa da ku daga nan sashin Hausa na Radio Bon FM akan mita 92.9 idan muka karbi aiki hannun abokan aikin mota bangaren Ibo ta hannun Aurika sai ce Aurika a gaida gida za mu fara gabatar muku ne da shirye-shiryen mu daki dadi take daki kamar da muka saba gabatar muku da su a wannan rana ta Juma'a to babbar rana da fatan kuma kun sallar Juma'a lafiya a madadin wanda za ku ji mayoyin su a

0: naku ba fa gali nake cewa a gyara zama domin jin abubuwan da muke tafa da shi da farko dai zamu kawo muku wato maimaicin shirin kukan kurciya kana kuma daga bisani akwai wato da misalin karfe 3 daidai muna nan tafadawa zuwa musulunci da misalin karfe 3 da rabi muna nan tafadawa wato labaran duniya inda ya kai mu zuwa wato karfe 4 da muka muku wato shirin mu na gaishe gaishe kamar da muka saba da fatan dai ana jin mu yanzu ba kaman da ba muna fatan cewa na'urorin namu sun fara saituwa sai a taya mu da kuma addu'a Allah ya sa mu dace mu gano kansu baki da
1: jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kurciya shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna buzu na Aisha Adam Aisha Kul idan ma sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata mun ji a wata ziyara da Habu ya kai wa sunana ta yi amfani da damar wajen tambayan sa wane ne buzu suwaye ahalinsa daga ina yake Habu na cikin mata bayani basa an kara ba kawai suka ganshi a cikin ɗakin ya ajiye abin dafa shayin sa da kayan dafa shayin ya juya zai bar ɗakin Habu ya tashi da sauri yana fadin tun ɗazu na zo ai baka nan ga kayan dahuwar shayin nan na kawo maka banza yayi masa ya nufi hanyar fita Habu ya bi shi da sauri ya riko hannunsa amma ya fisge yana masa wani irin mugun kallo anan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu dora Habu bai zuciya ba ya sake bin bayan buzu ya juya yare ya tsaya yana yi masa magana ya dinga zuba babu kakkautawa Nana kuma mamaki ne ya ishe ta gani yadda Habu ya rikice gaba daya kuma ita bata ga abin da yayi na ba daidai ba da zai yi wannan rikicewar kamar mara gaskiya ita wasu lokutan har mamaki yake bata kamar tsoron buzun yake ji shi yake taimakon sa amma baya kaunar ya ga bacin ransa ko kadan Nana kuwa ko a jikinta bata ma san yadda suka karkare ba sai dai ta yi ta jujjuya maganganun da Habu ya gaya mata yanzu shikenan haka za ta ci gaba da rayuwa da mutumin da bata ma san suwaye danginsa ba ko a dade ko a jima dole tana bukatar sanin waye shi kuma suwaye ahalinsa bata taba jin lallai tana son ganin Kaisar ba sai a wannan lokacin ba shiri ta kwanta ta hau bacci ko za ta ganshi amma bata ga komai ba har ta gama baccin ta ta tashi bayan farkawar ta ta ga wayar ta a gefen ta a lokacin yamma ta yi sosai da sauri ta dauki wayar ta kira lambar ummi dan tunda suka zo bata jiya suka je gida ba sai da ta kusa katsewa sannan ummi ta daga Nana ta yi sallama ummi ta amsa ta ce kai nana a ina kika samu waya Nana ta ce dama ina da ita kin san lambar ki na haddace saboda ke ce 911 dina ummi ta yi murmushi ta ce eh lallai kam ya kike ya mai gidan alhamdulillah ya kuka je gida ban samu na kira ku ba bayan tafiyar ku na dan yi rashin lafiya ne Ummi ta ce alhamdulillah mun je gida kalau kai nana daga zuwa sai rashin lafiya ba dai ciki bane ko nana ta kwashe da dariya ta ce dan azaba auren kwana nawa ne sai ciki eh bana tunda naji fitsarar da kike yi ranar da muka zo nana ta ce wallahi kawai cika baki nake yi ji nayi za su raina min hankali kuma bana son fatan ko alama a gaban raka a tattare da aure na ummi ta ce Allah sarki nana insha Allah auren nan sai ya baki kwanciyar hankali da baki taba tsammani ba ke Jamila fa ba ta da lafiya Nana ta dafa kirjinta ta ce babu lafiya kuma me ya same ta oho ni da mun yi waya da mama ban gane maganganunta da zancen ba ta ce dai sun je wurin wani mai magani ya fada musu wai Jamilan ta yi ma wani aljani laifi ne kannane Sara ta yi shiru tana son tuna wani abu amma ta gagara tuna komai ummi ta ci gaba da cewa ya ba su magani wai na sha sannan kuma za a yi sadakar kosai mai zafi da la'asar nana tace ita sadakar kosan ta ne cece sharadin menene kin gama ma ba za ta dinga kiyaye irin wannan yawace yawacen ba ko wani irin sadakar kosai mai zafi da la'asar a ni ina zan sani tunda ba da ni a suka je gidan mai maganin ba ina gefe labari aka bani fa nana ta numfasa tace sadaka mahadin addu'a ce amma wannan sharuɗin da ake sakawa ne ni bana gamsuwa da su ummi tace to ni zaki titse ni da labari kawai naji ban ma je na duba ta ba jikina na asanyaye tai ajiyar zuciya tace shikenan Allah ya sauke ya jikin baban to da sauki ni rabona da gidan tun biki amma sun ce yana jin jiki kafar nan tana masa ciwo sosai nana tace to shikenan zan samu naje na duba su baki daya insha Allah amma jikina yayi sanyi na san ciwon Jamila cewa za a yi ni ce ke rabu da su dan Allah nana ta dan yi shiru kamar ta gaya wa ummi halin da ake ciki na rashin sanin dangin mijinta amma ta basar tace to shikenan Allah ya sa mu dace nagode ki gaida yaran suka yi sallama nana ta tashi ta dan yi gyare-gyaren ta dauko majikol din da yake kunnawa ya sa a gawayi domin dafa shayi ta kunna turaren wuta ta dauki wayar ta kunna karatun alkur'ani fafar yake shigowa dakin sai bayan isha ya shigo da yar ledar sa ya dauki kwano ya zazzage fruit ya je ya wanko abin sa ya dawo ya zauna a gurin zaman sa ya fara ci a hankali nana tana kallon sa zuciyar ta dauke da tunani daban-daban ta dake zuciyar ta tashi ta tafi kusa da shi ta zauna bai ko dago kansa ba balle ya nuna ya san tana zauna a gurin ba za ka ci abinci na bane ka je ka siyo fruit kake ci sannan a hankali yake tauna apple din bakin sa bai kula ta ba ni mamaki ma nake yi idan ka je yaya kake siyayyar magana kake musu ko kuma ni ce kawai baka kulawa ya bara ayaba zai kai bakin sa ta rike hannun ta sauke shi kasa a hankali ya dago idanun sa yana kallon ta tai saurin sauke nata tai murmushi tace na san nayi maka laifi bai kamata ba abubuwan da na gaya maka kai hakuri ina cikin damuwa ne amma kai mini afuwa ba zan sake ba ya sunkuyar da kansa yayi shiru kai magana mana tai maganar arauna ne tuye tai daga kusa da shi ya tashi ya bar mata dakin abin yayi wana na ciwo sai dai da ta tuna bayanan Habu daki tabbas wasu abubuwan da yake zaka san ba normal yake ba ta tashi zuciyar ta cike da damuwa sai dai a zuciyar ta kuduri aniyar jura kowani irin kalubale tunda baya duka baya zagi gara zamanta anan da shi sau dubu akan ta koma gidansu ta kunna gas ta dora ruwa domin ta yi wanka kafin ta kwanta garin akwai yanayin hadari dan haka akwai sanyi tana dan dube-dube da goge-goge kan madubinta ta ga dan littafin da yake yawo da shi ko ta ga yana karantawa da biro a cikin durowar madubin ta dauko ta bude ta ga kyawawan rubutun sa wani da French wani da Hausa a bani kankana da ayaba na dubu kaza a bani buredi mai kyau babba guda daya ina son wannan jam abin na kudin da na bayar sai da nana ta yi dariya wato duk a rubuce yake sayan abin da yake zuwa da shi tana shirin bude wani shafin ta jutar gas din na fita da yawan gaske tukunyar kaina wata irin tafasa kamar ta duro daga kan gas din agigice ta nufi gas din ta sauke abin ya bata mamaki don ko mintuna biyar ba a yi da dora ruwan ba yake wannan tafasar ta juya ruwan a flas ta sake dora wani yana tafasowa ta hada ruwan ta shiga wanka sai dai bayan ta shiga ban daki ta ji ruwan yayi mata zafi sosai maimakon ta kunna famfo ta kara sirkawa sai ta jingina da bango tana jiran ya huce shiru tai tana tunani daban-daban a zuciyar ta bangaren buzu bayan ya dawo dakin ya nemi nane ya rasa ya ga littafin sa akan madubi ya dan yi jin ko zai ji motsin ruwa amma shiru kusan mintuna 10 bai ji zubar ruwan famfo ba balle yayi tunanin tana ban daki daga baya hankalin sa ya tashi kamar yadda ya tashi dazu da ya dawo ya tarar bata nan ashe tana cikin gidan bata gaya masa ba kasa jurewa yayi ya nufi ban dakin kawai ya bude kofar zabura nan tayi ta saki kara domin kokarin cire zanin ta take yi tayi wanka cak ya tsaya yana kallon ta ta saka hannunta da sauri tana kokarin jan zanin ta sannu a hankali take jin sanyi ta sake daga ido suka hada ido ko a jikin sa ya ci gaba da tsare ta da ido ta yunkura da ninyar magana amma ta ji ta kasa furta komai ta sake sunkuyar da kanta kasa a hankali ta ji ya rufe kofar toilet din wata irin ajiyar zuciya ta yi jiki a sanye ya ta yi wanka sai dai ta kasa fitowa saboda kunya da kyar ta iya fitowa amma ta ga baya dakin cikin hanzari take shirin kwanciya kafin ya sake dawowa gari kuwa sai walƙiya ake yi da wata irin tsawa hadari na tasowa tana gama zura rigarta ta ga ya shigo bai ce komai ba ya rufa taga sai dai yana juyowa gaba daya kamannin sa suka sauya ya koma wannan tsohon kallon kallo suka yi da ita ta tsaya tana yi masa wani irin kallo mai cike da tsoro da razani a take fitillar ɗakin ta ɗauke ɗakin ya gauraye da wani irin matsanancin duhu kofa da tagar ɗakin suka dinga bubbugawa da ƙarfin gaske wata irin walƙiya ta haska ɗakin ta ganshi sanye cikin wannan fararen kayan da take ganinsa da su hannunsa riƙe da sandarsa idanuwansa baƙin ƙirin wani irin baƙin hayaƙi na fitowa daga cikinsu ya hangama bakinsa ya fara fito da wuta ta fara addu'a Allahumma ajirni me ya faru ta ji muryarsa ta bude idanta ta kalle shi a hankali fuskarsa dauke da damuwa yake tambayar ta da sauri ta ja da baya tana girgiza masa kai kar ka sake zuwa kusa da ni kai ne duk abin da za ka yi mini na gaji me nayi maka ne ta yi maganar cikin kuka cikin mamaki yake binta da kallo yana tunanin me yayi mata take wannan kururuwar ya taka ya ƙara matsawa kusa da ita amma ta dinga ja da baya tana maimaita kar ka matso kusa da ni bana buƙatar ka kar ka zo inda nake kalle ni mutum ne ni ba abin tsoro ba babu abin da nayi miki La rigad kalli yayi maganar yana nuna mata hannunsa domin ta taba ta tabbatar cikin fitar hayyaci nana take cewa ka fita bana son ganin ka ba za ka hauka tani a banza ba ka fita bana son ganin ka tayi maganar jikinta na tsuma da karkarwa cikin sauri ya nufi kofar fita yana waiwayanta yana fita ta silale ta fada a gurin fitar sake da wuya ruwan sama mai karfin gaske ya sauka a bangaren Fadila kuwa dare ya tsala tana zaune bacci ya gagare ta ta kalli kusa da ita mijinta Sagir yana ta baccin sa hankali a kwance ita kuwa duk dare fargabar kwanciya bacci take ji saboda miyagun mafarke mafarken da take yi tun Sagir na damuwa har ya gaji ya rabu da ita ta yi niyyar yin alaula ta yi nafila ko raka'a biyu ce amma kasala ta danne ta ga wani irin tsoro da take ji duk da komai na jikinta lafiya kalau amma sallar farilla ma a zaune take yin ta saboda yadda cikin ya tsufa sosai gashi yayi girma ga jarabawa ba ta iya karatu ta dafa goshinta tana wani irin gumi duk da sanyin esin da ya sanya ya ɗakin tana jiya surutun haidar a cikin bacci yana ta kiran sunan nana kawai ta zuba uban tagumi hannu bibbiyu ba tare da sanin abin yi ba to a bangaren su nana kuwa ko da nana ta bude idanta da hasken fitillar kwan ɗakin ta fara karo ta juyo da kanta da yayi mata nauyi tamkar zai tarwatse kawai ta hange shi a kofar ɗakin yana ta sanda yana cire kayan jikinsa a hankali da suke ta ɗigar da ruwa cikin sa yana ta wata irin karkarwa akai walƙiya ta hangi yadda ruwa yake zuba ta taga atake ta tuna abin da ya faru da azama ta tashi zaune ta yunkura ta nufe shi sai a lokacin ya farga da ta tashi sai da ya tsorata ya tsaya cak yana tsoron kar ta sake rikicewa ta ce ba ta son ganin sa me yasa ka fita ruwa ya dake ka har haka subhanallah ta yi maganar tana karɓar rigar hannunsa babban abin da ya tsorata ta bai wuce yadda jikinsa yake karkarwa ba haƙoransa suke haɗuwa da juna suna bayar da wani irin sauti ta buɗe wardrobe ta ɗauko zaninta ta fara goge masa ruwan jikinsa cikin damuwa ta ce me yasa ka tsaya ruwa ya dake ka haka kawai ya kalle ta ko ni ma kallonki zan yi mai sauraro a nan zanda sa'aya tare da jallabulan shirin a yau a madadin ɗaukacin abokan aiki ni Hawwa Ugarba Aliyu da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alkhairi sai mun haɗu a shiri na gaba mu huta lafiya.

To madalla masu sauraro an saurari maimaicin shirin kurkurciya kenan daga nan sashin Hausa na Gidan Bonne FM kamita 92.9 da fatan za ci gaba da kasancewa tare da mu da misalin karfe 3 ne dai muna nan tafe da wato shirin mu nan wa'azin musulunci kamar yadda muka saba gabatar muku da shi da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu a biyo mu sannu a hankali

0: مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب للمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله كي ودولا مسلنشي توكي مقصوشي الله أرى مسلن جاي أكم مجيا أجي
1: نعم وأما حديث سواد بن عمرو
0: حديث الأعرابي أما حديث الأعرابي أما حديث ونم بلاغ قوي
1: وكذلك في حديث الآخر
0: هكذا أتكلم من حديث الناس دبن أبن ديس أزكي الآخر وصل أغنى كمر حديث بايان سني نشي مقداد أوكاشا ونيني ونم فانسا دقا شوغبا شوغبا يازو وجن دوكن تاقوه سا تاقوه أوكاشا لتبجي تشوغبا تو شوغبا وجن يبجي تأوكاشا يمتا ندبي سيكم يزم يا بجي أوكاشا تو شيني أوكاشا يني مجيوا يا رسول الله نيكني دوكا بوكو تاقوه شي kainiyar duka sai baka sami taguwa ba sai ka same ni ban sani ba amma idan ni kainiyar duka ko taguwa ce rasulullahi ina son kai mun fansa ya ce shugaba suna da salama shi ma ya ba shi dama ya rama wannan bulala da aka yi masa to shi ne aka ce abin da ya faru a wancan hadisin wanda shi kun san ukasha shi ne wanda ran da bayan an dawo daga Badar banza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah zai shigar da mutum 70 aljanna ba tare da hisabi ba Allah yau manzo Allah alƙawarin ya shigar da mutum 70 aljanna lokaci guda tafi atan wahida ba hisabi kawai da ka zo a ce wuce Allah ka sa muna cikin kace ya rasulullah ina fatan ka sani a cikin su kace to kai ma na baka wani sahabi ya kuma miƙe ya ba ku kasha manzo Allah ya ce sabaka ka biya ku kasha kace ku kasha ya riga ka na riga na ba ku kasha a cikin mutum 70 ku kasha yana ciki to shine wanda aka ce an yi wannan al'amari da shi wanda da aka zo ya zama to yace sai an dau fansa to shine yace kamar da yazo a daya hadisi mutane suna zaton kamar ko alkali yana na to kissan guda daya ce amma ta zama kala biyu wannan ta ukashan kuma ita ce ta zama ta wannan balarban kauya shi yasa wasu ke kallon kamar a ɗansa fi hadisin ahara a ɗaya hadisin ma'ana da yake na ukasha da ya zo da irin wannan ma'anar amma ba a kurkuta sunan ukasha ba lokacin da wato shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hina talabal sanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nemi kisasi daga shi wannan mutum
1: na qala al-a'rabi
0: yace wannan mutumin kisasin da annabi ya nema daga wannan wajen mutumin shine annabi ya ce wa mutumin ya zo ya rama shine kisasin shi annabi ne ya nemi cewa mutumin ya zo ya rama
1: na qala al-a'rabi
0: shi wannan balarban kauye sai ya ce
1: akauta anka
0: ya rasulullah nayi maka abuwa na yafe ba sai na rama ba
1: wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam al-ghadabu bis-sabr
0: shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dake wannan balarban kauye da kulala
1: lita'addihi min rimani la qati
0: saboda ya zo ya makalkale a jikin linzamin ita wannan taguwa da shugaba yake akan ta ya hana shugaba ya samu damar sarrafa wannan taguwa irin yadda ya kamata ya makalkale a gurin shugaba ya ce masa ya bar wajen ya ki ya bari ya zama ya nace a gurin ya ki ya kauce lokaci bayan lokaci sai ya makale a jikin inda linzamin nata yake inda ba zai bata ta sarrafu ba sai shugaba ya ce kauce in ya kauce sai ya sake dawowa
1: wannabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yanhahu
0: shi kuma shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ta hana shi
1: wa yaqulu lahu
0: yana cewa da shi
1: hajataka
0: in wata bukata ce ka zo da ita zan riski bukatar taka za a riski bukatar taka za a yi ma me kake so abin
2: yana da ƙarfin rai a sallar ran ba ta kare ba kuma ba da ko ga lafiya karo amma a daidai san da ake neman bincike ran daga cikin gangan jiki ai ko wannan shine yafi zama mafi tsananin radadi da mafi tsananin azaba saboda lafiyar mutum kalau yanzu kai dan ba ta dauko wanda sai dai a kwantar sai dai a kwasar idan ka dan wuka ba ka yi kasa za ka maka wani tunjis din duk inda kai da wata dinka da su amma sai ka dauko rago osasshe daga kan wajen abincinsa kwarewa abincinsa ya ci abinci yana makan ci ga ruwa ya sha a gabansa sai sai ka dauko shi daga nan in ka zo yanka shi a ake da shi kaga ana shan fama mai yankan ma in ba kwararre ba ne sai duk jini ya ɓata shi in ba haka ma sai ga an soma yanka kuma an ɗaga wutar bayan ba a ɗagawa saboda fuskoki ne da dabbar zati duk wanda da aka yanka dabba mai tsananin lafiya za a ga sai an nufi sosai saboda fuskokin da dabbar da dabbar zati da kuma hana ka sukuni da za ka yi a wajen kanda kake yanka ta da irin wannan jan abinda kake yi na ana yanka ta za ka yi tana wani numfashi sai da fuskoki ne ta wannan lafiya ne ya bata saboda lafiyar ta kamar ake mata wannan wato wannan tsorewar da ake mata an mata tsorewar rai ta farasta kai ko da ba da wanda yake ba mara lafiyar ba ne ko mai lafiyar ne in aka yanka shi aka ga yanka shi ai ba zai ba da wahala irin ta wanda ya ci abinci ya koshe sha ruwa ba ko to haka ne to sun da tsorewar shi mutuwar su tana zuwa ne kawai suna cikin koshin lafiya babu wata jarabawa babu komai kamar da muka ba da misali da haƙori haƙori a jikin mutum idan ya ɗauko na girgiɗi tana ɗan motsa shi tana motsa shi tana ɗan mara ɗaɗi tana ɗan kuma yi tana ɗan jin zafi har ta ji yana motsawa sosai har wata ran in ta zo kona wani amma sai ga ya ɓantaro kawai ya faɗo ƙasa amma idan haƙorin nan ciwo ne ka ce a bari kawai a kai da haƙorin nan babu wannan allurar da ba a yi ma ta kashe wajen ya ta ganin aka sa fulawa za a cire wannan haƙorin to shi ne kamar misalin kafirin da za a kashe shi bai taɓa tsammanin mutuwa ba bai so masa duda ba ransa ba ta taushi ba tunaninsa na barin duniya bai zo ba mai tunanin ma wata wasiya da zai bari babu kawai lokaci guda a far masa to wannan ba ƙanƙanin da alƙalin ta da hankali da firgita mutum yake da shi ba yake to wannan shi ne mafi yawancin mutuwar da kafirai suke yi kuma duk zai gane wannan kuma ga shi azaban Allah yana ce mafi tsanani daga wannan ta duniya to amma likita ya kace ganin wannan al'amari wanda ya ci garamci garamcen ciwo kala kala ya fi samun sauƙin sauƙi wajen komawa zuwa Allah amma ba ya rabe maka abin guda biyu halin tsanani na gangan jiki da hali na damuwar zuciya halin damuwar zuciya ba abinda ya shafe ku bane ko likitoci amma abinda ya shafe gangan jiki wannan abinda ya shafe likitoci a halin jarabawar da za a yi wa bawa gabanin mutuwa ta riske shi da ciwo kaza da kala kaza da nau'i kaza da ibtila'i kaza kullum yana cikin musubi ransa ta gama tsinkewa ransa ta gama yin rauni zuciyarsa daman ta sabu da zuwa cewa dole za ta haɗu da Allah an ba muka ko to wanda kake sakan ka jiya Aisha za ka iya mutuwa fa a kullum to kana kuma samun sauƙin tsoron mutuwa razaminta yana raguwa sannan ko da za ka zo da ɗin ku daman ka shirya ka saba jin kada ciwo kaza da kada ciwo kaza kuma kake irin wannan kalolin ciwon ciwon mutuwar shi ma yake zuwa ko ne ko dan sai zafi ko ne zama ma zo da waɗannan ne kai wani ma baya kai su wanda za a koma ga Allah ɗin to daman duk ka saba da su da mutuwa ta zo ta yi sallama shi kenan daman ka tsaye ba hasu daman kana zaton haka ɗin saboda haka abin zai zama da sauƙi wannan sauƙin a ran mutum kenan na fargaba da karewa zuci duk a zuciyar mutum ne duk da in zo biya ana ta ba zai zo wannan abubuwan ba sai dai wala Allah in ba su hawan jini ne ka fidin ta ya hau amma in ba ma su hawan jini ba ne a raɗaɗin zuciya ne da fargabar zuciya da tsoron zuciya na cewa ga shi daman wannan alamar ce ta yi su lokaci gaba ga shi ya mai mutu ko wannan matafiya ne ko menene wannan matsayinsa daban amma wajen kira ran likitoci da yawa wato ana cirewa a gabansu da yawa kuma sai sun sa ruwa ko sun wani abin sun tafi sai a zo a ce masa ga shi ba a ga kaza ba to yaya kuke kallon wanda ya fi shan ciwo a wajen komawa ga Allah da wanda bai sha tsananin ciwo ba kamar wane ne ya fi samun wato mutuwa a cikin sauki a cikinsu yana sauƙaƙawa mutum wajen fitar yai haka ne na wannan na Allah ne wannan magana ka to wannan abin yadda ne saboda mutum yana ciwo wasu halittu na jikinsa nasa na kansa ba su kai saƙonni waje-waje suna rubuwa wasu na rubuwa wasu ma gaba ɗaya mutuwa suke saboda haka wasu na ɗaɗɗaɗɗin da mutum zai ji a wajen ciwo abin da zai kai saƙon zafin ciwon duk ma ya ma mutu ba saboda haka har ma tun da za a ɗauke ran nasa ba bai sani ba kamar sanda za a zo a yi mutum aiki ne ake masa irin allurar nan ta kashe jiki ta ga sai ya zama a yi masa aiki ma idonsa a ƙuri-ƙuri ake masa aiki a ƙuri-ƙuri ake masa aiki in ake masa wannan aikin kuma sai an gama kuma sannan in allurar ta sake shi sai kuma zafin ciwon sai ya dawo sai an zo ana shan maganin da zai kai da wannan raɗaɗin zafin ciwon na wankan da ake na yanka jikinsa da ake wannan bayanin ba wanda ba zai gamsu da shi ba ni ma na da shakan to sai ka kuma ƙarin ko da abin ciwon halittun nan masu kai saƙonni kamar da mutum yana rayuwa zai iya samun ciwon ƙarin jiki wannan ɓarin jikin zai zama gashi jikin sa amma baya iya ta sarrafa shi da shi kuma ko mun suna jin kai ya ga rufitoci sai su mutsune ne ko su ne sai ya ce shi bai ji ba duk abin da ba a jiki ba to ciwo yana kashe sassan mutum wanda ko da ga ɗan ciwon mutum ya zama mutum ba zai sami jin wannan shuurin wannan alamin a jikin sa ba saboda haka sai mutuwar sai ta zo a cikin sauki wannan duk bayanin da alƙali ya ce shi da likita ne to da sai ya fi samun ma daman yin wannan bayanin amma sai ɗauko kamar shuka da ake shukawa da iska su dinga kankaɗa ta ta yi can da zangarniyar dawa ta yi gaba ta yi baya ta yi yamma ta yi kudu da zangarniyar dawa ta ga ta kusa baro asalin sauwar tafiyar saboda haka aka zo cire ta ko ya aka ɗarinki sai a ga ta fi amma idan iska ba ta tattaɓa ta ba zai zama an samu ta akafi a kan asalinta wanda in aka zo cire ta ba za a cire ta a cikin sauki ba sai an mata fizga mai tsanani to shi ne shi alƙali sai ya ɗauko abin ta wannan fuska tunda shi ba rikita ba ne amma malami kuma yana da hasashe a kan al'amura dama na rayuwa tunda mutuwa da rayuwa duk abu ne na lalura na rayuwa wanda kowa yana kallon irin guda masu ɗaya da suke faruwa an fahimta a yi to wannan kam wanda aka al'amarin yake yawan ciwo yawan yanda yake raunana da waje kuma ciwo ma cuta kuma ba mutuwa ba wani sai ka ga ana ta jiya mai ta kashe mutane yana kwanci wane ya mutu yana nan wane ya tafi yana nan yana nan yana ta jiya wani sai ya biya shekara 20 bai mutu ba wani zai shekara 30 wallahi ciwo a tsaye a haka shekara 30 kuma mai dinga masu lafiya ƙaramin kuma ka ga yana har ya yi ciwo har ya ce shi kuma duk yana tun ana ta abin da gaya masa ma saboda ma ta a tada hankalinsa sai ka kuma an dawo ana cewa ai kawai a gaya masa shi ma ya sani saboda haka wannan bayanai wanda alƙali ke yin su nan duk haka ne ana sa musu ciwuka don a sauƙaƙa wajen samun hanya wanda zai zama an sami fitar ran waɗannan bayan Allah na kusanta zuwa Allah cikin sauƙi musamman muminai an ce ita ce mafi yawan hanyar su ta irin wannan jarabawa wancan yanayi bayan wancan yanayi wancan yanayi bayan wancan yanayi shi ya sa Allah ya kira mala'iku kana biyu masu karkare ya ce na zi'afi ya rantsa da masu fizga sannan ya ce na shiɗati ya rantsa da masu karɓarwar mumini karɓa mai sauƙi saboda akwai karatun wanda shi ne ƙarshen tafrikul haɗe wafatin Rasulullahi al'azam lokacin da cewa tsanani ya zama baya cewa komai wani ne ya faɗa mana kalma ta ƙarshe da shi Abdul Qadir ya bankwara da ita tana cikin tafrir khadir wa zai faɗa mana ba ita ba kalma ta'azzaza ma'ana Allah ya buwaya Allah ya buwaya wanda kace kalmar shi Abdul Qadir ta ƙarshe ta'azzaza Allah ya buwaya ai shi ma wafati da Abdul Qadir sallallahu alaihi wasallam an karanta abun wato karama ta isa shi ka dauko da firman khadir ba shi da malam manzal ya sauke shi ya kuma tashi a gona yau wannan ya tashi da ya sauke shi wanda ka sa bayan shi wanda ka sa a maimakon sa na shi dan fodi ka sa ko ha ka kana ka sa a maimakon sa mai duna ba illa sakandare ai wannan littafi ka firman khadir yana da shi duk da kadiri wani hudu za ka iya karance shi gaba ɗaya a ciki ba ka sake sanin waye shi Abdul Qadir sannan wace irin rayuwa a cikin al'umma in ba ka koyi to sai ka koyi da shi amma mutane da dama ma ba su ma san shi ba lantar za su koyi da shi mu ga Muhammadawa jawaban mu kullum kai muna yin su ne yanzu akan annabi ba ma jawaban shi Abdul Qadir a fili ko a keɓe kai kullum duk a fili da keɓe mu kai da ba ka dubban san manzo Allah ke za kana faɗar abinda annabi bai ba za ka zama ce bai ba da ka ce da yi bayani za mu shi raka a yayin ta eh da biyan yanzu da ban da muke biyawa a shafani hadis in abin ne ta kusa da Abu Dawud da ne hadis kan nan gurin in ga da ga Abu Salih da ne hadis dan da aikin koya hadisi annabi ban da wani aiki shi ke nan aiki da shekara 18 kenan hadisi kawai nake koyawa shekara 18 hadisi nake koyar da mutane na
3: azabul
2: akhir dan kuma azabul lahira sai ba mafi tsanani
3: azabul
2: akhir dan azabul akhir kamar wannan bishewa na ita wannan shuka
3: وكما قال تعالى
2: كما ان الله تعالى يفدا
3: فاخذناهم بالغته وهم لا
2: يشعرون شنو واتو كان بآثر أرضتي كما تذكر تسوان من شوكا تو من أصل هذا بآثر انت زي ما منتو شوكا كري ان الله تعالى انت كما تذكر تسوان من شوكا لبدا أصل انت amma shukan da asalin ta yana yayi ne ko da ma da hagu gabas da yamma ya sami yayi sauki ya so ne ya sama sama da an go furo shi kai an ƙara sa shi ba amma wanda bai yi rote ya buɗa ya ba da kafa a nan ya ba da kafa a nan ba da in aka kama kai cirowa za a yi ba to dan aka kama ba zai ci cikin sauki ba dole sai ta hanyar an daddage an kuntuko shi da ka shi haka ranka ka ne ka dole za ka ta tafi sai an zo an kunci kira saboda bai rashin lafiya ba gangan jikin ba ce sauki ba ransa ba ce sauki ba ba a karya zuciyarsa ba ko ma na zai na nan a cikin aiki 100% Allah ya ce sai muka danƙe su danƙa a halin da bai san mun danƙe su ba ma'ana kamar yadda za a yi wasu tafirai ɗin kenan kawai sai a danƙe su danƙa wasu ba san mun danƙe su ba irin haka ne al'adar ubangiji maɗaukakin sarki a cikin matsayinsa irin ɗanda Allah ta'ala ya faɗa kowanne mai yi shi da saɓansa da yawan ubangiji su ba mai wa ta'ala a cikin sako wanda maka aika musu da iska mai duba roƙo a cikin ta akwai wanda kuma kawai tsawa muka sa a kai musu tsawa kawai muka musu akwai wanda muka tura musu iska mai duba roƙo a ciki mutanen wa kenan mutanen wa kenan mutanen annabi Shu'aib Allah ya ce wato mutanen annabi ne su ne aka tura musu iska mai duwar matsu a ciki saboda wannan ta'addancin da suka dinga kama sai sai sun wa annabi duk wannan ta'addancin to sai aka tura wa izda ne haɗa da duwatsu a ciki dinga kashe su ta ɗauki mutum ta bugta shi da ƙasa to ba da kuma irin kisan da ake rasu abinda ya zaba da wannan misalin irin wanda kisa ne baka tata suna cikin rayuwa wani daga kasuwa wani zai je kasuwa wani ya tafi neman ilimi wani ya tafi neman sana'a wani yana ta hanyar dawa kawai sai Allah ya turo iskar kawai sai halaka mutum lafiya sa kalau a kashe shi yanzu mai lafiya in sai za ka shaƙe shi ya mutu ai ka kacin da zai da ka karin da zai ai ba kaɗan ba ne amma ban ga da mara lafiya ba in ka shaƙe shi za a manna ƙarfe kawai ya ƙarasa to shi ne bayanin da alƙali yake yi shi kafiri mai lafiya ne san da ake zuwa karɓar ransa ba a jarumce shi da ciwo ba da musibi ba da ibtila'i ba ransa tana nan a cikin ƙarfinta shi ƙaminin ya sha jarabawa kala-kala ya sha ƙoramniya an buga ta can an buga ta can an fito shi ta can saboda haka ciwo ya mai da shi shajaran mazarar da haka ana zuwa bai da wani kuzari ba ka sa ƙusa mala'ika ya zo karɓar a cikin sauƙi zai karɓar ransa wannan fadar a zahiri ne amma a baɗini Allah ne ya san wane ne aka ɗauke shi a cikin sauƙin waye aka ɗauke shi a cikin wahala Allah shi ne alamu da zalika saboda ciwo da kake ganinsa kar ka taɓa ɗauka kai wani ne duniyar da kake wani idan ce ya zo sai ya canja kake zama ba haka kake ba tunda yanzu ga wannan da ake faɗa ɗan'uwan mai kuɗin nan ɗan'uwan mai kuɗin nan na Afirka da aka zo aka ce ɗan'uwan nasa bai da lafiya za su je Afirka za su je Amerika su duba shi likitocin suka ce awa 70 da nawa da uku zai ya ƙare rayuwa rayuwarsa daga awa 73 ba zai sake numfashi ba bayan Allah mai tafi je ya tsaya a kan ɗan'uwansa dogon lokacin nan bai wuce awar da likitocin nan suka faɗa ba yace a rayuwa bai taɓa ganin abin da ya ba shi mamaki ya tuba tunaninsa ba saboda abin da ya faru da ɗan uwan da yake mutuƙar ƙauna duk abin duniya Allah ya ba shi amma wannan abin duniya ya koma a kamar ranar alƙiyama yawma la yanfa'u malun wala

0: sashen Hausa na gidan radio Bond FM akan mita 92.9 dake nan Lagos.
1: Sarauniyar matan Arewa Hajji Aisha Irima Isa Dahiru da ta wani bikin karrama mata da suka fice akan taimaka ma al'umma. Wannan bikin karramawa zai gudana a ranar 9 ga watan 8 na wannan shekara ta 2026 a birnin Tarayya Abuja. Dangane da wannan bikin karramawa, mun zunta da Sarauniya da mijin karin bayani da irin cigaban da wannan cigaba ta samar ta kula da taimaka ma al'umma. Ta kira ga mata akan amalika katin zabe sunana Umatu Kurdun Daye. Yanzu ga dan kuzanta da Sarauniya, mun zunta da Sarauniya ta wayan tarho sai ta ce
2: sunana Sarauniya Aisha, Sarauniyar matan Arewa ta jihar Lagos da Southwest kuma Queen Mother of Wazobia a worldwide. Alhamdulillah ka san turan da aka nada ni, kana tare da ni kuma ka san damun da aka bani in karrama matan da suke ayyukan da nake yi na taba rayukan mutane na fita a taimakawa mutane. Shi yasa muka madda abu kowace shekara a duk macen da Allah ya hada mu da ita tunda ba kowa da kowa ba wanda suke yin aikin agaji because ka fita ka taimakawa al'umma ba karamin abu bane sai wanda Allah ya bashi. To ake amfani da wannan rana ake karrama su da sarauta.
1: Kamar yanzu mata nawa ne zaki karrama a wannan tare ga wannan wata na Agusta da muke shirin shiga? Sarauniya
2: mata sun kai kamar 6 ko 7 ko da shike wasu ba sa kasa, wasu suna kasan waje, amma wanda suke kasa yanzu a Najeriya za su kai kamar 5 haka in Allah ya sa.
1: To kamar wani irin shara zaka ba wa mata zaki karama a matsayinki na Sarauniyar matan Arewa dake wannan jihar ta Lagos?
2: Shawarin da zan ba su shine su rike amana, su rike amanan masarauta. Don in aka ba mutum sarauta, to me amana ake ba wa sarauta? Da kuma su ci gaba da tallafawa mutane da Allah ya daura musu, most especially wanda ba su da gali, wanda ba su da kowa. Sai Allah abinda dama suke yi ne aka ba su wannan sarautan. Don haka wannan ya nuna kuma sai su ƙara, an san bazban isa mu gama komai ba, amma mutum ya dinga kamanta abinda ya karba sai ya dinga kamantawa.
1: Ko akwai abinda ke son ƙara gaya mata a wannan lokaci Sarauniyar matan Arewa ta Lagos?
2: Abinda nake faɗi kullum shine ko a yaushe aka yi min tambaya ina ce mata iyaye ne, mata ba ƙaramin ƙoƙari suke ba. Ubangiji Allah ya kara ba mu mata jinewa mu ci gaba da abinda muke yi ma al'umma, wanda zai ba mu zaman lafiya, wanda zai sa a san da darajarmu, wanda ba za mu bata sunanmu ba. Shine kullun kira na ga mata.
1: Hajji Aisha, Sarauniyar matan Arewa, gashi yanzu hukumar zabe ta kasa ta kara wa'adi na yin rajista kamar da gwamnati suka shekara 18 a halin yanzu ko katin bata ko suka canza wajen zama. A matsayinki na sarauniya kuma yar siyasa, wani kira musamman zaki zuwa ga mata ganin cewa kar su bari a zo a musu sakin dabaruwa musamman su mai katin zabe?
2: Nan da zan yi musu shine kowa ya riga ya sani in ta zo ta zabe mata ne suke zabe, mata ne suke bar gidajensu suke fitowa su yi zabe. Don haka da a zo a ce lokaci zai zo ya kai na zabe, tana cikin gida tana zaune abun na damun ta don ba ta da katin zabe, to ta iyakacin kokarinta. Duk wurin da ake ba da katin zabe ta yi kokari ta samu katin zabenta kafin nan lokaci ya kai. To da ba za a yi wanda ita ba, tunda tana da gudumawa da ita ma za ta ba wa kasan. Sunana Sarauniya Aisha, Sarauniyar matan Arewa na Lagos and Southwest kuma Queen Mother of Wazobia worldwide.

kuma dalla masu sauraro da fatan dai ana jin dadin kasancewa tare da mu kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio Bonne FM kan mitas 92.9 shirin goran juma'a inda muke gabatar da gaishe-gaishe da kuma sakonni kamar da na fara shi da muku cewa ga sako na musamman daga wato Alhaji Sabo Electronic inda muke mika masa sakon gaisuwa da fatan yayi sallar juma'a lafiya tare da yaransa Naziru AP da kuma Abdul Qadir Jiyali da fatan suna rabda akwatin radio su a halin yanzu sako ta musamman daga Alhaji Sabo dai shine cewa wannan Alhaji Sabo dai wani kwararre ne wanda ya kware a harkan kayan wuta saya da sayarwa ko me kuke so da kamar kan freezer MP fanka generator oven duk wani abu da ko sani dai na kayan wuta na dafa-dafa na harkan kitchen da na kuma wutan daki AC duka Alhaji Sabo yana sayarwa dan haka in kuma ku ne za ku sayar kama daga gidan custom ne ko office ne ko bankuna kuna so ku sayar zai iya saya za ku kira shi akan lambar waya kamar haka 0800 237 0152 da kuma 0800 687 0725 da fatan dai sabuna da akwatin radio za ku samu shi a shagunan sa guda uku daya dake Olusanya Agege da kuma Market Street Glory Agege sai kuma wanda yake namba 55 Ifaja Road Agege da fatan Alhaji Sabo yana dadda akwatin radio sa da shiryaran sa muna muku fatan alheri kuma da lama sauraro sakon gaisuwa ta musamman ga dumbun masu sauraron mu ko aina kuke birni da kewaye a fadin wannan jaha mai ato mai albarka jihar Lagos sakon gaisuwa ta musamman ga kungiyar masu sauraron wannan tasha ta ban da da fatan kuna da akwatin radio su musamman mama Abdullahi dan Niger na Zainabu Abu mai tagwayen suna da fatan kana da akwatin radio ka halin yanzu gaisuwa ta musamman gare ka kai ne ba wani ba mai sauraron mu a yau da kullun kuma duk juma'a sai ka turo sako wato ga danasko gangan da shi da Alasan Nuhu mai indomi da fatan kuna da akwatin radio kuna abato mai magani kai ma ba za mu barka a baya ba da fatan kai ma kana da akwatin radio ka kashi mai sabon gaisuwan ka zuwa ga al'umman mai 12 da Agege da kuma Alaba da fatan suna dadda akwatin radio su ma da kuma da fatan sun yi sallar juma'a lafiya Allah ya karbi ibadun mu Allah kuma ya sa mu dace da yardar Allah

har yanzu dana tare da mu ne daga nan sashi na wasan gere don bone fa kamita sanne duda dugo tara sakon gaisuwa ta musamman ga zuwa ga wato Alhaji Dagash da fatan Alhaji Dagash kana dabda akwa traduwan ka a halin yanzu da kai da wato al'umman ku da kuke ayyuba a halin yanzu muna muku fatan alheri tare da wato youth leader dan gari da fatan shi ma yana da akwa traduwan sa da kuma sarki shi ma muna masa fatan alheri sai kuma bangaren wato chairman Ligo da kai da sakataren kare da gash da kuma kungiyan kungiya baki da muna muku fatan alheri da fatan cewa wannan taro naku Allah ya sa a fara lafiya a kuma gama lafiya

agbọdọ ma je ko mo bo se nlo je ni party roi agbọdọ ma se awon eto to ma ma se isipaya to won ma ko yin leko mo je mo bo ti se nlo gbogbo e na la kupapo ni bi ori je pe e ise ti wa niyan lati je ki e ma agbadu gbogbo eleyi o tun ki ka bo lekan si adupe lowo yin be se yan wo la yan radio eleyi ti e tete sin gbogbo pa awa n gba ladua wi pe e ba tun se ri ojo toni eleyi ni ja ri mo fun wa la se alaburabi opolopo ohun ta fe je ta fe je olohun yo je ko se dede e ba ti se ngbero ta tin gbe igbese na e ka san e ka bo lekan si bawo lo ja se ri bawo ni se ataro akukuda adalagbara olohun gbogbo laala koko wa ko ni ja sasan lagbara olohun toro olohun ni pe ka jade ka sise ka se kan to je ma mu nje wa sori tabili wa ati ti gbe iyanju awa ti sodo yi toku alubarika ohun lo ma npe yo fi gbogbo ta fe lagbara olohun e ka san lekan si fauzia salako soni loruko temi aja la liga pelu olukumi ta jo ma se gege bi akede eto atokun eto olowo botini lati tin jago mejo lase alawurabi iyen abiodun folon so omo gbongo akala o na la jo ma se lasiko ta wa yi awon to lokun joko na lati nale fun yin e akoko ta tin ba se nu dede simi ta go marun ba ti ku iseju meedogun ori eto alidaya o na la fi sidi awon eto wa loni gege bi ati mon se gbogbo gba ibi ta won Muslim Organization of Nigeria won women ti won ti ye pe awon lase pataro eto hun ti won fi n dawo obirin leko e ba se ma se nu ile ile wa o fi da ba se ma sin lohun wa so je pe a ba nibi to da gbogbo eko bayi na lo ma ko wa nbe ibe na la gbe tita go marun ma fi ta go marun ba ti lu a lo sori eto beto movement idile muslimi eleyi ti NBA Bond FM Muslim Community ti won se agbataro eto oro lohun na ni o ki poju abi ti o ba ni to ada ni lo lohun daada en ti ba lohun lo lohun ko yo ko loro to ah nkan mi lo fe ma se niyan ko lo ma je se lo ma se wa be lata ti e ba lo ago marun abo si ago mefa a tun ma mu awon ipolowo ati orin lokan to ko wa si eti igbo yata won ile ite ti sanwo won fun ti e ma gbo igbo to won fi jago mefa ku iseju meedogun a lo sori eto gba bolu sawon e latago mefa titi dago mefa abo a tun mu awon ipolowo ojo ti sanwo fun wa si eti pelu awon orin lokan ojo kan ba dago mefa abo si ago meje ka gbeje to lu a mu eto jamuhida tu suwa dai a mu wa si eti igbo yin oro olohun na lo tun ma ba wa so nbe e ta wa gbo sa ti lo gbo ipese irun mo grip e ka fi lo pale mo lati lo kirun leyin yen awo yara royin wa lo fun iroyin agbaye toni bo lo ti lo lawujo a ma mu ati bo na la si ma ba lo ti ago meja filu ni gere lagbara olohun ko lohun jo ko ba wa se ni orun ba se bere be pelu bismillah olohun je apare e pelu alhamdulillah eyin te n gbo wa le na e ke gbo ni gbo tayo igbo ti dunu ke ma si wa gbo ohun te ba gbo ko se awulo ko si wulo fun gbogbo yin e se won lagbara olohun bo ti ba n gba ladua e ti olohun na lo pe gbogbo n ta n se ita ba se olohun ba palu bari ka se ni bayi a lo gbo orin ati awon ipolowo ja keke gan kan ko to di pe a lo sori eto ti opon sukan e seun bi e se n tati si wa fauzia salako so ni loruko temi alaja la liga ki wa to senu dede sibi amoran re to se pataki ta ba wo awujo wa a ri wipe eyo ki n fowo kole o tun fowo wo awa ta wa lawujo ta n gbe lagbegbe awa la nilo lati je ka agbegbe wa yika wa ko wa ni mototo e wo awon agbegbe wa ile yi po ko dede wu nisale angeli koko lo gbe wa malaika koko lo gbe wa awo eyan na la n da be to ba te je pe won fi kan le to ni ka ma da re sibe ti wa kun e ta ba si n da sibe o si n da ko awon ma lo gbe sibo mi to fi pe gbogbo adugbo wa kun fun idoti e ti mo nkan to le fa ajakale arun olohun ni je ka ri ejo je ka ko mo omo wa ka ki ba so tori pe irorun igi ohun na ni irorun eye e seun bi e se n tati si wa fauzia sara ko to lo ko te mi o me to wa wanted si wa ju bond of 92.9 na o de wa ibi ti a ti ye gbogbo e ba ti ye ti igboyin

0: assalamualaikum. Gbogbo muslimi lakunrin ati lobirin e ba gbagbe to pataki baye to le muslim dile muslimi ti ma gori afefe nle se bond fm 92.9 ni gbogbo ojo friday ojo jima la go marun ro le se ago marun abo ibi ta awon afa wo ti wa ni kale do ni ko ojo kan pe lati leyin masalasi mba bond fm central mosque yen ni keja jare ni biba e la be chief imam wa alhaji hasan adele babalede 08038048010 gbogbo mumini muminas e ma je agbagbe a mo ta se ta fu wa alijana lori keto na le ma tesiwaju pelu iranlawo owo latodo yin sile ifowopamọ masalasi wa sterling bank 0501297911 peetu le muslim idile musulumi pe lati leyin olotu orudin adedejo oluyege masala.
1: Salaamu alaikum. Oruko in bismillah. Lati bo.
2: Lati
1: Ikorodu bismillah.
2: I'm
1: going sir, bismillah. Ibere yin.
3: To ma ba won se atunse iru nti o sele do won salaye pe baya nkan ba ba lo fa ide ayede ton ba je muslimi en toro yen koko kan ni boya mo salaye ton tin kirun en to je bi imam ni be wa mude ti gbo imam pe awon ara won jama yin o nkan ba ba nsele laarin won so kon se atunse pe opo gba en to ma nsele ni pe ara wa ma nko otoro ai fe faramo atunse ton ba se lopo gba elomi ani akose en to le ba so o di alayira alayira den so yin rerin so eni kokan ka se suru ka mo ranti pe ajamo kankan o ajamo kankan ye pe lasun ni wa so ato eni on emi iwo ta ni
1: si o
3: iwo ta ni o te to ba subu nisin to dide ki wa ni ki la jamo
1: agbara pe
3: ko agbara pe niyan so gbogbo nkan yen o ma mu ibanuje bokan gan ni eni kan ba si o to wa we pe rara omi le safuriji fun mi gbogbo gba to ba ngbe nkan yen se mi inira lo nko ba ara re inira lo nko ba ara re so irufe awon be a wa awon a gbe awon alatunse dide olohun sale inu suratu hujurat quran chapter 49 olohun sale yi ba se ma to awon nkan yi bi anu molebi baba tenikan inu molebi baba tenikeji a gbe awon alatunse dide ti won a pe won joko won yi ba won se atunse olohun ba ni awon alatunse na ka ri pa se dede o ka mo je alabosi ka mo je komi esin dasi ile eran eh so ka gbe atunse wa ka gbe lori ododo atunse ba ti wa lori ododo opo gba awon to je pe an satunse fun won a gba atunse ta ba se be to atunse ba ti ni owo kan eru abowo kan ijamba ninu lo fi mo nira lati je ko je pe awon ta an satunse fun kan gba boya owo enikan ji sowo jowo eni keji lo so eni ti owo re jiso won ri bi iyanje ni to nse fun un nigba te ina to fe sa tun se ki en ti o je olowo ni ebi ko mo ba binu e ba fi oro e fi e soro ni in favor e soro ko le je pe ko mo bi boro ba se ri gangan o na ni e so so l'olorun fi jagbe ma won alatun se pe kan ri pe won se dede o de je lori ododo kan ba re ji sa tun se na awa tan ba pe sakisi ton tun wa se kari pe agbo atunse
1: won mo se gbe leyan nikan 0706316169169 ni joko salam aleikum oruko yin ibi te tin pe wa kini bere yin bismillah
2: ana ojara mo wa ko
1: ami
2: bere mi le pe e awa ta ba ko le yin ba ko ko yin o ka ka mi ja ko ta ko ko ki ni ya pe wu da ki ni sura ko ba ti ya se ja de ta aba ta ba wa le yin ba mo na se de ta lu ki sura ni de sura ko ba ti ya ko ra ka bi ki ta ko ta ko ki le ta ba ki le yin
1: to je je mo ya
3: nam e to je oran yan ninu sola o na ni suratul fatiha sugbon e ti imam ba ka ke sura mi leyin ti fatiha ko soran yan fun yan to to leyin imam sugbon ko si aburu nu pe to ba je awon sola to je boya zura ti asri eyin ta ke fatiha wa tan awa na le ma ke to ba ro wa lorun leyin fatiha yan ko to ri pe imam ma lo se ruku but igba mi ti mo ba gbe ohun soke ta mo sura to ki ra na le ba ki lo ni won gba ti o ba ti ke so be to ba je sola ta nke irun re soke ti mo ba ti nke sura ti e lo awa o gbodo ke nkankan a mo gbo nti imam nke lo ni but ti mo ba ti kafatia ti e ton awon afajo ya pe ta se ami wa leyin ta se ami wa tan a le tete kafatia ti wa na ko to ri pe imam amenu le sura mi abi kaka kasari kafati abi mo ba se menu le sura mi na be to ba je a le mo ke sura mi e to ba je pe won ke usoke le ta kafati atun agbon ti imam nka ti mo ba re kafati ati e lo anu tu gboro mo ka ka jo mo ka papo mo ra won allah taala
1: ba se faragbe to wa to yin be to le muslim ti fun ti osan ti to ni so be mo je agba igbe mba bond defense central was no de pe wọ́n sàtì lẹ́yìn fún ètò ìṣùgbọ́n láti ràn ètò ìlọ́wọ́ kétò mọ́ bá lọ forí sọpọ́n àpòkówó sí wa ní starling bank fisabi line 0501297911.

0: go.
1: Ani, it is a go. Gba bọọlu sawọn, it is a go. E kuro leyin temi ile ise bọọlu femina lawa. 909 Friday akoko ile ninu osu kejo odun 2026. Dada na lo anu abidi o. Iko wo ni ti fe so se EFL ta mo si Carling Cup. Ipele akoko round 1 yo te swaju lasale to ni awon ati fourth grade no ma wa ko. La go mejo ko seju edogun lale na ni bakan na. Why come be wondrous? Awon ati stripping edge ale na ni o. Ministro wa be ati Rexham la go mejo gerege ni ma waye lasale to ni ki ma gbe se ti gbo yin pe ife se won se tawon obirin yo mo te swaju iyen Wafcon ta tin reti mo pe didu na lo so so August 8 ti se ola gangan la ma gbadu awon kesose na ala ko to ko waye na ni iko Algeria be ni pelu Cote d'Ivoire lagu mefa ni role ola ipe to wa na ni pele quarter final pelu aso lohun yo da ri South Africa na wa be to na te swaju ola lo ma waye lagu mesan lasale awon ati Morocco Benny mo wa iloyin ola ode yi to ko ma te soju lojo Sunday pelu ase lohun iko Nigeria pelu Cameroon August 9 agu mefa ni role la lanfani ati wo ma gba ni Casablanca kama reti ipe lati odo eyin ololufe ati atirise na lori ifeson se yi iko Nigeria lawon obirin wa awon ati Cameroon ki lo ma jade nbe gege bi abajade ifeson se na tori ifeson se yi ta ko ni pele quarter final a bo si ipele asebara won si semi final pelu ase olohun en ta ma koju na ni mi ti mo o sese bi South Africa ni o yen ti ma dun winu gan ta le pa South Africa ka to fi agba han won bi won ti se daada seyin seyin ri lolo ta ti wa ni na won tun se da keji na inu si bi opolopo mo le ni Nigeria pelu ti won se je pe ko te wa lorun bi ti won won sugba asuko ta le fi erunu wa han na le ta ba koju won pelu ase olohun ka boju won je ninu ore board to ntesu waju nti Wafcon abala ti awon obirin awon gbagbado kan ti ko ninu kankan sinu iko mi bakan na iko Barcelona na gbianju lati ra Rodri ko ninu ko Man City boya yo dara ko boya ko dara ko mo emi no ti mo sugbon oro nlo labele pepepe o sese o ki iko Barcelona ko won ri gbe ori Madrid na ti jara won tan mo won fe na ga mo mo yin tori pe wa lati poju lori re oun gan fran so ko won fe dara ko mo iko Barcelona lai si ania ni nbe laipe laije no waye gbe waye je e ma gbo wa se lo labala be na sugbon Rodri gan fran o tinu soro asoyepo pelu iko Barcelona o si be dara ko mo sugbon o ton fe ra ni won ti so asoyepo labala be bi e se je niyan e je ndeka ko jale se BS Media Broadcast ka to ma pe siwaju ile se bonu fe fun lawa na to tan ibi na lomo yin ore yin olulufe yin Nuruddin Salahuddin legit ni gege bi asa mi e ma yi ko nbe o bon FM 92.9
2: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ra yẹn? Owó rẹ̀ ṣe ìbìnrin ní fẹ́ràn jù lọ. Owó àbúrò tí òun ló kọ̀kẹ́. Owó rẹ̀ kò mọ rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
3: Àmọ̀ pé
2: wọ́n ti pè ìfàmù afanilápòyà o. Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí? Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìsebẹ̀ tó kójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A. Òróró ìjẹun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi. Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́. Ó lè rẹ ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká pé sí mọ̀ pé wàá gbádùn. Ó jẹ́ aládùn tó bá fi òróró náà sí.
3: Òótọ́ ló sọ.
2: Ó ṣe wọ̀n rẹ̀ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
3: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
2: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: ojulowo ogun iba salatem ni atemita ati lumefantrine ninu o wa ni horo aladun esu cherry to sise ni kia pelu ilana to rorun fomode salatem si ti wa ni horo fabalagba ba iba jade laarin ojo meta pelu salatem lati owo shalina healthcare ti ko ba si ayipada leyin ojo meta lori dokita re ajo awon dokita ni nigeria fun telu salatem.
1: Babo sawon te so ajure se boyo 92.9 ki ma so fun yin ni aju ajo tori oro le na kan iko basuna gbogbogbon Julian Alvarez ton fe gba kan la ngba kan ri na lo ye pe ba se so lo lowo yi oro na won lo suwaju be ni ko lo seyin arin meji ni agbabo na wa o ohun gan so wa kere bayi pe ngba to ba fi di August 10 pelu ase Olorun ohun o para sinu iko Atletico Madrid tori iwaju lo kan wa lo ni ko ye ba kan na eyin ni ti e je won bi ti won nuko ko won pa para sinu ko Atletico Madrid laipe laijina tu ba fi di August 10 bi e se lo yin labala be koda mele na je sai mo le papa iko Chelsea the Blues won ni awon fe ta Fredo Neto fun eni pa fe ra ni egbele mu kowo 70 million pounds abi ise ise le na bawo ni tori ko se yin bayi 70 million le ra gba bo le na we bi e se je ni e o ona ma ta 70 million Mars na lo sin ganu si lo lo bayi tori pe akọni wa se tele unu fe o fe na gba bọlu yi kuda fun ninu ko Man City na e ma ti pe da kun ni suru ni suru bakan na iko Arsenal latari pe won ti gba bọlu mi laarin gbogbo ati en to wa leyin gbogbo na won tun tin sewo si agba bọlu ninu ko Chelsea the Blues dan pe ni Uncle Tosin be ni adara bi Oyo West Ham na fe ra o bakan na Strasbourg Dortmund Newcastle Crystal Palace pelu Como 1907 won fe ra gba bọlu ṣugbọn Aston na ni pe awon interest awon fe ra gba bọlu na laipe laijina laye ti oro ba wo laarin meji mo pe won ko le gba bọlu na to si da ko mo iko Arsenal abi eni ken do won pe ko ba ni fe si o je bi backup player won iko na won laipe laijina a ma bo lo a ma so wa si je labara be na agba bọlu le ninu ko ninu olele France o gba bọlu ninu ko Man City Benjamin Mendy na lo ti kede pe ohun fe ta Eda cup agbaye to wa lowo ti e ta mo si World Cup replica to wa lowo ti e o si ti kede e to nfe ta $54,000 na ni lo nfe ta be ni o ni ohun kan wo fe ye na o si to bi jọran jọran ju ibi to n gbe pamọ si gbogbo e lo to n ba ta won fowo e se nkan ohun sa lo ohun kuku ni we ten gbe ko yenu pe kilo de to fe ta o ni sebun lohun ni ise ase ti yin fun de yi ohun ma gbe ta ohun si fowo e se nkan mi bi e se je ki yen labalabi e ko sa nu ni ewo e je nega gbo jale se bs media le kan si ka tun fi ile se lo de mo para bo ba yi ko nbe o

0: Bond FM 92.9 ni bayi ka lo so kon ti eto otutu ko bayi o na ni eto ajo esan agbodunu o
1: o re ti le ke bi woro mustard wo yo pase fun awon oke pe ki won se jumo ni be ji yan o ti pe to tin gba we gbadura sibe ogun aye re ya ogun adagun to ba ku die a se fadie o si derapo mo goro awon eni ami ururo olorun ninu ijo the God Grace and Power Ministry 11 Agbomeji Street off Bakare Street alapere ketu ipile Eko fun itoni tabi ebi adura pe pastor Samuel Olasukomi abere Jesu 00391037 36 tabi 08023689478 iwo na gbe ale ni ko wa pade Jesu olugbala ti o ba ku se on ti be se gbogbo ogun aye re
2: hallelujah agi ta mo fere ta bo wa loruko Jesu lai ba gbogbo ya nye wo ba pada iye wo ya ba ke jori kepa e te ka o si kede ki lo se le nbe
3: ti ma lo ko ni sa mo pa e to ifu so bo bo you to be the house of God
2: ni ala
4: Oh,
2: that's the money.

FM 92.9 a ki yin ni gbogbo bi te tin gbo wa ko pe e se be se te ti wa e ka le ni gbogbo bi ti e tin gbo wa patapata lagbara lowo Olorun gbogbo se te tin se lataro yi te ti se disin ati gbogbo gba Olorun ma fi oku si a ki en pe eku ataro eku afere yi gbogbo e lagbara Olorun abayin aba gbogbo wa lara mu lagbara Olorun a ki yin be se wa pelu wa lataro titi bi wakati lati sin titi di ago 12 lagbara Olorun ajo ma wa nbi ni gbogbo awon eto wa de ni won wa so de ni oloko ojo kon gba to ba ma fi di ago 8 abo omo Kwara tata o na ni eto ti ajo ma gbo leyin omo Kwara tata ta weed na ma waye aditu gba nko gbe ati lagbo faji pelu alagba Olajide Olawoyin laani gbogbo e nko gbogbo awon eto ti o mogbon wa ti o mu la kaye dani na le ma gbo ni Bond FM 92.9 mo ki alaja la liga bi lagbara Olorun abo Olorun adaju lori yin ati gbogbo wa edele layo lagbara Olorun gbogbo eyin tede wa loju titi na te n lo le bayi tabe n lo senu ise yin abo Olorun adaju lori yin adaju lori gbogbo wa ile ise Bond FM 92.9 na ni ati ki yin pe e se gan ni be se n tete si wa lagbara Olorun ire anu idunu ati ifokanbale Olorun ko ni pada ni eyin lagbara Olorun abo Olorun wa ni ka kuro lori yin ati lori gbogbo wa lapapo blessing aluko loruko temi ati gbogbo awon ta jo ma sise lale yi lajo nkin pe e se gan ni bi e se duro ti wa be se n tete si wa.

0: kini awa idawa se nile aye nibo lati wa ti aba fi aye sile nibo la nlo ona wo ni a fin gba sin eleda to da wa saye kini awon ofin ti eleda fin sakoso orun orun aye tani je omo olorun tani je omo eniyan e pade wa lori eto ogbon oluwa kaye so nibi ti a tin yana na oro ninu imole otito ifiranse grali lati owo abdulshin lori ikanni yi ti yo ma waye ni gbogbo ojoru wednesday lati agogo mewa abo asale titi di ago mokola anfani wa lati bere ibere nipa iye ati iseda e ma gbagbe ogbon oluwa kaye so ago mewa abo asale titi di ago mokola lori ikanni bond fm 92.9 ni gbogbo ojoru wednesday lati ago mewa abo asale titi di ago mokola e ku ikale o
1: ile ise bond fm 92.9 le si wa e a si wa lori oro wa e si ni iseju die lati pe si 0706316916 0706316916 onsun ekeji e yan photo o lo fi pe lagbaja nsun ngbo dojo keje ojo keta eni so pe tamedo nsun won ni ko na gbe bagen ko ma lo nitori pe o lo phone ninu office oga na wa ni pe ka awon mejeji be se lo yen soga lo wa je bi ni hello tori agbo pe won loga gba je lenu eyan hello hello ma ah e jo etu e change bi te wa yen die hello
2: hello ma
1: hello ma e pro le ma
2: e pro le o
1: yes ma
2: ah
1: yes ma
2: I am a man.
1: E se te ba wa da si yes ma ami hello hello awo so yan lati bo ni korodu ma e ka le ma
2: e ka le
1: ami e se ma
2: eni to ya photo le
1: eni to ya photo lo le bi ṣùgbọ́n ẹni tó wá sùn nǹkan tó rúfin ṣòwò jẹ̀bi ni ẹni tó sùn yẹn ṣe mọ́pọ̀ ti rúfin
2: ara
1: ń ṣòkúta
2: ara lè rìn ọjọ́kùnkà kan ó gbàdé ṣùgbọ́n
1: ìgbẹ́ ìgbẹ́ ìgbẹ́ ìgbẹ́ ìgbẹ́ ìgbẹ́ ìgbẹ́ ìgbẹ́
2: ìgbẹ́ ìgbẹ́ ìgbẹ́ ìgbẹ́
1: I am a man. Akin ni gbogbo bi te tin gbo wa e de se ti e ba wa da si oro to wa nleyin agbara lowo olorun e okun agbara owo te de tu fin ra credit te fin pe wa yen ko ni ton be lagbara olorun ko ni ton lagbara olorun e yo kan yi e lo e kale sa iseju met iseju perete la ni o ki loruko yin bo le tin pe wa ta lo je bi
2: oro ko mi nke no rode lati
1: shada igenu rudin lati shada
2: yes eni to jebe ni oga
1: yen ko eh bawo lo ga se jebe
2: yes idi ni pe eyin agbalagba le pa lo wi pe eyin agbalagba le ma soro pe ki a yara lati goro ki a sora lati
1: lora lati nisi
2: eni nitori pe oga yen gogun gogun lo jebe ti to ga e jebe ni pe oga yen o ye ko ti gbe ise awon bi oga yen o ye ko lora lati go
1: ko se investigation
2: lati ya oro yen yes very ati pe o ya ko special on mejeji yewo ko to face fun arabinrin ko to snap yen so iru ise alakoko to si yen boya ise teni yen ti wo 75% ni o ise ni to gbe fun to snap yen boya ko ti ise wo 75% ibe ile ko ti mo pe ise ti ti e ko kalara
1: e se sa e se to wa ti o da e se sa e se adupe lowo yin o
2: e se adupe
1: e se adupe o opolo yin o ni baje o
2: ate
1: ino e se angu te tu gbe yen o tu tono si o da o e je ki adarapo mo omo Kwara tata e taye ba tu wa atushi ma pera wa ngba mi e se wa dupe ni gbogbo bi ti e tin gbo wa olorun a ma pese si fun yi o agbara olorun adupe

0: alhamdulillah rabbil alamin adupe fun olorun to tun se rorun fun lati to pade yin lori eto tawhid leni dr surajuddin bilala alasro to ti setan lati tun se alaye fun alekun rere leni lori awon aye ti eniko kan ti se ikoja ala ninu esin abi olorun ba ko tubo se ni rorun fun wa lati ma fi ohun ti an gboye se iwawu atun fi asko be olorun ba ko tubo ma ran masalasi nurul huda to je onigbowo eto yi lowo ki olorun ba ko ma je ko sun won ko ma je ko re won gbogbo re ti eyan ma ri latara iranse olorun ba lowo bayi ki olorun ba so ma fi dun won ni aye bi ati ni ojo igbende alkiyama lai gbagbe eyin olugbo wa na ki olorun ba ko tubo gba adura wa e je ki a farabale ka tu keko lori alamo ri esin wa
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفوق فلوم با الله أسي كاتي قفاس وجد نبي محمد نبتي أبا توحيد ودي نوتيرا وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد ونبتي واتن بانين صورو نبي ما جاء أنا بعض هذه الأمة يعبر الأوثان واتن بانين صورو نبي وفي صفوة نبقى awon hadith ati al-Quran ti o wa ni kwa yi pe apakan nu awon ti an pe muslimi won se usa o se je ko mo pa won se usa tabi won mama ko je yi pe usa ni nsin ti o se mo pa won se usa inu al-Quran mi ti won mu wa ni bi nta wa yi ipe awon eyan sin elomi lai so lohun won so sa jan pe awon muslimi ti won si ma ko sa la won sin won tun mu wa suratul maida aya 60 awon kan fi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam fi siyeye won le sin yi esi buruku ni won fi siyeye inu an jeji fun an tira si waju re awon kan to de won la won le gbogbo won ni esan re lo buru ju lodo olohun won so pe esan nabi sallallahu alaihi wasallam esan won mu'mini olohun wa so aya ikale won ni kul suratul maida aya 60 etiri kul ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ma so fun wa fun wa ni ru fun wa lesi ko so fun yi pe ali nabi ukum bi sharrin min dalika masubatan indallah sheki so fun yi tuto e jo te da ko ri be be ba le mi buru ele mi o gbese ji o da mo wa fe so en to ye ko gbese ji o da en ti ti e bu lodo na ba ju ali kiyama en ti ti e bu le en ti o ba ni ruru en to n fe ka si leyi olorun ni o ma fa le si o quran la nka o man la ana ulo a en to lo o ba la na to le jina si ke o n ti e bu o n le se ti o gba ju ali kiyama lo je esan to lagbara ju awa te en ronu bi si lo wa ghadiba alayhi en ti olorun ba binu si to je pe o binu na si ti o le yonu si malai lai awon le san won bu lodo olorun ba o wajala minu humul qiradata wal khanazira wa abadat tawut quran da po ta won ti se buru o la won ti pe olorun ni won la ta'du fi sabti e ma lo si e ma lo de janjo njo kini njo sajide won si dogban won si do dedu njo sajidi olorun ni wajala minum yakrada on so wadi on pamore on so do bo won dobo wole khana zira won tun dikini elede awole nti abulodo olohun won tapasi ofin olohun ba I want to see you the Kirada. I want to see your long sword of ball. All I want you to open your Sabti, your Saturday. I want Kanazir. I want to see your long sword, dear lady. I want a Kufaru, Nai Data Isa. I want to see if Antias of Fuya and be inside in Salam. Tani, cause of all you pray, Colon also, my Data Nesama, Itakunana, Ida, and there was no Akirina. Nobody's what low parties what to Maida. Koso tan bi isa be lo ba yi pe koso koso te bo je kale lati sama suba kini ti ba sibo won se keferi so lo ba olohun si so won di elede but ibn abbas kono ba ni onisi ti pe anabi sallallahu alaihi wasallam o se adua fun yi pe allahumma faqihu fi din wa allimhu at-ta'wil olohun da kun je ki o ma keke yi ogbo le lori ni o ni olohun je ko gbe si yi fakihu fi din e si islam yi olohun je ko gbo yi o me ki lo wa ngba na wa alimu at-ta'wila ko si je ko mo npa ituma qur'an e won gbo wo olohun pa qur'an je o ma olohun si gbadua nabi sallallahu alaihi wasallam olohun gba le lori o tuma qur'an ibn abbas tuma qur'an tawa agbagba sahaba ti a ka ba fe mo loju wo pada lo sodo re ipe kini tuma to tu fun kini wo si basilenu adua ti anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to se fun olodi o se o mala iba to fe chume oni inan maskhayn kila uma min ashabi sabt ola to lohun pare to lohun so won di elede aten to lohun so di obo oni awon ti an lo dedu na ni amejeji yesa won ti won se kefiri si mai data isa alayhi salam ola ti olodo di na ni but ya to tin be la ni mo ni pe fa shababu musikhu kira data ni awon odo won odo awon lolohun so di obo wa shuyukhuhum musikhu khanazira awon agba won lolohun so di keni olohun so won delede oni ya to ti be la bijiji ni Ibn Mas'ud kọlọ ba ni yonisi eh Olorun ni Qur'an o ti pari Olorun ni wa abada togu atari won ti an se usa togut kullu ma yu'bad min dunillah bu ko ta ba tun sin leyin Olorun ba ti won burun jwa liki ama o bu lodo Olorun ba o Olorun ulaika sharrun makana wa dallu an sawa'is sabil awon ile ni won ni sharu makana ni bi ti wo de sinju ali ki a ma buru inu na ni wa dodo an sawai sabil awon won si lo se won ti ye ko lu jona ni won mana ki sa wa te so fun jona dana ka ba zo gbe gele ka wona o fa o karu aya bayi fun ipe o alhamdulillah olon lo ran nabi se sallallahu alaihi wasallam quran to si bi ra la yati li batil min bayni yadihi wa min khalfihi nka ibu kinika kan o le wo enika wa yi gbogbo ba ti ti gbiyan lati dogbon si quran ko se dogbon si walillahi alhamd Allah ni inna nahnu nazzalna kana adh-dhikra awala so quran kale wa inna lahu lahafizun awala si nke si lan so ani je ko wo baje okan be ba lo te quran to te gbogbo quran ni so ti kekere ko to di pe o jade asiri otitu bo ba jade na ba jade ta asiri otitu tori o nbe lo fi suduri ladina wo to le ilma awon yan fi sopo lo o nbe lo ti an ti hapa to ba ti na to nu wo to so pe eleji yato si ti be lo polo o ti ma yi pe nkan mi ti wo olohun ti kesi quran e oro olohun oba ni olohun so fun ara re o si kesi ara iri awa muslimini ye ko lo mo baje ma lo ko le ma daada to gbe lo komo wa wa ku akirima koko ndi edin ti oda ko ma se meji soro olohun quran oro olohun ba ni o ibnu mas'ud wa bidiri radiyallahu anhu awoni so olugba wa ibnu ani ibnu mas'ud olugba wa o wa nso fa pe su ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an li qira'at wa khanazir ayya mimma masakha allah wa bada bilili sallallahu alaihi wasallam ipe obotan ri loni atawon lede tan ri si awon to lohun ti pare njo si ni sase ku bo won lo seku ibi imam muslim lo gba hadisi wa o authentic hadisi ni sase ku bo won le lede tan ri loni abi ase ku bo won ni obotan ri faqul sallallahu alaihi wasallam anabi wa dai pe inna allah lam yuhlik qauman aw qal lam yamsah qauman olohun opa ijo kan ri tabi ko so ijo kan di nkan mi fajala law naslan wala aqban ko wa je ki won tun lori pa rara to lo nba pa won re o ti pa won re taniye o to lawon elede yi anbi wa ina li qiradata wa li khanazira kanat qabla dhalik awon obo atawon elede won ti wa tele ko to di po lo npa awon eyan ti an lo deju njo satide re nitori na ki sa won ni e se awon lori pa ntan ri o to sallallahu alaihi wasallam imam muslim o gba wa ka ma ro pa awon ara satide awon ni obo tan ri loni aba won ni elede tan ri loni o inu awon usa tawon ti pe awon muslim ti an lawon sin oni to lo nso inu ala qur'an ti inu suratul kahfi aya 21 ati fo siwewe ngba ta soro nipa awon ti an lo ku isari an lo soro nipa oku sisi olohun so itawon ashabul kahfi olohun ni qala ladina galabu ala amrihim lanattakhizana ali masjida awa ashabun nufuz wal ghalaba awon ti an lagbara ngba ti an fafafa mara awon lo ati lagbara ni pe lanattakhizana ali masjida a ko masashi jan lori awon ashabul kahfi ngba ti an ku ka pada lo sibi lecture ta ti se koja ka ma pe lori e tori bi sa se lo si tu jena awon ashabul kahfi ngba ta won ku ina won fitiya tun amanu bi rabbihim wazinahu huda odo ni won won believe won lo olo mu tun sale kun gbagbo won awon kolu ati sota won iba ti won ko laye awon ti alagbara lasiku gba na so pe ara ngba ta won kan so pe e mo ko sare le ni e mo ko awon ti alagbara ti agbara won le ju ta won tin lo won la won ko sare le awon ko sa awon ko mo sa si si ibi sare won ka won fi le ma ran ti won anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o wa nso fun wa tori pe o paya fun wa in ta won eleyi se ti a lo se pelu fitna ti a da leyi won gba ta won ti a kukuta won bu won lori e ni o ki se ti a fi yan wa o ki se ri ko lo ma ko masashi sori sare abi o ma ko le lori sare o ati fo siwewe daada lecture wa to koja o anabi wa nso fun wa sallallahu alaihi wasallam uri la'anu llahu alyahuda wan nasara kọlọ wo le yahudi ati nasora kọlọ wo le won jena sike awon awo ninu won ittakhazu qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida ado pe sari awon anabi won ati sari awon iyan ri awon afa won ni won lo mu ni won lo ko masashi sibe won ko masashi le lori Imam Bukhari ati Muslim gba wa mo zo pe ati so gba awon sanadu ahadith ye ati darajatu ahadith ye ati so ko jan lecture wa ati hadith wa Aisha to so yipi anabi fi kilo fun wa o hazara wa kama ba bo sinu ta won ti an koja wa ti bo si o la wa muslimi si to se o masashi won ko so ni sare o sare won ko yu sare afa won ko masashi lori sare afa won lo sadua bi sare afa o ko wo li in ta ri se fa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam si latun se fe nika ti sa nabi olo in ta nabi pile bo sallallahu alaihi wasallam se ni oni je bo lodo elomi abi sa'id al-khudri ko lo ban yo ni si kana mala ya nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam on so ni pa oro ta nabi so fun wa ola nabi so yi pe la tatabi'anna sunana man kana qablakum hazi wale kudzati bile kudza hazi wale kudzati bile kudzati oni eyan mo leyin mi ile jama ipe imali olon la nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ona ni fin soro o ma yan ti kwani hawa oni soro fenu ole eyan mo leyin mi la tatabi'anna sunana man kana qablakum e teli awon ese awon ti an ba ti sa ti an saju ngba te mi de mo fi islam hayi awon ti an ti saju kemi ti an ti saju kemi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to de e ma ko se won ko da e ko se won de bi pe hadhi wal qudrat bil qudza sallallahu alaihi wasallam o wa fi jo ofa tan baba man ta e ri pe ofa oni ti o yi kiribiti abi ofa gaga ni oni tori tirin ti to ni ta man ta ta man sendi ofa yi wo fi le ori orun so orun le ma baba ma pe orun ni to yipo wo fi le o ma fi yesi di ofa ye idi ofa gaga wo fi yesi ko to so wa bare wo to ta ti an ba ta ori ti n ba lo ye ibo ni rutin fi yesi o ma ba lo kini hotel yi ori na ni hotel anabi so so o fi ile o sa poju ifa hadi wa le kudzati bi le kudzati ye bi ori ofa ati di re ti tele ra won ibi to ba de bi to wo bayi idi na hotel lo be oni ba ti tele awon ti an be before islam ni ye ta so pe yin ti won se ni wa wan ti a islam ti a wo fi le sallallahu alaihi wasallam e wo don ti so kaluko ye ra re wo ubi ta copy di a fi islam le bi pe koda aso ti islam ni ka wo awo mo aso ti awon ti a tele wo la nwo ti e ba yi kan pada yi pe bayi lati se ati gba ti e ba la won o se be mo ati gba tolorun ba ni bi ati se ni a so pa gba e wodun to ti so hazi wal kuzati bi kuzza oni hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu e ko se won do bi pe iwa glinti bi ti man fun to ti fun ti a ba wonu e la dakhaltumu e no ba won wo e so pe e fe ba won wo kini man fun e so pe ara bi e ti se won iko se won lo sawi ewu ko se wa o kaluku ko yara re wu ka koko wu ra wa bibi in to je ma aso ta nwo aso wa ta nwo inu suratul araf aya 26 ti 28 e tabalo ka kilo lo ba so nbe oloni ya bani adam gbogbo ma nabi adam lo lohun wi ya aya 26 28 surah al-araf oloni ya bani adam eyo ma nabi adam kilo sombe oni la yaftinannakum shaytan e maje ki esu koko yonu bayin la yaftinannakum shaytan kesu o ma ko yonu bayin ko ma ko fitina bayin aya 26 28 o le ma je ki esu ko fitina bayo fitina esu kini olorun pe fitina nbe oni ka ma akoja ba waye ko min alijanna esu lo yo awon baba yin ko nu alijanna njo si olorun won ma je esu won je ibadan ti won je esu aso se kini aso bola ra won fatofiqo yakhsifani ali min warq aljanna won bere si man ja ewe igi tin be na gbalje na won fin bodi ara won olon wa ku won be ti jeso esu lo ton won te fi jeso be ti jeso ta kilo bole lara won won bara won ohu won wa bere si man je ewe igi won fin boju ara olon ni won wa ku won kilo wi ونادهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة Olorun ba won wa pe won Olorun ba mejeje pe won pe se nti kilo fin pe ke ma de bi gi wa qul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin bo ti so fun yin tele pe esu ota to foju han ni fun yin won si be lohun qala rabbana dhalamna anfusana wa law ba'utuni asabushi asabushi suwa na ni suwa tu arafu yana ni aya 22 ni e asabushi wa illam takfirana wa tarhamna toba furija to si kewa lanakunanna min al-khasirin adani fu darija olorun silun darijin wa ibati ti won lo olorun won kilo fawo ma won awo ma won awo ma won mejeji ya bani adama eyo ma adama eyo ma hawa la yaftinannakum shaytan e ba tu je ke su tun ko fitina bayin fitina lo ko ba won baba yin lo ko ba baba yin adama ati ya yin hawa lo ko ba won kama akhraja bawaykum min al-janna bo ti yo awon baba yin bo ti yo baba yin ati ya yin awon obi mejeji o yo won ko de bo no gba janna iba to yo won be yanzi wa ni ma libasa uma o gba so lara won e ma je ka so bo lara teyin na ma o esu ni ma gba so lara eyan ni ma je keyin ori owo wa lo so o lo gba so lodo adam lara adam ti hawa un jo si o ma fo yan le e ma fa ya le e ma fi jikale e ma fa pa le e ma fi tan le e ma fi di le ise esu ni o o lo ku baba ba wa un jo si ati ya wa Olorun ni yanzi wa ni maliba sauma li yuriya huma sawatihima oba so lara won ki won le ma ri owa ara won ko le fi wa han won isugbaso e wa so ti agba lara o ma musumi hadwa le kuzati bi le kuza o ma musumi wo panti so ba islam ti emu on fo yale so ba islam on fo yale so ba islam ti emu ise esu lo lohun pe olorun inna wa yarakum wa waqabilu min haythu la tarawnahum isu atawon mogun re atawon ranse re won ri eyin bi te yo ti ri won won dede de won dede yin to yon se de awon mogun e si lo mu ibi te na ba ti an gbese le awon ti won si waju to lo pe ba ti se ri fmf islam le nti se islam le te le omo ye gan oba ikose oba de bi pe awon ta wi gan ti an gan ti be ti awon ta wi lo awon ta wi nuru o lu gbogbo sokoto toru ba mu amuko akata lu won omo muslimi na lu sokoto re yo da bi wiri on copy do to tutu ba mu awon ta wi o wo aso to fun wa tun fun kini morun fun omo muslim na yo se koda lasiko ru lohun o je tun awo yo ma fi nkan fera ta n ku si lorun asa fe copy pe abi ti an ba se na la na fa se awa na wa tun fe ati ju je lo olorun ni naja na se atina uliya allazina la yu'minun ase suni ase len ti o ma da won ti won gbagbo to ma da won lamu iba tolorun wa nso tolorun wa tun so lo olorun wa ni ya bani adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin eyo ma nabi adam te je mu'mini ududu te je muslimi te ba fe ma lo masasi e ma wo aso yin zina gani oso eso so lo e ma run lo masasi e wa so to bale ti suna mu wa fokunrin atobirin ni ke wo wa kunu washrabu e ma je ma mu wala tushrifu e wala tusrifu e si ma se kini e ma koja lawo inna la yuhibbu al-musrifin wa la kullu man harrama zinata Allah allati akhraja al-ibadi wa tayyibati min rizq zina Allah ba lo so ni ke wewu e ma fi wule ta lo an pe lewo fẹ́yì tí mo ṣe fún intafẹ́fà yọ́nbẹ̀ náà ní pé tá a bá lọ́wọ́ bá ti kọ́pì tó tá a tẹ̀lé wọn tó ẹni pé ọmọ musu ẹ lè dá musu ma pé musu mi lè ẹ jẹ wa wo street wa yi ka wo ìjẹ ni tí ẹ bá pa àwọn tí a ń kọjá lọ tá ń bèrè ọkọ ọlọkọ kan ta ni kí ni wọn ṣe ẹ sáré ó kéré ọpọ ẹ rí mùsùlùmí tó nǹkan náà ń bẹ ẹ wá wò bó ti wí ṣé aṣọ tí islam ni ọ wọ lọwọ bi lọkùnrin wa tó bẹrẹ wa ọkùnrin mi yóò fi kéré dì ní lẹsẹ torí ẹ dàrú yóò kọ wọ pàǹtí lásán ẹlòmíì wọn bá débi pé wọn fi ṣòkòtò bẹẹ bẹrẹ dì ní ṣe ọmọ mùsùlùmí pé bá ṣe mùsùlùmí wọ sọ pé ọmọ wọn tiẹ islam làwọn sọ tàwíìdù tọlọrun àṣẹtọlọrun pa wà làwọn sọ tí ì bá ṣe mùsùlùmí wò bọ́ fún wọn lọ mọ ibi tó ti ní gbọmọ rìn o ṣùgbọ́n islam ò láwọ gbọdọ̀ rìn òhò tí islam fi kọ́ wa nìyẹn ẹ wá wo mùsùlùmí tí ń kọ́ pìẹ́ńtì ṣe mùsùlùmí tí ń rìn òhò gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ń fẹ́ ká jìnnà sí i ànábì wa ti sọ fún sọ́lọ́láhùn àlèyé wàsálámà ó ní ẹ máa kọ́ sí wọn ẹ máa tọ́jú ọ̀nà wọn ẹ ma kọpì wọn débi pé bí ẹnu ọfà bó ti tẹ̀lé ìdí rẹ̀ bí ìdí ọfà ti tẹ̀lé ọrùn rẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ náà ma ti tẹ̀lé wọn lọ kódà bí wọn sọ pé ẹ padà lẹ́yìn ẹgbẹ́ rárá ẹ dákun ẹ tún máa bẹ̀bẹ̀ fún títẹ̀ lé sọlọ́láhùn àlèyé wàsálàmà àwùjọ tó ti sọ oníwọ́ pàṣẹ ẹ̀kọ́ má kírun wọ́n sọ pé ò kírun ẹ abíkó fèrún lẹ̀ ni tọ́lọ́hùn ò fílẹ̀ nítorí pẹ́ nìkan lágbára lé ọ lórí ta lo alagbara le olori tọlọrun ọba abi ngba ti nbe lọlọrun ni o ma be ti oba si ma ta lo le mu gbogbo yi ko le kan na allah gbogbo ti oba die se lọwọ ohun ni o gbele fe sin ki sese ni o gbele fun nkan oro aye ti e ele ma so bo pe oboro ki o gbo si je bo ti o gbodo kirun kirun de kirun fun ọwọ ọlọrun máa yọrun kí ọlọrun àtún adán owó lórí ẹ yóò àjẹyìn apọ yọrun kí ó lè dìkìlẹ ẹsẹ yìí kí iṣẹ yìí ọyà gbélé èmi fẹ máa kírun iṣẹ nìkan ọyà gbélé fún òun pé ẹjẹ ń wáṣẹ lọ bòmíì ọlọrun ti sọ nù kúránì yìí pé wà máa yẹ tàwà kálí àlọlọ ìfàwọ àhásùmùhù tọba bọlọ ń dú ọlọrun tó ọ ó ní ọwà mi fún ọ ibi tó o ti ń bọ̀ tó o ti rí sẹ́ èdè ibi tó ń lọ́nu ibi kan ló ti ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ o ló so ẹ̀mí rẹ rọ̀ tó o fi kú kó tó di pé ọ̀lọ́ gbaṣẹ́ ṣé kò alágbá láti so ẹ̀mí rẹ rọ̀ lẹ́yìn tí ọba rí sẹ́ náà abígbà tó rí lórí kórí tó bá yẹ kó o ti rí ńkọ́ gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ni ká máa ronú sí má jẹ́ kẹ́sìn ọlọ́run bó gbélé nítorí nǹkan ayé o jẹ́ kẹ́sìn nǹkan ayé ni ó gbélé fún kíni kẹ́sìn fún tọ́lọ́run ọba yí a sọ fún pé máa fọ mú iṣẹ rẹ tọba kọ tọ sọ bẹẹ tọ wá yọ ẹ ṣeéṣe ọlọrun wa tú àṣírí rẹ ọlọrun ó tulè lọ yọ àlẹ òun bí sẹhùn ọwọ ajáya ọjàrá ayé ọjà ọjẹ ni ọlọrun ọjẹ ni èṣù mo tọba dìkìlẹ yìí pé èmi fẹ ẹsìn ti àtọ yìí pé ẹdákọ ẹsìn orí ọlọrun lè fi ṣe sábàbí gangan tẹmẹ tí ó bìnrin pé wọn bí irú ẹsìn wo lẹsẹ yìí wọn ṣàlàyé ẹ fún mi ọmọ àkàkùn pọ o tí mo ní ń gbàṣẹ lẹnu ẹ tó ní kí ṣe ọmọ lọ òun gan lè di mùsùlùmí lórí ẹ tọlọrun fi sábàbí pé o fẹsẹ o proud pẹlú ẹsìn ẹ mùsùlùmí mélòó ni wọn fi ẹsìn ẹ hàn má ẹlòmíì ti torí pọ fẹ lọ ìlú òyìnbó yọ farun gbọn èyí jẹ́ torí pé wọ́n lè fóun físà wọ́n lè má fóun físà wọ́n lè sọ pé tẹ́rọ́rìsì lòun lọ́dọ̀ fáwọn pẹ́ oríṣiríṣi nǹkan ní ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn àmọ́ fẹ̀sẹ̀ pamá wọ́n fẹ̀sẹ̀ ọlọ́ọ̀ pamọ́ o tó o bá fẹ̀sẹ̀ ọlọ́ọ̀ pamọ́ ọlọ́ọ̀ náà fi wọ̀ náà pamá ni wọ́n náà ò ṣe gbé rí jù bá ń lọ fẹ̀sẹ̀ ẹ̀ hàn iwájú jẹ́ àgbàjẹ́ wọn pé mùsùlùmí ní alákatakítì ṣé islam ni dá ogun tí ń dálẹ̀ gbogbo olùtógún tí ń ṣẹlẹ̀ ṣé islam ni dálẹ̀ ìlú mùsùlùmí náà ni à ṣé mùsùlùmí ní wọ bẹ́ẹ̀ ṣé mùsùlùmí ní pààyàn bẹ́ẹ̀ wọn náà ó ti ó yẹ kí wọn náà kún kálukú orí èmi àti ẹ̀ńtẹ̀ ń gbọ́ mi nítorí náà lati ma copy pe isa ma wo kini bo ba ti se na le no aha fi ti eha be mi ti se temi ye ko wa je kolohun do ti o gbogbo n to fa fi pa mi na o ku nbe na ni bo fi pa ma njo kan na won mo na ku nbe iwo na pa ma sabe le ese olohun se gbe pa ma yo wa ku o wa ku jo to maro ejo to ru folohun yi pe sababi ti mo fi se ri ti o ba wole ijo ti o ni sise ma ise je ni ise aye o ri se ijo je ni o wa jabo ori yan kan mu wa ko isaye lati pada wa sise ma ijo pe aye ni ati se nkan o wona le akhirata iya daru qur'an ali kiyama o ni bi ti ti agbe lo titi ti o ma se ku iye lo pa je bi so yi pe ara pe eyan bo won ni munasaba nti fi mu hadith wa nu tawhid wa tanka ona ni pe ara bibo ni ara wasanu ni ara pe amu won lo sa tori ati believe pe nti an ba ti so ye ona labege awa no si ni agba lati so yi pe a fe se nti o je ti wa tolorun fi tolorun pa wa lase o ti mu won ni keni o ti mu lo sa o ti mu lolorun bayi pe oya mo ti be ni o se ara e se ti eni o fi control gbe si aye ti e oni ko control gbe si aye ti e ki se se

0: ajá ami kini ami oruko melo lo gbe wa won so won si yanane a wa so ise ti ami se ati awon apere ami ala to mo mu wa iyen lo fi mo wi pe ala ogo ala goni bele sa ala ogo ala mo sa pejuwe ati apere o ti o sele ala amini ami wo ami korira ise ti e yato ami atako oto lori ni ti e ami ijakule in to ba de oto ni ami emi ni mo ni nkan mi eyin peka odidi eto ni ami emi ni mo ni nkan mi amo eti mo fe lo lori e lale yi ni mo pe ni ami korira eke si won lake eke si won loko eke si won lowo rogo aga eni won wa gbo ami ikorira amo won wonu epo pelu ami atako ati ami emi ni mo ni nkan mi lale toni anu mo kaye baba tapa lo so ni gbowo eto e se o number 62 Santos Avenue ni le se won wa e ko number won le ko life ta baba won soro afa la ni won tori nu to turode a ti mbalia fa ariran egba nti mo ba so fun yin e ko number won le 08033735570 08033735570 afa la ni won o won mo tu nkan o e je ndele se won pa
1: bimo ore e ko lanko
2: je kin beni to wa yi wa lara re se
1: bi ti bawo
2: ojojumo lo pe si bi igba ti messenger ba npi letter ile ise o sowo o fi di re mi bo se se ajo lo njo dan
1: so ti wa gbe ejo ani mo kaye baba tapa We are to ship a bear 08033735570 08033735570
3: Hello, Fala, for you, but if I run up, I am.
4: You can watch it to run again. You will show me.
0: Kini sia mi, ikorira. Kini sia mi, ataku. Eje muni bi akpere ala. Eje muni bi akpere. Iwati olala. Ibalopo loju orun o ti ri apere atako iwo ti o lala o nje jija loju orun o ti ni ami aisan ojo pipe poison beni tori o nje orita ni ni o nje oju orun ebo ni owo ti si gbe wa owo ta ni ami dani duro ni ami afogosofo ni ami apere oju kan ni eje n wa lo sinu etara kini se ami ikorira elele ami ikorira ko se foju lasan wo ko mo nikan ko mo ba ko mo juye a mo gba po oba lowo eni ikorira a mo gba ipo oke ikorira a mo sise ninu igbeyawo ikorira a mo sise lori ara elomi ile mo se se ko si bo se seda to won ni fi yin tori kini oni ikorira elomi o gudu ni se ka serun sugbon ami orun ni nbe lara re ikorira ni ogbe ami o lagbara amo dani duo ale olore jina agbe awo mi wo ni ibikan ni mo mu wa lo lale yi amo kin to lo be e je nfun yin number afan lawo anima kaye baba tapa 08033735570 08033735570 eyi ko yi baba pe won ko life nti n ba fi soro lori eyan a je pe alagbede mi ti nlurin loju kan o ni nto fe mu jade nbe ni eyin ko yi oluyege ma gbo mi a fa la ni o animo kai baba tapa ibi ti mo nlo lele toni ni mo pe ni ogbe ami omobirin ti mo wi arewa omobirin omobirin to kawe to ni mo ase ami ki pe eyan mo kawe ase yori lo mo ntako ami ki pe eyan mo ki pe eyan mo mowe ojo ola ni mo ntako kini nbe ninu ojo ola ayeye kini nbe ninu ojo ola eku orire won tako eku orire opo won de opo mole inu ola ni won de mo ki se omo ni won baja won ba ogoja won ba yamoja won be ni o binija ko mo ba lojo ayeye abi ko mo ba lojo ayo ami ikorira oni won fi sara omo birin yi lati kekere ni lati gba ibi ta ti bi eyin ko yi omo birin je omo to ni ewa o si mowe o sharp gan ba ba ri lo kan ani eleyi o to ra legberun oke amo be ba ti sumo ni kerekere ni kerekere ni kerekere oju wo la ri loju e ah ami ami anmo kaye ku se o baba dagba to moye 0800 33 73 55 70 0800 33 73 55 70 baba animo kaye baba tapa afa ariran afa lanu eku kale.

0: 0 0 3 3 7 3 5 5 7 0 0 0 3 3 7 3 5 5 7 0
1: Animo kayi aba therapy to fi ku ati ko se tan ju o ma laye
2: itogologun ha amini amo dun mi tin ba ri omo birin to rewa sugbon to wa nkorofo amo dun mi tin ba lani to ni ara ninu sugbon te ku oke bi eku fun amo dun mi tin ba ri igbeyawo olojo pipe ti o ni omo amo dun mi ha ori baba mi o le mi mo laja o ha ja mi mo pekun won gba lo mi aforo lagba ni won saja mi o foro lagba on ti agbari to fi se bomode ba gori aja ko le ri be ni sa be ni ma bo ba gori aja ko le ri eyi ko yi omo biri yi bo se da to bo se lewa o to ra legberun oke ba ba ri lokan ka to sumo yo mo wu ni jojo omode yin mo da oni wa rele o si ni wa ile oko opo na lo ni wa rele to ni wa ile oko won ni ogbori oko waye ni iro ni o amini o amini ati lekan bo lekan bo lekan mo wu omo birin kan ninu emi oko meta lo ti paro ami eyi ko yi ka to sumo omo birin yi oju gidi la mo wo loju e gbogbo n to wo lo da sugbon ba ba ti sumo tan oju arugbo la mo ri loju e ko ki e sara omo birin to rewa ko ki e sara ani mo kai baba tapa ile ise won wa ni number 62 Santos Avenue abule egba nilo eko ni awa gbogbo en ti ba nbo yellow shodi le ti nbo songo ni e sa ti dabule egba bi bridge won e wo bi ile epo ti memme e ti ri ya nkan lowo tun yin eni odo ani mo kai baba tapa le o gbe yin debe ko so lokada ti omo be number won re e pe won ke to debe 080-33-73-55-70 080-33-73-55-70 Number one, oduni won won yi sai mo foloko ti ma soro nipa afa toriran afa to mo tun yato sosi afa to mo won yi pada pelu aniyan pe be ti feori na ni ori okanu o adua ni ti won adua ni won ni bo ba ndara mo fadua sile o so n to dara o to jadua lo o boku die ka to mo fadua sile o so n to tobi o to jadua lo o adua ni mo yesha tolorun oba mi ni adua ni adua ka mo gbadua sadua lojo gbogbo nigba gbogbo adua oni won gba adua na si ni ran won lowo to fi ja wi pe gbogbo nti won se nbo soju owo eyin ko yi omo birin yi oju arugbo le ri loju e be ba ti sumo ise gidi ni nbe lowo e o se po omo birin mo da ka so ta so adabi igba pe an bi mo ni ayayay eni ri a mo fi toro omo ha eyin ko yi kere kere kere kere 36 years komo soko be ni won yo lenu moko wale o jaro ko re amo iya o mo wi pe won ti da ola duro ta lo do la duro awon alagbara le won ta lo do la duro ami ta fi si lara ta lo do la duro ami atako ta lo dao la duo ti o je ki ayo la o yoju amini ami korira ije po mo birin o re ni pe sugbon oju arugbo ni won rin loju e bo ti ri fa won kan na nu bo ti ri fun won nu won lewa won ni wa iwa igbele oko amami atako nbe lara won ami no on be lara won ami ami emi ni mo ni nkan mi okunrin ni mo nba jaju odidi oro ni laiyo to eyin ko yi odidi oro ni omobirin nba yi o lo le adua lo le alafa lo gbalawo ah gbo kan ori mo gbe pade alawo re pe wa omobirin yi so fe bo ni be ni o de lu bi ati bi o o de lu be mo kule mo nawo danu lo lu bi ati bi o se mama re wa laye o lo wa laye baba re nko o lo ti papoda oda momode ba peku to daje to ba peku paran mi to daje to ba po modi modi ile baba re ni ngbebo o lo le o o lo ba mama re o lo to ki won fi eni to we fun o lojo ta bi o han o ah oro nla eni we fun o o mu nkan lara re hey oro ise ku sinu omobirin yi pe emi bi mo se to yi ah afi ko lo le o anu mo ka e baba ta pa number 62 Santos Avenue abule agbandale si number won re o 08033735570 08033735570 number ni mo kai baba ta panu awon ni so ni gba wo eto yi afa nla afa riran ni won be ba pe won life yi ah oro ise ku sinu omobirin yi won ni afi ko lo le omobirin mura lojo kan o digbadagbon o kori silu o ni ojo abaribi ni bi wole won lo ba mama mi lati salaye fun won o lo o gbera ibere ni pe se ya agbebi so si wa laye omobirin igbera o dele o ba mama mami oro wa e mu mi lo sodo eni o we fun mi lojo abimi mama ni ru oro palapala wo lo nso yi iya oniya ko mo nkankan ki wa la fe so fun oni mami won ni nbere nkan lowo mama yi won ni nbere awon nkan meta lowo iya yi iya ni mo da wa la le o latodun wo ni mama yi ti we o amoye omo to ti we ah oni e mu mi debe ni ba mura o gba ba odikeji lo won lo ba mama won ba mama ni bi o ti joko sita ti mama n je ko eyin ko yi ah sa pari te la le yi omode kule wo oni mami e ku jo meta mama kuku moruko e o mo be ni mama iwi daruko e para pe lagbaja ha eru bo omobirin yi mami eyin mo wa ba o won ni nbere nkan meta lowo yin oni mo ti mo bere re mo wule bere eyin orun re ni ko ko si bi omo yi ba ye eyin orun si mama yi ba wo oni ah number 5 ni wo ka lo omo bi omode itele mama won jo lo won yi seyin ku le lekan ah akoko gba wa o ani mo kai baba tapa number 30 number 62 Santos Avenue abule egba ni won kale si o number won re e pe won e ba won soro afa riran nla ni won o 0033735570 0033735570 number won no number 61 Santos Avenue abule egba ni lo kale si ami ikorira a ma dani duro a ma janiku ewo a pade njo mejo o pelu aso olohun oba mi du a tesi waju lori itan yi ama ami a ma dani duro ikorira a ma dani duro njo mejo la tu firi atayo pade taiwo salami loruko mi o apostle radio le pe ara la ma dani daran o di wo baba